0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Downy Rock darab bango-bango. New Downy, even better na.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you!
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: ng sakit.
1: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
2: DJX 500!
3: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500!
3: Sinukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Dela.
1: Takot siyang pinamahawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
2: Balisama na ang isip.
3: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
2: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
4: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
2: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa Pau.
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mabinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
1: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ng Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhiston, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor. Maayong buntag world, maayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Unya morag nitaas kog kalit no sa akong gilingkuran. Yes, maayong buntag kaninyong tanan. In behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Ako si Dice Arsenal Luspo, magauban kaninyo for another hour of latest updates gikan sa buhatan sa atong pinalanggang mayor nga nagpalangga sa atong syudad sa Tagbilaran. Mayor Jane Yap, ubani ko ninyo no aron mahibal-an ninyo unsay mga latest chikas, bitaw updates ingon man mga kalambuan nga angay ninyong masayran diri sa atong syudad sa Tagbilaran. And then also yes, we are on our first Saturday of the month, no? Today is the 4th of July, no? Morag sa US of A, nag-celebrate po sila 4th of July karon, no? So anyway, sa to mga tagbilaranons, mga bulanons, nga nadiha sa US of A, yes, happy 4th of July ninyong tanan, no? Kay daghan man gyud tang mga bulanons nga tuwa dito sa nagkadaiyang lugar niya. Daghan po dito nga tuwa sa USA. Labi na sa ko ang mga barkada no ni Mayan and Dan Win, yes, sa mga Balo family, Munzon family, o kinsa pa man tong ako ang mga relatives and friends nga naa karon sa USA no, nila Tingting. Yes, happy 4th of July ninyo tanan, nila Shantia Duhig Borha. Happy 4th of July ninyo tanan. Hi, good morning. Hi to everyone, especially sa katong mga naglantaw na to karon via Facebook Live. Yes, makita ta karon, madunggan ta karon via Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan. Yes, ubanimin ninyo no, nya daghang salamat ninyo sa inyong makanunayon nga pag-uban kanamo every weekend, every Saturday para niining ato ang Meet the Mayor nga program for any latest update. Tugingon man sa katong mga naglantaw sa ilahang mga TV karon sa BCC TV Channel 6 live gihapon ta, makit-an ta ninyo. Unyaingon man katong mga naminaw lang sa ilang mga radyo kay na may uban nga kamulog panikay-sikay diha, trabaho sa ilang mga bulaton, sa ilang mga tagsatag sa kabalay, sa ilang mga tulunghaan, ug asa man nga mga buhatan mo karon na himutang, maayong buntag katong naminaw sa 11-61 nga dial sa inyong mga radyo sa DYRD, ug ingon man sa atong hookup station DYTR ug katong mga maminaw pod sa B92.7 FM no. Daghang salamat kaayo sa inyohang makanunayon nga suporta nining atong programa sa pangamahanang syudad sa Tagbilaran, ang Meet the Mayor. Nya sunda pod ninyo nga muang matag weekdays no nga programa ang atuang magpakabana no every Mondays to Fridays alas 11:30 sa udto hangtod alas 12 sa udto. Ingon man ang musunod nato nga programa niini nga gidumala sa atuang City Administrator Alvin Luisa Cozar ang nagkayusang Tagbilaran, but later on ako lang gihapon ang magdala tungod kay naay laing importanteng giatinan ang ato ang City Administrator. Yes, hi, good morning to Sir Bongbong Ruiz. Yes, pa shout out do ko no. Hi to Ma'am Sarah Jane. Yes, good morning nimo diha, Ma'am Sarah Jane. Hi, good morning also sa ato ang 16th Sangguniang Panglungsod no, headed by our Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Inubanan sa iyahang mga konsehales no, Councilor Plongplong Rinca, Councilor Gian Besas, Councilor Timoteo Timbotelid, Councilor Butchie Zamora II, Councilor Leonidas Idiay Borja, Councilor Bebot Budlong, Councilor Dodong Gonzaga, Councilor Mary Christian Blanco, Councilor Charles Cabalito, Councilor Gemma Inting. Yes, good morning ninyo mga cons. Daghang salamat sa inyong mga kadasig, unya sa inyong kanunay nga suporta, no, strong support sa Yaphalang administration. Very active yung kaining atong mga konsihales, no. So, swerte kayong atong dakbayan sa Tagbilaran nga natay mga lideres nga sama nila nga nagtanaw sa kaayuhan sa atuang dakbayan. Hi also to our department heads and heads of offices and employees sa city government headed by our city administrator Alvin Luis Acozar, ingon man sa atong chief of staff, Ma'am Cathy Turimochang. Speaking of Ma'am Cathy, mo ay nag-represent sa atuang pinalanggang mayor kagabi, no, sa opening sa Sandugo sa Bantawan. Mm-hmm. Congratulations sa itong provincial government of Bohol headed by our Governor Aris Omintado. Inubanan sa iyang kapika sa kinabuhi ang iyang First Lady, ngun man ang Second District Representative Maria Vanessa Cadorna Omintado. Yes, congratulations ninyo sa tibuok banay na Omintado family. Pwede ay congratulations. Ingon man, inubanan ni PA Aster Caberte nga maugyo dito, no, nanguna gyud sa mga department heads nila pod sa atong provincial government of Bohol ang nag-open sa Bantawan kagabi, Sandugo sa Bantawan. So, bisita na mo dito sa Sandugo sa Bantawan sa my old airport. Okay. Hi, good morning also sa Dominice siblings. Yes, hi to Inday Fe. Enjoy sa imo retirement, Ma'am Inday. Yes, di na siya mumataog sa iyo. Oy. Sana all, no? Niya enjoying also mga picklers. Traba ni sila, no? Ni Sir Undoy, Victor, and partner. To Ma'am Aleng and to Sir Butch, no? Ang siblings. Unya, ingon man sa ilahang good friend, kababata po ni Ma'am Leti Escalera. Yes, may buntag. Hi also to Sir Glenn Doloretos. Welcome home. Pakuan na maling ni siya. Kanang travel-travel na lang ni siya. Mad to Australia. Uli na po. Balik na po Australia. No? Sana all gihapon ni siya. Hi to you, Sir Glenn Doloretos. Ang ako ang kuan po ni teacher po na ko ni sa una. Hi also to Class 79ers, no? Thanking daw ko, no, Sir Eric Estomo sa pagpa-dinner nila, no? Bibo yun kaayo sila, no? Class 79ers, nga absent si Sir Edi Borja, no? Kay Class 79ers man ni Sir Edi Borja. Sila man yung mga batch. Ako ang Banana Love Jenny Blues po. Sila ni Sir Pedrinho. Oh, grabe. June Besa, sila ni Sir Stephen Besara, sila ni Mayor Elio Rimo, Mayor Junin Caberte, Mayor Poresa. Yes, sila na sila mga batch 79ers, sila Ibiang, no? Welcome home, di ay, to Elliot Okay, the former mayor of Duero, and wife Jennifer Okay, no? Siyo puhon on Friday daw ko, no? From Class 79ers. Magtapok na po sila. Murag dindot kani mga HNU batch pod, no? Kasi sige po ni sila tapok. Kami po doon ta sa kuan, UB batch pod. Speaking of UB, hi to Hagdanan Boys, no? UB Hagdanan Boys, no? Led by Engineer Ulra Unalag. Hi, Sir Raul. No, enjoy also retirement. Kapila naman yung nag-retire si Sir Raul, no? Murag katulo, kaupat, if I'm not mistaken. Hi to you, Sir Ulra Unalag. Also, kauban nila sa UB Hagdanan Boys, Dario Rosalejos. Hi, Sir Dario. Loli Baguchay, Dodong Marigomen, Eric Estomo, Ginny Bluspo, and Joseph Pisaras. Yes. Monis dali mga UB Hagdanan Boys daw kuno sa una. Okay. Yes. More of the greetings later on. Daghang salamat kayo. Ay, nagyan, no? Nagpalibak. Edi ay. Cons Eddie I. Borja, good morning daw kuno to Mayor Jane and Vice Mayor Adam Hala. Kong babayap, no? Appeal you daw me. Okay, Bing and Dice Lu. So, hi to you, Sir Eddie I. Hi to Ma'am Joey. And congratulations, no? Naana sila yung doctor, no? Ni Sir Eddie I. O si Ma'am Joey. So, mura o kuana ni siya. Kanang... di na ni siya mabalaka kaya na sila ay doctor, no? Congratulations sa inyuhang daughter, Sir Eddie I, no? Sa iyahang kuan, iyahang pagka-doctor. And then, I know nga, naapa na yung mga kanang magkuan pa na sila noon. Sana ay gi-term, ana? Mag-duty pa na sila, no? No? For residency nila. Yes, mo dito'y term. Hi to you! Sir Ondoy Dominican partner Jermay. Yes, good morning. Hi also to Dr. Idna Malalis. Wow, happy birthday, Doc Idna. Yes, og sa diha sa mga ato ang capital, the Capital Heritage no nga tennis club. Good morning ninyong tanan headed by their very active kaayo nga presidente, Sir Livio Sarabia no nga pakapina na to guwapo po dunya. Gikan bag-o lang ni siya nag-birthday pod, belated happy birthday ni mo Sir Sir Livio Sarabia. And speaking of birthdays, yes. Birthday shoutouts going out to Eski Chair of Kugon, Miss Ann Costan. Happy happy birthday, no? Guwapa nga anak nila ni Sir Melvin ug ni Ma'am Jingzi Costan, no? Ang head nato karon sa to ang CSWD. Happy happy birthday to your daughter, beautiful daughter, Eski Chair Ann Costan, no? Eski Chair ni sa Kugon. Also to our former mutya of Tagbilaran unya amuha po ning OJT no sa tourism office sa una ingon man nagtrabaho po ni sa buhatan ni Vice Mayor Adam Hala sa una niya karon FA na or flight attendant na Miss Julian Lasco. Yes, happy happy birthday Miss Julian. And also belated happy birthday to Julian Pinos no pag July 1 balot inting no of Boholait. Ati Zen Naida. Yes, Ati Zing Vergara. Regards ninong ma'am and your kids. And to Trisha Perenio, to Sir JJ Bicic. Yes, ang among very act, very kuan kayo ni siya, dedicated kayo ni nga atong photographer. May unang takog photobomber, di ba ito? Photographer, photobomber po di siya, no? Usahay ka ng mga pictures. Hi, Sir JJ Bicic. And to Maria, no? Ang iyahang better half. Ma'am Aimee Taer Tapon, no? Of Lila. Belated happy birthday ni mo, Ma'am Aimee. To Julie Onlayaw of National Museum, Bohol. To Shobe Pinales from Down Under. Yes, belated happy birthday. Og sa former general manager sa Bohol Light. Before, Sir Ellie Signe. Belated happy birthday ninyong tanan. Okay. So, before na to, siguro atong abi-abihon ang ato ang very important guest later on. Para nining atong programang Meet the Mayor. Ato sang siguro lantaon, paminawon, ang vlog 287 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Babayap. Ugunsay mga activities nila no as of last week. Sayod mangita nga daghan kayo mga activities sa Distrito 1. Gipang suruyan ni Congressman Baba. Ingon man mga activities sa City Government of Bohol. So mo na atong... City Government of Tagbilaran and Bohol. Yes, atong lantaon ng vlog 287 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Babayap. Sir Gilbert, Sir Eric, palihog ko sa vlog 287.

0: May adlaw ka natong tanan. This is John Gisnal Babayap.
1: This is Jane Yap.
2: This is Jana Gisnal Yap.
0: Welcome to Vlog 287. Unang update na to, ang paglibot na to sa mga barangays tungod kay bag-o na sila og sunset. Pasalamat na to sa SMART. Ang mga dagkong opisyalis gud ang ningari para sa blessing o groundbreaking. O dako yung kaya ni Ogtabang, ilabi na sa connectivity. Ang signal yun, importante sa itong mga estudyante, sa mga negosyo o uban pa. Kung di lang ani kutob, hindi maningkamot gihapon ta. Together with the LGUs, nga mabutangan pa o mas daghan pa mga cell sites, ang tibuok, Distrito 1.
3: Dito

Pag-congratulate na to sa winner sa Inter-Barangay Basketball Tournament sa Saulog sa Tagbilaran City. Jane Yap, grabe kayo ihang suporta sa to mga atleta. Bibo kayo. Huwag tanaw na to mga

0: Gikuyuga ni Kong Baba ang induction sa Bohol Motorcycle Riders dito sa Abatan Riverview Resort. Happy Foundation Day sa Barangay Danau Antequera, Bohol! Gikuyugan o giduyugan po ni Kong Babayat ang Kanhangdon Oriental 14th Araw ng Barangay sa Lungsod sa Luod. Nag-abri na po ang Putohan Tubigon Medical Clinic. Nag-turnover po ang mga classrooms sa Barangay Sambog Elementary School sa Lungsod sa Corelia.
1: Og dinhi ko to mga tao vlog, asenso pa more diwan, may ngadlaw ka natong tanan.
2: Mga kato mga igala, ang vlog 287 nila ni Congressman Babayap og ni Mayor Jane Yap. And congratulations no, Antequera and Maribuho kay connected na no, na sila a strong signal thanks to our father sa Distrito 1, Congressman Babayap, sa imong paningkamot aron nga wala na yung mga kanang kanang wala na lag sa ilang signals or wala na kanang kanang madali na ang ilang communication no kay tungod kay naa na sila Smart ang nag-sponsor, if I'm not mistaken, no? Smart man to, no? Diha sa video, no? Okay, so thank you kayo sa Smart and congratulations sa to ang Municipality of Maribuhok and Antequera. Speaking of Antequera, hi and good morning sa ilang tourism officer diha, Ma'am Lorna. Yes, good morning ni mo, Ma'am Lorna. Hi to Sir Edward Goyano. Good morning ni mo, Sir Edward. Daghang salamat kay to Sir Lito Maghina. Yes, maayong good morning ni mo diha, Sir Lit. And shout out to Ma'am Vilma and Eliseo Ehera sa Corelia. To Ma'am Dani and Rosie Maghinay sa Dao. Elena Maghinay sa Achoa Barangay Kogon. Yes, nagkasalamat kayo. Hi to Ma'am Betty Matiga Humawid. Hello ni mo diha, Ma'am Bets. Yes, nagkasalamat kayo sa imong mga makanunayon nga pagsubay, no? Pagpaminaw nining ato ang Meet the Mayor nga program. And speaking of last week's nga mga engagements, no? Diha tayong mga major nga activities gyud, no? Nga nahitabo last week. Isa ni Ana ang ato ang mutya sa Tagbilaran. And congratulations day, no? Sa ato ang mga winners atong mutya sa Tagbilaran 2026. Ang ato ang mutya sa Tagbilaran 2026 nga si Larcini Grace Jensen from Barangay Kugon. Congratulations sa atong first runner-up si Shoshana Leffler. Second runner-up, Shian Angelica Danielle Bahaw. Third runner-up, Shana Sinead Sadler. Suslisura mo ni sa mga pangalan nila. Oy, mga millennials mga kaayon ni. Or Gen Z na ba ni? Fourth runner-up, Kathleen Chasson. Yes, congratulations sa tong top 5 nga mutya sa Tagbilaran 2026. Anya, kudos sa to ang mutya chairwoman, no? Mayor Jane Yap, of course, no? Siya mag-inay mangusog, siya ginay mag-lead sa mga inaning activity. Anya, of course, ang ato ang pageant director Alexis Joseph Cadelinia. Yes, maugini isa sa brains pod nato ani nani nga mga activity nato sa syudad sa Tagbilaran. Ug ingon man sa creative director Dr. Christian Riner Toralba. Yes, ug sa tanan nga working team during sa mutya sa Tagbilaran na mga ushers, atong logistics, tanan-tanan no nga mo'y nakapahimo nga nagmalampuso ng atong mutya sa Tagbilaran 2026. Kudos ninyong tanan. And also, congratulations po no, sa ato ang pag-celebrate no, sa ika-60th no, nga Charter Day of Tagbilaran ni atong niaging Wednesday. No, nga, of course, gipanguluhan gihapon sa atong mayora. No, dito yun nagtaak-taak kay tungod kay nagpahigayon taog bakhaw para sa Tagbilaran. So nananom sila Mayor Jane, sila Vice Mayor Adam, Congressman Baba, ingon man ang ato ang mga konsehales o mga department heads ug bakhaw dito sa Friendship Park, no. After sa mass nga gi-celebrate ni Father Jingboy, ni Dong dayon ang ato ang mga lideres, ingon man kita mga empleyado dito sa Friendship Park para sa activities like atong pagpananom og bakhaw onya dihay zumba onya after that diha dayoy panagtapok no nag barrio fiesta mi dito no bibo kaayo mga empleyado inubanan sa mga lideres namo og ingon man diha dayoy banda dayon no kay nag party pod afterwards kay we deserve that no with all the hard work that we did no the past few months no sa toang first semester no of the year mo nang deserve pod namo to manang party pod mi no unya katong tanan amuhang mga budget ato gikan pod to sa amo pod tong gitampuhan no ang uban aside sa subsidize sa city government naapod mi amo ang tampo so mo nang lipay lingaw kaayo unya daghan salamat kayo Mayor Jane Yap no sa iyahang paletsyon namo no atong amuang Charter Day celebration. So, ang katong among if ever manggaling sa wa pa nakakita sa video, follow lang sa Facebook page ni Mayor Jane Yap na dito ang iyahang Charter Day message ingon man ang atong AVP audiovisual presentation for the 60th Charter Day ingon man ang Tagbilaran City Government nga Facebook page no para makita ninyo niya dito gi-mention ni Mayor Jane pod sa iyahang message that night during sa Charter Day nga ang 60th celebration sa Tagbilaran City since special man ni siya it is a year long nga celebration so naay mga ang among mga upcoming nga mga programs maglangkob gyud na sa 60th nga celebration sa atoang syudad sa Tagbilaran so mo na no kanang atangin ninyo kay daghan nga mga programs no nga paghimuon sa city government nga maglangkob gyud or mag-highlight sa 60th nga anniversary of Tagbilaran City being a city no sa ato ang province of Bohol. Okay. So also hi and good morning sa diay no. Okay. Yes, naay nag-message. Sige, ato ning ipaabot no sa atong city administrator no ang pangutana na nag-private message no. Ato lang ni ipaabot sir or ma'am ba kinsa ni ang nag-message na to atong ipaabot sa atong city administrator. Unya karong puntuhan no na atay special guest kay isa ni siya no sa nangusog yod no sa part of the activity gawa sa ato ang city administrator nga si Sir Alvin nga maoy nag-monitor, nag-lead gyud sa ato ang Charter Day celebration. Ang atong guest karon mo ni isa sa nangusog no ang ato ang in charge atong Tagbilaran City Environment and Management Office nga si Engineer Raul Aparicio nga siya pod ang nag-andam no para sa atoang bakhaw alang sa Tagbilaran. Nganong bakhaw man no, nganong maumangin ni gipanghusgan, gipakadak-an karon sa Tagbilaran City. Tungod kay isa ni siya sa mitigating or moraog adaptation nato nga climate change action program sa Tagbilaran City nga sayod mangyuta nga isa ni sa makapanalipod na tupuhon kung simbako-simbako na yung mga bagyo, na yung mga tsunami, nga mga tidal waves no, nga mahitabo sa itong mga kadagatan, isa ni siya sa makabuffer. No? At the same time, mapuni mo sala sa itong mga hugaw sa kadagatan nga para dili nga padpad, mapundo sa tuang mga shorelines, mao na yung makakos nga na yung mga manimaho, na yung mga accumulation of mga algae, mga bacteria nga mo'y maka-cause o red tide. Unya, at the same time, kanipod siya, mahimo ni siyang breeding ground puhon ng atong mga bakhaw, atong mga mangroves para mudaghan ang atoang mga isda, no, atong supply sa kadagatan. No, unya. Aside from that, daghan gyud kay ni siya kay ang mangroves nato isa ni siya sa pinaka kusog ug pinakadako nga muhatag og oxygen nato no aside sa other nga mga trees pero kaning atong scientifically na nahibal-an nga ato mga mangroves is maogyoy kusog muhatag og oxygen nato no so healthy nato nga oxygen para kanato mga katawhan nya mapoy kusog mo process og carbon dioxide so mo na nga the more nga daghanta og bakhaw sa ato ang mga shorelines, no, kay di man po ni siya pwedeng dito sa tunga-tunga na dapit sa dagat, sa lawod, nara man gini sa shorelines, kay serves as protector man ni, kumudaghan gina siya, mas mapalapdan pa nato, mas munindot gyud ang ato ang oxygen level, clean oxygen, no, nga ma-provide sa atong kahanginan niya. At the same time, no, mapuno mag-absorb sa atong carbon dioxide. And nindot nga project, no, programa sa kabarangayan nato in partnership with our Catholic Relief Services, no, mao na itong partner in progress nato when it comes to climate change nga action nga mga programs. Naanatay mga nursery, no, gipangandaman yun na daan kay mao na sa una. I've come to know nga dili man basta-basta nato kanang sa una katong mga tongki nga bitoy katong mga murarag stick unya idiretsura og idiretsura natog tanom maglisod gyud to buhi. So mo na nga karon ang gibuhat mo nang natay mga nursery nga gitawag tungod alang mapagamot pa nato ang mga tungki, no, kanang ato ang mga bakhaw. So ato siya siyang ipagamot unya ayha dayon siya i-transfer i-tanom nga kanana na siya gamot para dali ra siya maka gamot pod, no, inig tanom na niya. So mo na siya kanang scientific nga paghimo sa pagpananom og bakhaw niya. At the same time, naapoy lain dili lang mangroves ang ato ang naasa nursery available. Natay upat ka nursery, no, mangga, taluto, ubuhan, nga nursery, dili lang mangroves gi ato po na siyang giapilan og nipa nganuman tungod kay gi-explain pod sa ato ang kanang isa sa tong resilient nga kanang resilient CRS officer nga ang yang explanation is kung mag-reforestation ka, dili mo strive ng isa lang kaklase, no, dapat daghan pod, mag-complement pod na sila. Kay murag kung nagtao, magtinamangay gihapon na sila. So manang naapod tay nipa, no, nga gitanom po nato, napo na siya available sa atong mangrove, no. So atong mga business sector nga gustong maghimo og ilahang mga corporate social responsibility, ang gusto nga mag mangrove planting, please coordinate lang mo. Pwede mo mo write sa ato ang mayor, address sa ato ang mayor, Jane Yap, punya endorse na sa atong Tisemo para makapahigayon mo, para mag-guide mo kung asay nindot nga tamnan o mangrove or ingon man mga trees, no, kay mas nindot man nga mag-guide mo tarong kay para mapahiluna po nato, di lang tanga basta-basta asa nga mo tanom mo niya para mo sustainer po ng inyong gitanom, para ma-maintain po na kay this is also in partnership with our mga kabaranggayan po kay di man na siya maatiman lang yun sa itong taga-Tisemo, kulang pa na sila og tao. So mo nang kinanglan mo partner po ta o community nato or barangay nato para sila po'y maka-atiman. Hi to Ma'am Ems, Rikina, yes. Dahan salamat daw kuno kayo ni Mayor Jane Yap, no, sa iyahang pagmahal daw, pag-alagad para sa pagpalambo sa itong syudad, no. Yes, tinuod gyud nga natiman daw kuno sa inahan. Okay, ang iha mga kabataan. Okay, daghan salamat gyud kaayo nimo Ma'am Ems Rekina. Anya, for sure nabasa ni Mayor Jane Yap. Tinuod gyud na, ano. So mao gyud na isa sa gipakadak-an kay inahan man si Mayor Jane Yap. No, in fact nadungagan nagalig isa, no. Sa una si Ate Jana ra, anya si Ate Javi, karon na si Baby Johnny, no. So na nga si Mayor Jane Yap po, daning kamot, no, sa kaayuhan, sa kalambuan sa itong syudad sa Tagbilaran, o gipanalipdan po niya tungod kay para ma-enjoy pa po ni sa iyahang mga anak pohon-pohon, no, o sa mga next generation ng mga Tagbilaranons na to. Muna nga, si Mayor Jane Yap, ang iyag yung gitanaw, ana, dili lang nga para mapalambo ang atong syudad, but also to protect our city government. Mao nang nakikpartner po na sila o mga si Mayor Jane Yap o mga agency nga naglantaw po doon sa kaayuhan sa itong kinaiyahan. Okay, so siguro masigwa pa, nabisi pa siguro so si Engineer Raul, siguro ato sigurong mas mayo pod atong makahinabi no as an update ang ato ang Chief of Staff no si Ma'am Cathy Torimocha aron ato pong mapangayuan no og kanang pangayuan nato og update og unsa may mga panghitabo no unsa yung mga gipanghimo during pag last week sa mga gipanghimong major activities sa city government aron nga ato po siyang makuhaan no og iyahang mga mensahe no unsay mga kanang unsay kalainan no sa previous nga mga charter days og sa karon nga charter day no. Shout out day to Ma'am Marisol no pero siyang atong budget officer no sa City Government of Tagbilaran kay all out support pud kaayo si Ma'am Sol when it comes to kayuhan para sa atong syudad sa Tagbilaran. Okay. And also, hi and good morning to Miss Cheryl, no? Paga. Daghang salamat kaayo sa inyohang kapunay nga suporta kaning Boholite. Grabe po nig support karon sa ato ang Yap Halang administration. Mao na nga pasalamat ta kay natay nani nga mga businesses no ang ato ang isa ni siya ang ato mga businesses diri sa Tagbilaran isa ni sa mga gipangga og giampingan po ni Mayor Jane Yap kay because without them no ato mga MSMEs syempre wala po'y sulod ang atong kaban no atong panudlanan sa syudad sa Tagbilaran so murag naa sa pikas linya no atong i-welcome ang atong Chief of Staff Ma'am Cathy Torimocha. Ma'am Kat, mayong buntag, welcome sa Meet the Mayor ang imong panimbaya sa atong mga listeners this morning Ma'am Kat.
3: Yes guys, good morning o good morning usab sa ato ang mga crew diha sa ato ang station sa ato ang Halandong Mayor o atong Congressman Congressman Baba Yap and Mayor Jane Yap, apil na ang Sibuok Banay sa atong mga 15 sangguniang panunsod. 15 na ba dahil? 16
2: na tawang kat.
3: 16 sangguniang panunsod na headed by Vice Mayor Adam Rilson Hala sa ato ang mga department heads. Sa atong mga 15 ka barangay headed by Liga President Jane Ruiz o sa atong mga empleyado sa City Hall o tanang mga Tagbilaranon na naninaw karon maayong buntag kanatong tanan.
2: Yes, good morning sa ato ang Chief of Staff Ma'am Cathy Torimocha. Daghang salamat kayo Ma'am Cat no kay nakahigayon gyud ka karong buntaga and to the rescue gyud ka kay wa pamot nakatulog pa man siguro tong ato ang isa ka importante nga guest. Anyway, Ma'am Cat, sayod man gyud ko nga daghan kay na busy gyud mo no kay diha tay mga major activities no like ang atong mutya, ang ato ang Charter Day celebration Ma'am Cat. So, personally Ma'am Cat for you lang no pangutana is unsay kalainan no sa mga previous nga Charter Day o karon sa ika-60th nga Charter Day sa Tagbilaran, Ma'am Kat.
3: Yes, karon nga tuig guys, it's our Diamond Jubilee, no? Our 60th anniversary sa Tagbilaran, isip na himo siyang Chartered City. Mm-hmm. So karon nga tuig, atong gihin mo ang atong year-long celebration. So basig natingala sila, nga wala ta kaayo awarding this July 1 kay ato siyang gi-schedule sa another day by September so bilahin nato ang awarding sa employees ug bilahin ko nato ang awarding sa ato ang mga stakeholders sa mga establishment so murag surprise man na guys no unsa nga ato ang mga awards may pang hatag nag-prepare na pod ang ato ang buhatan labi na sa ato ang City Mayor's Office and the City Administrator's Office as well as sa ato ang SICAW, sa GSO, sa atong budget, nag-prepare o sa ato ang mga core persons na mag-prepare sa program for the year-long celebration. So, atong itutok man sa ato ang agenda no sa five pillars na ito, nurturing families and environment, sa ato economic, no, naapod dito ang ato ang mga celebration. At hinanay sa itong city administration. I think ang itong city administration, city administrator, Alvin Acosar, makabat-bat din siya sa ato, masa-detailed sa mga activities nga itong pagkahimuon this year long. Until na siya next year, day sa. So, ang ipusa sa ito ang buhat, pil ang sa ulog as part of the 60th celebration. So, muata o flavor, muata something new ng activities na i-highlight na ito ang ato ang pagka ato ang 60th year celebration as a charity.
2: Wow!
3: So, ano na tanong, we'll be looking for it kung sa ginihing mga activities. May daghan po kaayong mga infrastructures na ginahimo si Mayor Jane sa project around this year and for the coming year. So, nakita din na to ang progress, ang pag-progreso, no, ang development sa siyudad sa Tagbilaran.
2: Yes, so true, Ma'am Kat, no, niya. Atong awhagon nga katong para sa wa nakakita o nakatambong sa Charter Day Celebration, pwede rin yun sila mutanaw sa AVP nato, no, sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, ingon man sa Tagbilaran City Government, no, nga Facebook page.
3: Yes, guys, no, so, atong July 1 sa Saturday, opening to nato, yeah, so, nakita yun nato ang, gibuhat nato dito sa mga empleyado ng nanong sa mangrove, because we also have a very nice project ana sa itong mangrove diha sa Friendship Park.
2: Yes, yeah, so
3: and of
2: true.
3: Course, itagahan po nato time ang mga empleyado to gather together as one. And we were also inviting mga retirees, no, nato dito nga na. Yanto po dito para makikimbaya o makapag celebrate po that they are always be a part of the city government sa mga accomplishments nato. So ito pong ato pong kung ang mga past administration nga nakaampag po sa development sa siyudad sa Tagbilaran.
2: Yes, so true. Nya, nindot yun kayo, Ma'am Kat, no, na feel po, no, bisan pagkatong mga nang retire na nato nga gi-enjoy man sila, so na feel po nila nga special po sila bisag nahuman na ilahang mga term or nahuman na ilahang years of servicing Tagbilaran City. Pero actually opagod nahuman, Ma'am Kat, no, kay padayon manggihapon sila nga muhatag sa ilahang mga suggestions, no, ungon sa ilahang matabang ingon man recommendations sa ato ang yap pala yes, administration.
3: Yes, kay puhon-puhon guys, kita na po yung mga retirees.
2: Puhon-puhon, Ma'am Kat. Hapit na. And then, Ma'am Kat, no, na congratulations day ni mo, no, sa pag-graduate sa imuhang uniko iho, no, si Charles. Anya puhon-puhon, nana po ni Doctor si Ma'am Kati, no. I'm just so happy to know niya. Nakita po na ko si Charles kagabi dito nga. Naghulat in taon sa iyang mama nga nag-attend sa pag-open sa Sandugo sa Bantaw, no, nga kanang kananan.
3: Yes, guys, no, so ato i-congratulate po ang provincial government of Bohol sa pag-open sa Bantawan. So,
2: yes.
3: Ato ta, mga unta sa Bantawan. At also a support and also mo ang magiging culture sa Filipinos. Ganahan magita o festivities. Ganahan ta makigimamat, makigbanding nga na ang food. So, ato sa invitaron dahil sa Bantawan, every night, din na siya nga ato mga on, dalo na itong mga amigo, ang pamilya.
2: Yeah, so true. Ma'am Kat, naka-mention man ka, no, kaganina nga dihay ang ato ay is year long ni nga celebration no niya na yung mga surprises ang mga umaabot pa nga mga mahitabo para sa ato ang 60th nga Charter Day nga celebration. Unsa may mga kanang puhon-puhon idea lang nga parang ato mga tao ma-excite, ato mga constituente ma-excite pod, Ma'am Kat, nga mo join pod, no, nabatay mga laing kalambuan nga mga nindot nga itong ipaabot sa tuang mga constituente, Ma'am Kat, sa ika-60th Charter Day?
3: Of course, so September is tama. Ang September is also a CSC month. So, mo na ito ang recognize nga ito ang mga servant heroes. So,
2: wow.
3: We have duha pa awarding niya nga part. And in August, na itong mga panggagawin. Hindi lang na ko patpat sa karon si Lulu Dai.
2: Yes,
3: but,
2: yes.
3: But watch it on Facebook na lang sa itong mga page kung saan ang mga activities. Of course, when the time comes, ato binang isibya.
2: Wow,
3: because there are also activities
2: nice.
3: Na ato yun ang Tibuok Banay, no? Tibuok Banay sa household sa siyudad sa Tagbilaran.
2: Yes, that's very nice, Sonia. Gawas nga Civil Service Month po na nga celebration po, Ma'am Kat, no? Kanang for the first time na po tayo pa-surprise anang i-launch po as part of Creative Month nga celebration sa atong siyudad sa Tagbilaran for the first time in history po, yes, sa Tagbilaran.
3: Yes, guys. Yes. Yes. Naming kamot ng kita, guys. No? Nga may mong itang creative in music. Kaling yes. Pagka-creative music sa Tagbilaran City, hindi nang gini sa Tagbilaran City. Kung, but for the whole province of Bohol. Yes. So let us show the Philippines, the world, nga. Nagi tayo. We're so gifted with music.
2: Yes, so true. Kay Ma'am Kat, no? Unsa pa ilain ni mo gusto na lang tay few minutes left pero basig napakay gusto nga ipaabot sa to ang mga listeners this morning or mga pahinumdom labi na sa to ang mga upcoming days, Ma'am Kat.
3: So far guys, napakay ko ma-conceptualize na to, no? Pero di pa na ako mga kuan jerk. Kaya mura, gikan patas sa atong Saturday, gikan
2: yes,
3: patas sa ato ang ending dito sa ulo, but pwede sa tamo ginhawa ka naman. Anyway, so,
2: Tinon. Magpikol sa ta.
3: Yes. But then, ang atong panelbisyo, padayon na gihapon para sa constituents sa delivery of our services, at muna na gihapon, at gihapon gipaningkamutan ang ato ang mga servisyo na makahatag dito of excellent service sa atong mga katawan. So ang naay mga complaints and feedback, please give it to us kay malipay gid mi nga naay feedback para po mag-gauge unsa na ang amo ang panelbisyo.
2: Yes, that's right, no. Daghang salamat kayo. All right, Ma'am Kat. Ang imo na lang panapos nga mensahe before I let you go this morning, Ma'am Kat.
3: Yeah, God bless na lang sa mga tagdilaranon, especially sa atong weather karon guys, nga moinit, mouwan. So amping kanunay. God bless everyone.
2: Daghang salamat mo, kaayo. Yes, so mga igala, mau ka to ang atuang Chief of Staff, Ma'am Kathy Torremocha. Daghang salamat, Ma'am Kat. Happy weekend ninyo sa imong tibuok banay nila ni Sir Charlie o ni Charles o ingon man, enjoy weekend. So, no? Nag-remind yun si Ma'am Kathy, sakto to yung reminder, no? Nga mag-amping ta, kay mukalit init kayo niya, mukalit na lang ug ulan karong panahuna. So, para likayan na nga magkasakit, mag-amping kita, always take your vitamin C supplement, no? Onya, keep yourself hydrated, no? Kay moro man yun na, onya, kinahanglan nga matulog ta, og sakto nga oras, number of hours, no? Kay daghan ra ba na to karon, no? Nga mahilig na magpikol, yes, okay ra yun kayo na, pero dili na to palabian pod ha, kaya nga tong lawas magkinahanglan pod og complete or maayong rest niya. Another, no, nga mga major activity nga nag-kick off karong si Manahuna, one of that is ang atuang pag-observe, no, sa 2026 nga National Disasters Resilience Month, no, ang month of July niya, kanisya nga programa or kanisya nga celebration spearheaded by our CDRMO, no, nga dihay gipahigayon nga kick-off ceremony kagahapon, no, dihay gihimo nga kanang gihimo nga Zumba, no, perform sa City Hall grounds, no, nga dito gyud ni salmot gyud si City Administrator Alvin Luis Sacosar, no, anya ang pag-open pud ani dayon participated by, no, this is also participated by the BFP personnel, ang ato ang PNP personnel, PCG personnel, PRC personnel, lugingon man ang ato ang 15 ka barangays in the city, no, nya di sila gihimo nga motorcade, no, basig kabasing natingala mo, press na ako, natingala ko nga, anong namin ni nagwangwang, nga hinay man ang dagan sa kanang fire truck, no? So, dito ni Salmo, taraday sila sa motorcade. yesterday. So congratulations sa tong CDRMO headed by Sir Gerard Lavadia sa ilang gihimong kick-off ceremony for the 2026 National Disasters Resilience Month, no? Month of July. Yun, kagahapon po gibuksan, no? Ang atong Nutrition Month, no? Gi-kick-off po kagahapon dito gipaygayon gihapon sa City Hall Atrium, no? Dito yung mga bata, niya, pasiugdahan pud kini sa ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility, labi na sa ato ang nutritionist nga si Sir Ray De Los Santos nga nag-celebrate pud sa iyang birthday today, no? Happy happy birthday nimo Sir Ray, no? Sending you blessings, no? No. Kay grabe ra ba pud kay ni siya ka kung dedicated po sa iyang trabaho, isip nga naa siya sakop sa ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility ug ingon man isip ang atong nutritionist sa atong syudad sa Tagbilaran. Unya, magamping-amping po dayta na ipahibalo, no? Katong wala nag-follow sa atong Tagbilaran City DRM Office nga Facebook page, follow mo kay dito may balaan ninyo ang mga updates, labi na sa atong weather updates. Unya, naaday sila'y updates, no, nga as of 2 a.m. today, no, super typhoon with international name Bavi is being monitored outside the Philippine area of responsibility. So di ta matingala kung naay muinit o niya mukalit o pagpanag-om o niya muulan na lang po. So mo nang mag-amping kita, bring with you always your umbrella or raincoat baka ha, kaparas ka itong mga nagmotor para maprotektahan mo sa init. O niya, ingon man ang raincoat para sa ulan, labi na og mag-drive mo og motor. Hi and good morning to Ma'am Marivic Marinias. Yes, mayong buntag ni mo Ma'am Marivic, to Ma'am Nisa Jen Megrino. Yes, good morning. Yes, panagsapod, magkapanagsapod dili Ma'am Ninski, Ma'am Nisa. Hi to Ma'am Ninski Clarin Balo of San Isidro, Tagbilaran. Good morning ni mo Ma'am Ninski Clarin Balo. So mga igala, wala naman kita igong oras. It's now 1 minute past the hour of 9 o'clock in the morning. Daghang salamat kay sa inyong pakiguban ka namo, no? Ani ni atong programang Meet the Mayor o niya ubanigi hapon ko ninyo hantod sa atong musunod nga programa, ang nagkahiusang Tagbilaran in behalf ni Sir Alvin Luis Acosar. So stay tuned in for nagkahiusang Tagbilaran and let's pause for a break.
4: Ugin niyong nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yang.
5: Meet the Mayor.
4: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yang.
5: Meet the Mayor.
4: Meet the Mayor.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Potato, verified drinking water. Life together.
1: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you
1: ang sugatrol mapalit.

0: Maraming salamat, EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: volunteer sa barkada nating
1: night shift,
2: OT,
1: breadwinner.
0: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
5: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na!
5: At makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
7: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: ubos sa atong mayor sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang Tagbilaran.
1: Mayong buntag once again, mga kahigalaan, our friends on air forever, no? Mayong buntag kini si Dice Arsenal. Ulus po in behalf sa ato ang regular anchor nga sa atong city administrator Alvin Luis Acosar. Tuguti ko ninyo, no, ug ubani ko ninyo ang maoy makig-uban kaninyo karong buntaga para nining atong first Saturday of July, for the month of July nga edition sa atong nagkahiusang Tagbilaran. Yes, mayong buntag sa tanang mga naminaw nato naglantaw via Facebook Live, DYRD Bohol ang kasaligan. Daghang salamat kaayo sa inyong makananayon nga suporta, no, para sa mga latest nga katikaran, kalambuan nining atong dakbayan sa Tagbilaran. Hi to Sir Oshas Cornell, no? Diha sa Dao, no, daghang salamat kaayo sa pakiguban na mo karon. To Ma'am Doris Kaluyong, no, to kagawad Batroy Alba, daghang salamat kaayo kagawad, no, Batroy Alba sa pag-uban na mo, no, paglantaw, pagpaminaw karong buntaga sa tuang nagkahiusan Tagbilaran diha sa Poblasyon Dos, no. Ingon man, hi, good morning sa, no, sa tuang mga kauban sa buhat, no. Labi na to Engineer Raul Aparicio the second. Sir Au, you owe me, Sir Au, ha? You owe me. Kanigo na to ang kuan busy magukaining ato ang head sa tuang TCMOR, Tagbilaran City Environment Management Office, no, niya. Papa pagyod, no. Busy kay nagatiman sa iyahang anak pod unya picklers pagyod, no, unya magatiman pagyod sa iyang asawa. So ikaw na Engineer Awi. But you owe me, no, next Saturday na lang kapuhon, kinahanglan nga pukawon kana ko ala size pa lang. Anyways, no, good morning Aparicio family over at Poblasyon Tres, no. Daghan salamat kay to Ma'am Bebs, no. Good morning ninyo sa imong tibuok banay, nila ni Ma'am Joy, Bulawin family, diha sa Dawi, so gingon man diha sa Poblasyon Tres. Daghan salamat kayo niya. Kudos diay sa tuang, speaking of Bulawin family, kudos to Engineer Gina Bulawin. Bulawin man na siya sa una. Congratulations nimo, no. Kudos sa hard work, no. Labi na kay isa man sila karon sa ni vying for subaybayani, no, nga award ang ato ang Office of Building Official. Daghang salamat kay sa suporta, no, sa team sa atong ubo. Gipangunahan pod sa atong engineering head nga si Engineer Chude, as Engineer Chudes, no, na daghan salamat kayo, Engineer Chude, o gingon man sa tibuok team nila, no, unya sa to ang mga kanang partners in progress, no, nila architect ninyo gidabin, no, nga dito gyud nakikuyog na to ni kuyog na to nga aron nga makahinabi po nilang validator. Singon man ang ato ang DTI Councilor, no, Ma'am Roser Escobilla. Nga mo ay assign sa itong negosyo center. Kay isa man na siya sa ato ang mahatag nga serbisyo sa city government diha sa ato ang Business and Building One-Stop Shop Center. Ang atong negosyo center nga nasa buhatan sa itong City Economic Development and Investment Promotions Office. Hi and good morning also sa tanan nga mga, yes, naglantaw nato karon, no, ato Sir Renz Balani. Good morning! Oh, permige daw ni Sir si Renz. Maminaw gyud daw, no? Daghang salamat kaayo gyud. Mas maayo man gyud nga maminaw mo sa tinud-anay nga tinubdan, no, dili mga fake news. Kay daghan na ra ba kayong mga fake news karon sa tong social media platform, sa Facebook, bisan sa Instagram, labi na sa mga TikTok, sa tong mga uban nga mga kanang mga webpage bitaw nga wata kabalog asa gyud ang source diin gikan. So mo na nga please, no, mas maayo gihapong mustik mo sa mga mainstream media na to, no, sama ni ini ang maminaw gyud mo sa to ang mga sibya, sa to ang mga radyo pod, unya ingon man sa tong mga newspaper. Kay di na gyud kasaligan ang atong social media platform karon, nya mas maayo pod mo follow mo og kana bitaw mga social media, mga Facebook page, no, nga kanang kaila gyud mo, no, labi na kanang verified gyud bitaw, kanang nay blue check mark, mas nindot gyud na siya ng mga inana, labi na sa Facebook page nila ni Mayor Jane Yap, ni Congressman Babae Yap, naagyo na siya ay verified or blue check mark kay verified, but pasabot na verified na siya, tinood na din na mga tag-iyaan na mga trolls, no. Hi to Ma'am Cirela Fe Corpus, mayong buntag nimo Ma'am Cirela, daghang salamat kaayo sa pagpaminaw. Okay, so karong buntaga, no, nindot kayo atong paghisgutan tungod kay naay naaman yung ipa-implementar, no, stricto nga ipa-implement ang ato ang city government of Tagbilaran, nga kini siya importante kay nga mahibal-an ninyo, this has to do with kaning implementation sa atong helmet in the city of Tagbilaran, kay na kita manggod sa ato ang mga atig pamalaod, no, ang daghang mga disgrasya gyud, no, sa kadalanan unya ang kaninga mga disgrasya naglangkob gyud sa mga motorcycles, na mga single nga motorcycles, although naapoy mga bus, na yung mga four wheels, not just here in Tagbilaran pero sa tuang probinsya sa Bohol, daghang mga disgrasya nga napanghitabo, pero majority of this comes from sa kanang atong single motorcycle mo na nga naghimo og mga stricto, no, nga mga lakang ang atong syudad sa Tagbilaran aron nga maprotektahan ang mga kinabuhi. Actually, personally ako bitaw og magsunod ko usahay pares kagahapon dihay nagsunod nako single motorcycle niya, ang back ride niya iyahang gamay pang anak og asawa niya. Tungod kay nagdali siguro to. Wa ko kabalo og unsa ba, kalibangon ba to or sakit bantian or unsa ba yang gidalian. Nagdali-dali gyud siya og overtake unya dito sa rough road nga area unya ang iyang anak in town nagkapuliki og hawid kay iyang helmet, wa pa gyud natarong og or basig nadaot to ang iyang sling sa lock sa helmet niya, wa nataod, so naghawid ang iyang anak sa helmet, so wa na nang hawid sa iyang papa. Unyan, paspas pa gyud ang dagan niya. Medyo rough ang kilid, no, ang shoulder lane sa road. So man nga usahay manggod makaingon ta nga that is kanang irresponsible nga pag-drive bitaw, kabalo man ta, adult man ta, kabalo ta nga natay back ride, so dapat mag-amping ta, no, kay lahi ra man gyud ning defensive nga driver ta niya. At the same time pod, ngano mang yung kinahanglan mang yun nga magdali, no, nga pwede man maghinay-hinay. Usahay ra ba kaning sige tagdali, mas dali ta madus mo niya, nara ba ang pagmahay nasa ulahi yun na siya permaminte. So mo na nga, naagyod ang ato ang mga tig pamalaod gyud, nagtanaw pud sila para sa kayuhan sa kadaghanan labi na sa tong konstituwente sa Tagbilaran. So di nato siguro dugayon, no, kay naa karon ato yung request or maogyoy gi kanang invite, no, sa tong city administrator nga mahimong guest nato karong buntaga, ang ato ang committee chair, no, on peace and order, walay lain kung dili si Councilor Bebot Budlong. So naa na sa pikas linya ang ato ang ato ni tawgon nga banggiitan po ni siya unya dedicated kaayo og very very kanang kuan pa ni siya resilient kaayo nga councilor nato, no, sa atong syudad sa Tagbilaran. Let's welcome our Councilor Fausto Bebot Budlong. Councilor, mayong buntag, welcome sa nagkahiusang Tagbilaran.
2: Ma'am guys, mayong buntag po sa imong panahon nga gihatag kanako og sa tanang talking tigpaminaw sa imong programa, Ma'am guys. Ako depong panimbaya sa atong alangdong mayor, Mayor Jane Yap, sa atong Vice Mayor Adam Hala, sa atong Congressman Babae Yap, no, sa Distrito 1, sa akong mga kaubanan sa 16 Sangguniang Panglungsod, sa City Hall family, Ma'am guys, headed by our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, o ang atong Chief of Staff, Ma'am Kathy Torimotsa, barangay officials, SK officials, o sa tanang Tagbilaranon, mayong buntag ka na tong tanan.
1: Yes, mayong buntag nimo, Councilor Bebot Budlong, no? So, murag, pag-upagaw man is eh, nagikan ka, nag-concert.
2: Yes, ma'am, dahil kaling usahay nga murag natin, mga lakaw nga magabihan at punta ba? So,
1: yes, tinood. Yes, tinood yun, labi na kay init kayong panahon, cons, no? Niya, kalita mo sulod ubog na, or basig mataligsikan sa munang ampig yes. Kita permanente. Kay,
2: tinood na, ma'am, dahil.
1: Lawas yes, raba na to, itong health raba nga to ang correct, true correct, nga treasure. So. Anyway,
2: yes.
1: Cons, ikaw, Gigi, pa-invite karon ni City Administrator Alvin Luis Acosar, no? Kay, sayod man mi nga namoy mga lakang no nga gihimo no ang 16th sanggunian panglungsod labi nang imong komitiba sa peace and order tungod kay nagkataas gyud ang atoang rate sa mga disgrasya sa kadalanan diri sa atong probinsya sa Bohol labi na sa Tagbilaran
2: yes,
1: no so mao na nga nindot gyud nga naa ka karon tungod ka aron ma-highlight pud nato no labi na ning atong paghimuon sa syudad nga implementation sa paggamit sa mga helmet nato so di nato dugayon cons no kay sayod ko daghan ka gusto nga ipasupot karong buntaga so go ahead cons Bebot sa imuhang
2: yes,
1: mga updates
2: yes salamat kayo ma'am Dice once again sa igayon nga inyong gihatag kanako actually ma'am Dice kining helmet law ma'am Dice RA 10054 ni no Republic Act tibuok Pilipinas ni Ma'am Dice.
1: Yes.
2: This is Motorcycle Helmet Act of 2009.
1: Mm.
2: Sukad pa tong 2009 nahimo na ning balaod sa tibuok Pilipinas.
1: True.
2: Unya after 17 years last year 2025 ang 15 sangguniang panglungsod no mi-aprobar sa atong local nga helmet law ordinansa authored by the former
1: Councilor
2: Ondoy Borja yes. So mao na nga atong time last year wato ma-implement tungod kay nga atong Alangdong Mayor mingon nga ato sang i-defer ang implementation ana Ma'am Dice no. So, what yes. ma-implement? So, after sa tuig, sa tibok tuig sa 2025, more or less 30 ka mga aksidente sa kadalanan
1: nirira
2: sa siyudad sa Tagbilaran.
1: Tiyaw mo na.
2: Na may data ang
1: monitor
2: atong city traffic. Yes. O kusa ang patay. No? So, mauna nga, last month, misuwat ang atong city traffic management office. Pinangaluan na si retired Police Lieutenant Tony Sabante ngadto sa atong Halangdong Mayor nga ato nang i-implement ang maong ordinansa tungod kay daghan ang tasod lang sa usa ka tuig daghan ang nadisgrasya.
1: Yes.
2: Moto nga sa meeting nato sa Peace and Order Council atong naisgutan nga ato nang i-implement motong atong gi tawag as fair advice sa atong mayor ato pong gikonsulta ang atong chief of police
1: yes.
2: No mao to nga na desisyon na nato nga tagaan nato higayon ang mga motorcycle riders for 2 months Ma'am Dice 2 months nga education campaign pag advice lang mao to nga since last week of May gasugod na information campaign ng atong kapulisan during sa ilang mga checkpoints gi-advise na ang mga dunay unprescribed nga helmets
1: okay.
2: Nga by August 2 ka buwan mosugod na gyud ta og implementar sa maong helmet ordinance Ma'am Dice.
1: Wow.
2: Kini ato na ipasabot Ma'am Dice no nga
1: yes.
2: Ang tuyo na to ani para safety ng atong mga tumasakay.
1: True. Sakto
2: gyud na. Just imagine mo palit kag helmet nga prescribed madipisahan ang imong ulo while og ma-crash ka mabunal ka it's either mamatay ka or mabago kang imong ulo dako kayo kag bayran sa ospital o sa doktor.
1: Tinood.
2: In fact daghan na naoperahan sa ulo batan-on pa na disgrasya naoperahan sa ulo kay not using a helmet or ang ilang gigamit ang unprescribed na helmet Ma'am Dice. Yes. Oo. Tinuod. Muna itong tuyo nga, we always look for the welfare of the people, Manggod, Ma'am Dais.
1: Mm-hmm.
2: Wa man pa maghimog ordinansa makadaot sa atong mga katawhan.
1: Sakto.
2: Mauna nga, naalay mga, kay naagyod na sa atong 1987 Constitution, Ma'am Dais, no?
1: Mm-hmm.
2: Sa Section 16, Article 10, nga naagyod nga ang General Welfare Clause sa atong Constitution.
1: Mm-hmm.
2: Nga ang LGU good game power sa paghimo og mga measures para maprotektahan ang mga residente o mga constituents sa mga LGU.
1: Yes, tinuod.
2: Mm-hmm.
1: Actually, di
2: malang... Tumaw na itong tuyo.
1: Yes, tinuod, Cons. Actually, di malang na protection sa mga riders, mga drivers. Protection po na sa mga road users, no? Ato ang mga,
2: mga
1: pedestrian users, no? In fact, based on experience po na ko, Cons, no? Kanang na yung mga disgrasya niya, kung ang imong isuot gyud ka ng helmet, gyud nga prescribed gyud nga helmet, niya tarungon lang gyud po ni mog lock, no? Kaya naman gyud na safety lock, gyud ana. Di gyud maprotektahan ang imong ulo, magarasan ra ka gamay, ana, na mabunog ka, pero protektado ang imong ulo, no?
2: Morag mo.
1: Oh, second emotion, siguro na Sir Eric, kaya bago man ni na disgrasya niya, na yung mga garas-garas, pero protektado ang ulo, di ba, Sir Eric? So, so tinuod na siya. Muna nga, nindot so, ka, ayun eh.
2: Yes. Wiras, ang nutshell, Ma'am Dais, nga type of helmet, ang magigamit kasagaran karon kay kanang barato,
1: yes.
2: dili gyud na makatabang og makrash ka kay ang impact ana it's either mabuak or mulupad duguna ang helmet, no?
1: True.
2: So mao na nga atog yung gilantaw ang kayuhan sa atong mga katawhan dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran nga magsuot gyud og prescribed nga helmet,
1: yes.
2: With face mask, Ma'am Dais, no? Diha magutoy with face mask. Diyatoy, kita may gipadasa sa itong Alang Dumayor nga may meeting ta sa province, sa Peace and Order Council sa province.
1: Uh-uh.
2: Diyatoy, Osaka, nangutana nga, ang iya ko nung helmet, ligon kayo, gikan sa gawas, gidakop ko no sa pulit.
1: Mm-hmm.
2: O niya, ag-usa ko nung nga diri ra gipalit, iya ko nung gihingnan nga, bay ka na imong helmet, ligon man ka na ako ng bayran, ako na yung bundak, di ba mabuak na, nga na ba?
1: Uh-huh.
2: So nung taon na siya, nga naman, nga bitag na ay ligon nga helmet, pero YPS mark, adakpon man.
1: Mm-hmm.
2: Kaya mauman na sa itong balaod.
1: Yes.
2: Philippine Standard ICT or the Kuan, kanang import sa commodity clearance nga sticker. Mao na ibutang sa atong mga prescribed nga helmet.
1: Ah.
2: So meaning to say, bisan pag sa gawas gikan ang imong helmet, nunya ligon man kana, pero wa nay ICC sticker, ang atong kapulisan mudakop gyud ana.
1: Yes. No. Padulong, salamat sa pag-spell out kay padulong noon ta ko mangutan og unsa ng PS ug unsa ng ICC para sa tong mga listeners nga wala kay balo. So Philippine Standard unya ang ICC
2: Import Commodity Clearance.
1: Okay, so klaro, mas maayo cons, no? Nindot kaayo nga tuod. Nay nang utana day, sorry, nay nang utana. Gamay cons, no?
2: Yes, Ma'am Dais.
1: Ingon siya nga, ligon man katunggikan sa US, daghan man mo salig anang sa US, o niya, nga nung wala man to gidakop man nga na may dililigon. Na may dililigon nga PSICC nga na sticker. Nabay mga fake anapod kanang cons?
2: Actually, sa atong balaod, namang gugispecify dito, Ma'am Dais, Philippine Standard Mark or PS Mark, ICC or Import Commodity Clearance.
1: Yes.
2: So ang imong helmet bisan pag disaan ang gikan, wa nang sticker nga makita sa according to the law na naagi stipulate yun sa balaod, mudakop yun ang pulis.
1: Yes.
2: Di ba?
1: Kaya
2: wa man na sticker.
1: Yes. Gamay nga clarification. Unsaon man imo pagkabalo nga kanang PSICC nga sticker maugyon na siya, dili na siya fake, kay daghan na ra ba kayong mga gitawag na to og scammers karon or magbuhat-buhat og ilaha kon. So saan man ang pag-identify sa to ang mga traffic enforcers or mga police?
2: Yes, Ma'am Dice, ang atong mga kapulisan, gaibaw na sila na ubulta na mga na sila knowledge na na Ma'am Dice.
1: Mm-hmm.
2: In fact, ato pong giimbitar ang atong kuano atong taga DTI kay under man sa mandate nila na in one of our sessions atong giimbitar ang taga DTI regarding aning kuan lagi kay gusto gyud ta nga ma well informed ang public ba. So atong giimbitar, so ingon sila ga tuyok yun sila sa mga namligyaay og helmet. Unya ilag yung gi-discourage ang pagpamaligya anang mga nutshell. Pero ingon sila po, nga kanang nutshell man guys, pwede na sa mga bike or e-bike nga mga sakyan, dili yun na sa motorcycle.
1: Yes.
2: Muna nga, di po sila kapugos o mamaligya yun sila ana, nga ko ang mga kuan, mamaligyaay og helmet, di po sila kapugos kay magamit man sa mga
1: magbike. Actually kana pong sa mga magbike bitaw kung nakabantay man ko ana counselor kanang ilang mga nutshell pod, pero mga standard kanang standard gin nga nutshell makaprotekta man pod sa ilang ulo sa mga bikers kay kanang ato ang mga manual non-motorized nga bikers, di ba, kay muagi biya po na sila sa tuang mga highways, pero ang ilang gamit pod kung ikaw gyud nga professional nga kanang non-motorized user ka bike kanang gamit gyud ka og katong standard pod nga nutshell, di ba, di nang kanang mga foam ra bitaw sa styro or styro ra kay for protection man po na nila, di ba, cons.
2: Yes.
1: Nainangutana cons diri, nag-message sa kanang atuang text nga ningon nga pila man po'y penalty kung masapnan nga wala naggamit o kanang Philippine standard nga helmet.
2: Okay. Sa atong bala ordinance sa Babdais, actually ang sa atong ordinance sa 5,000 pero pero naay compromise penalty. Mayon ka sa police panalitan, sir. Sorry kayo, maningkamot lang ko. Sunod ga sweldo na ko, sir. Ako, mapalit na ko prescribed helmet. That is 500 only. 500 pesos ang compromise penalty na sa atong ordinansa, Manday.
1: Okay. Labi na siguro, huwag ka ng mga first violators pa lang, no? Kanang muhatag magyud ta og chances ana nila. Kay labi na og kanang dili diretso maka-afford po og kadtong Philippine standard nga nay ICC sticker. Kay medyo mahal-mahal man pod. Pero actually, dapat tiguman yun na nila, counselor, no? Tungod kay para mapuna silang safety protection. Long-term nga protection na nila, no? Dugay mapuna nila gamiton.
2: Imagine, Ma'am Dice, no?
1: Yes.
2: Ma'am Dice, mapalit kag helmet, for example, 3,000. Magamit na nimo sa tibok nimong kinabuhi. Pero kung makrash ka using that unprescribed helmet, kasara ka.
1: Yes.
2: Either mabaldado ka, mamatay ka, maupirahan ka, buko ng ulo kay upirahan, etc. So how much money ngay mong ma-spend? Huwag ma-disgrasya ka yung anak. Nga na ang tanga tong appreciation sa maong ordinansa ba?
1: Yes.
2: Galing kay kanang uban, Ma'am Dice, kuan kayo, negative kayo, hindi pa ginig ko yung nabasahan nga, ikaw ba na yung mabayad sa ospital? Kundi hindi mo na maoy purpose na to.
1: No.
2: Di ba? Ang ato, likaya na to save lives ang atong tuyo.
1: Yes,
2: maunay tuyo na to yun.
1: Tinood. If I'm not mistaken, counselor, no, kasagara sa mga disgrasya karon involving mga batanon pa gyud, if I'm not mistaken, no, mga bata pa, ang uban galiana usahay kay minor pa, wala pa yung lisensya, di ba? Labi na nang sa mga lungsod na to nga area. So siguro mas maayo pod nga educate na to ang mga parents, no, nga naay mga anak na ilan ang gitugutan og pag kanang drive og motorcycle ang ilang mga anak. It's your responsibility pod sa mga parents to make sure nga safe pod ang imuhang anak, no, nga kanang dili abusado mag-drive sa dalan unya nagamit pod og standard nga mga helmets, di ba, cons?
2: Ino na, Ma'am Dice, sa Moragusahay pod usay pod nga atong mga ginikanan ba pa mura bitaw pasagdan da pod ang ilang mga anak ka magimotor. Kini among akong balay Ma'am Dais paingon agianda ni paingon sa San Isidro National High School. Daghan kayo mga bata ani nga di gani magsuot og helmet mga batan-on pa.
1: Mauna nga, no.
2: Magbakray gara-gara nga na ba niya simbako og mga crash na sila. Napoy mga ginikanan nga narapog pangayo sa atong mga kadaguan sa Capitol, sa City Hall, tungod kay na disgrasya ilang anak. Pusahay ba mo makaingon ta ngano imong pong gitugutan na. Nga kay ba kani mga batan-on manggigukot og drive og motor.
1: Padagan. Yes,
2: pusog magpadagan nga na.
1: Yes.
2: So mao na nga ato pong gihangyo ang atong mga ginikanan nga tanawa po ang kayuhan, ang safety sa inyong mga anak.
1: Yes.
2: Although, kuhaan mo na, para laging madali siguro, di na maghatod-hatod sila sa ilang mga anak, protagaan po nato og protective gear ba, sakto nga helmet. Niya ito pong manduan nga, or subaybayan ba nga, paghinay o drive.
1: Tinod.
2: Di magara-gara.
1: Oh, nagitawag na itong responsible parenting, no? Isa mangina sa itong responsibilidad nga. Gusto mong kakanga safe ang imong anak. So, all out na lang, todo na lang ka, no? Kay imong gipalitan og motor, o niya, di ni mo palitan og maayo nga helmet. So, paggamita og maayo nga helmet po. Kay maulog man na nga, ikaw ang nagpalit og motor unya wani mo palitig helmet so kinsa man ang responsibility unya mura rag ikaw ray nagtugot nga madisgrasya pud ang imong anak no kay kaning disgrasya ra ba di ra bagyo nato mahibal-an bisan pag hinay pakamo padagan usahay kay collateral damage ra ka kay naay kusog nang padagan nagbangga na apil ka so di gyud nato di nato mahibal-an no kung kanus-a ta madisgrasya manang mas maayo pa nga mangandam na lang ta kay unsa na term sa kong mama mas may pang mangandam kay mapildi di hingan no sa banang
2: kaysa, ay, kaysa magmahay po
1: oh so. Magmahay ka sa end no cause
2: ako pong kuan na Ma'am Dais no ako pong gihangyo agawa sa mga ginikanan ako pong gihangyo ang mga katawhan pod nga responsible pet owners pod unta ta kay kasagaran ra ba pod na disgrasya tungod na ni mga iro nga naa sa mga kaltada. So, ang atong syudad sa Tagbilaran, our city government, gudwa gud mo undang sa pagpanakop og mga iro, Ma'am Dais. Gani, o gasigita o operate ng mga kabaranggayan. Doon natay team nga doon na intaw ni sila, kanunay ni sila. Agi-injeksyonan, unsan ang injeksyon, anti-rabies ba na?
1: Oo. Mga boosters, anti-rabies.
2: Oo. Kay manakopin taon sila giro. Wata mo undang, anak, naningkamot ta.
1: Yes.
2: Pero nga to lang pong hangyo sa mga katawhan, nga responsibly po ta sa ato mga iro. Ano? Nato po nang, it's either ato ng huktan, or isod og tangkal. Dili na to buwian sa mga kalsada. Mauna nga gamay ko, chipping ta Ma'am Dais. Para mahibaw-an na to, kinsang iro ning nakadisgrasya.
1: Yes,
2: no?
1: Tinuod.
2: No, mauna itong purpose, Adam. Mauna atong gihangyo lang ang mga katawhan po nga. Palihog lang. Atimana na inyong iro. Ayaw na buhi sa kalsada. Kay natay daghang mga motorista ng crash in town. Tungod ang mga iro nga mukalit lagtabok, Ma'am Dais, sa kalsada.
1: Yes, tinuod na. Actually, atong pagkanang pagdayig sa barangay dao, no, kay naagin ni sila ordinansa nga gipahamtang diha sa regarding aning responsible pet ownership, no, kay
2: yes.
1: Nakita manila nga maoy mauni cause gyud sa mga disgrasya pud sa kadalanan. Actually, gawas nga kita kaning iro makadisgrasya pero kita pod og hinay lang ang aton dagan di man pod grabe ang disgrasya pod nga mahitabo pero tungod kay kusog kaayo ang atong padagan imbis nga dapat ka nang area dapat 30 to 40 kph ra imong dagan mo padagan kag 50 60 so madisgrasya gyud ka sa mo na nga kanang kuan gini siya tanan gyud dapat magbantay. Cons na ay nag-message diri no, murag alert gini siya kay niingon man siya, "Good morning, Ma'am Dais. Kaming mga purok alert. matagaan bami o papel nga makabadlong bisan asang lugar sa amo ang assign nga purok sa tagbilaran labi na o wala na gamit o standard nga helmet? May pangutana. Murag alert ini siya.
2: Until July 31, ga information dissemination campaign pata Ma'am Dice.
1: Mm-hmm.
2: Pwede ra nang mga alert nga mo pahimang no.
1: Mo pahimang
2: no nga kanang imong helmet sir, ma'am, dili na prescribe.
1: Mm-hmm.
2: Starting August 1, mag-operate mm-hmm. ng atong mga kapulisan, ng atong si CTMO na manakop na gibta sa kuan. So atong yangyo nga ngatong mga kuan alert mutabang lang og disseminate sa impormasyon Ma'am Dai.
1: Yes, so daghan salamat kayo sa atong message. Napay another message diri cons, no? Ana ning isa ka constituente nga, ma'am, kanang paggamit sa helmet sa mga two-wheel nga vehicle, dapat totally dili na gyud paggamiton or tugtan ng nutshell. Tinuod,
2: yes,
1: no? Oo. So mo nag actually kaning nag-message ani nagtan-aw gyud ni siya no sa welfare no sa mga motorista.
2: Correct. Oo. Kay mo lagi na ug atong sabton Ma'am guys para sa ilang kayuhan dani sa mga motorista. Dili man ni sa kuan pagingon nga aga naakday na basahan ngayon gagasto-gasto laman na unsa ka og madisgrasya siya silang mabunga ng ulo.
1: Mas labi pang gasto, yes.
2: Mas pila pa ka kuan ang gasto nila.
1: Tausan
2: ang
1: mga gasto.
2: Simba ko pa yun. 200, di ba?
1: Simba ko, mamatay pa yun, cons, no?
2: Oh, yes, yes. Tinood na. Muna nga, sa konstitusyon na ito, yun, Ma'am Dice. Naagyod na nga general welfare clause sa sa atong konstitusyon. Kunya mao na nga ang sa 2009 kinsa atong mga congressman, senador atong panahon na og presidente nag-aprobar gyud sila ng balaod noon o balaod nga RA 10054 kaning motorcycle helmet act of 2009.
1: Yes.
2: Para galantaw ang mga namunuan nato kaniadto og kayuhan sa katawhan sa tibuok Pilipinas. And then, at 2025, after 17 years, usap at nakahimo og ordinansa sa din sa itong syudad.
1: Yes. So, tinuod na, no? So, muna nga, actually, dapat dili lang yun unta nga ang tanawon ani sa ito ang mga constituente nga ang ilaha is makagasto sila kay mupalit na pudog bagong helmet. Inaut unta nga ang ilang lantawon nga para ni sa ilang proteksyon, para ni sa ilang mga anak. Sa ako nang gikaingon a while ago nga kaning disgrasya lagi dili ini nga ikaw ra mismo for if you are a responsible driver or dili. Kinamang gyud uban nga irresponsible pud nga driver nga collateral damage ra ka, madamay ra ka. Unya
2: Correct.
1: Dili pag yun na makabayad, dili pag yun na makahatag ni mo og suporta, ayuda ng nakadisgrasya ni mo, niya na-appeal ka. So, ikaw ra po yung magbayad sa imong kaugalingon. So, ganahan ba ka?
2: Yes.
1: Niya, ang sakit yun, Ana, is tungod kay maingon ka, nagsige kag reklamo nga nganong di man na pwede ng nutshell nga, duol ra bitaw, niya, na timingan nga, diha po sa imong duol ra ang disgrasya nga grabe, o niya, na-appeal ka, o niya, simba ko, ikaw or imong anak, namatay,
2: so,
1: o na 50-50.
2: Diha na musod, sumanday ang pagmahay.
1: Yes,
2: maingon na apatong, inpalit ko prescribe nga helmet, apatong, yan na ba? So, muna nga, hinautunta nga itong mga katawahan, masabdan, nga wani ma-implement nato in 2025, Ma'am Dice, after nato na-aprubahan sa 15th sangguniang panglungsod ang maong helmet ordinance.
1: Mm-hmm.
2: Gitagaan pag yun ni Mayor Jane niya pong higayon.
1: Mm-hmm.
2: For more than a year, usa nato i-implement na. So, siya ron na dyan po.
1: Yes.
2: So, before ta ma-implement pag yun, Ma'am Dice, gihatagan pag yun o 2 months nga information dissemination campaign.
1: Mm.
2: 2 months, karo na dyan po nung dita ka-appropriate o magamay para sa safety sa atong mga riders.
1: Inana ang lugway nga gihatag, inana kalinyan tang city government, no? Niya, labon ra ba o mupalita o sigarilyo nga ato rang gisunog ng atong sigarilyo? Kusog kay ta mupalit. No? Mupalita o mga ilim, no? karon nga dili maayo sa lawas, bisag tag palit kag isa ka butilya karon nga ilimnon nasa 100 plus, no? So anong dili man ato na siya i-divert dito sa para sa protection nato sa tong lawas, no, bitaw? Personal correct, personal ra po nako nga comments.
2: Consider. At least pagkakaroon, Ma'am Dice, napatay almost a month nga dissemination, no? Makatigom pa ang atong mga katawhan. In fact, during the PPOC meeting sa Capitol, diha man ang ubang mga mayor, ako yung gihangyo sila, kaya was representing Mayor Jane Yap, ako yung gihangyo ang mga mayores sa mga labi na sa mga silingan nga mga lungsod diri sa atong syudad, nga nang uban mo agi sa Tagbilaran dito sa Panglao kay Manabaho, na please inform your constituents nga ang Tagbilaran City mo mo implement na gyud sa City Ordinance 386 nga kuan maggamit na gyud og prescribe nga helmet ang mga katawhan, Manday. Yes.
1: Tinuod na atong gamiton siguro ning may sa magbalantay nga paagi ni Bishop Abit Oy, no, nga ino na to counselor nga dili lalim, dili lalim madisgrasya ang kwarta nga gastuon. Okay raw, daghan mo extra nga kwarta. Kadto sigurong nag-message siya, nag-comment nga, kamo ba day mo bayad sa nang hospital? So, daghan siguro itong kwarta, no? Pero, unsaon maning mga madamay nga walay kwarta, no? So, kinsa may mo bayad? So, mangutang, no? Unya, magkadipo-dipog pangutang, mga yugtabang sa kang bisan kinsa. Unya, ugwing untang nga madisgrasya, simba ko, mamatay ang imuhang anak, mabalik pa ba ng kinabuhi? So, isa siguro na sa tunghun, ato siguro nga atong ipaabot sa ilahang nga dili lalim madisgrasya gyud, no?
2: Yes, tinuod na, Ma'am Dice.
1: Unya
2: usap pod, Ma'am Dice.
1: Yes, cons.
2: Ato pong gihangyo ang ato mga drivers, riding public ba, motorcycle drivers nga kinanglan tagdisiplina sa kalsada, Ma'am Dice, no? So dili ta magpakusog. Unya, kinahanglan nga kuan na defensive driver ta, naiuban nga mo drive og motor, Ma'am Dice, nga di gani mo signal, mao na nga na ba?
1: Wapoy
2: signal light, kamotray signal, tiil real signal, which is dili na maayong magdagan sa kalsada, Ma'am Dice, makaangin na sa uban. Nya disiplina nga naiuban mo overtake bisag tuo, nga na ba? Dagan kayo nga kuan nga mura og salawayon sa kalsada.
1: Yes,
2: so ato lang yang iyo nga itong mga riders na magmatgunta sa kalsada sa pagbaniho para dita makabala sa uban, dita makaangin sa uban, Ma'am Dice.
1: Tinuod. Nakoy idugang gamay katong about sa imong gisgutan nga signal light, no, paggamit sa signal light. Importante kayo yun na. Pero napoy uban cons nga bisan og padulong sa tuo muli ko nagsignal sa wala or di pa padulong sa wala nagsignal sa tuo, so makalibog po sa nagsunod, so please, no,
2: mao lagi Ma'am Dice, nakasunod tana, no, nakasunod po tana, pero murag makuan lang tana kay kining uban mo signal na sila siguro kana lang signal light adto pang usa ka eskina na
1: may
2: signal sila. Nyawa nila mapaong, unya gapadayon sila, muli ko na din atawa. Gato, nagyato, ragyato ng ilang signal light. Mga nga, kinalang responsible driver yun ta.
1: Tinood.
2: Aron di ta makadisgrasya.
1: Yes, kaning privilege na gihatag nato nga nakaangkon ta o mga lisensya, no, cons bebot, comes with it the responsibility, no? Dili lang ni siya ingon-ingon nga pabiyo-biyo nga tungod kinatagan na ka og lisensya, okay na ko, bahalag magpabulhot ko diha. We have to follow mga rules. Yes. Oo. Kay mo bito nang nani mga pahimang, no, bito sa itong kadalanan nga dapat ang imong speed na kaning area basig 20 per kph ang imong dagan, 40 na 50, no? Namagi mo nang nanang mga pahimang, no, tungod kay kana dapat nga ato na siyang i-abide kay for your protection. Unya.
2: Yes, tinod na.
1: Nya moingon pagalita nga, di ba? Na pagalani pahimang nupod sa kadalanan nga nganong magdali mangyod nga makaabot raman sa padungnan sa hinay-hinay nga dagan. Kana mga inana, no, nga reminder. So dapat ato nang ato unta nang kanang tamdan unta nato na siya kay kana siya is reminder for life safety po nato.
2: Correct. Correct. Tinood na. Mm-hmm.
1: Yes, Cons. Unsay lain pa nga mga penalties ani gawa sa imong gimension kaganina, Cons, no? Nga katong 5,000. Moro ba niyo? Napay another nga mga another nga set of penalties kung mga or fines kung makakuan tayo
2: ba yun? Wala, ma'am guys. Kato lang kuan. Katong compromise penalty lang na 500.
1: Mm.
2: Or as a discretion of the court. That in case nga magmagahi yun, team mo bayad, gapahugat, atong pailan dito sa court. So, discretion of the court na po ang penalty anak kung sa magaling.
1: Yes, okay. So, actually, pasalamat galita kay diri sa Pilipinas. Actually, lenient ra kayta sa itong mga balao, di ba, Cons? Dito sa gawa sa nasod. Gawa sa nasod, grabe, no? Istrikto kay sila. Kung gamit og helmet, standard nga helmet, dapat gyud kay automatic man nga ikuan man ang imong lisensya mandiretso ang kwaon, di ba? Kanang mag-drive ka four wheels, kinahanglan mag-seat belt gyud. Unya. Kinahanglan nga mo follow sa speed kay di ba? Absun man ka sa pulis kung mo overspeeding ka. So pasalamat ta ba nga inana ta ka lenient unya. Pasalamat po ta nga atong mga lideres nagtan-aw sa atong kaayuhan. So nganong kinahanglan magyuta mo violate, no? Mao gyud na dako nga question, no? Kapwede magyuta mo follow para hapsay.
2: Anyway. Para sa para sa ila ra pud na nga.
1: Yes, para sa kaayuhan ra.
2: Kaayuhan ra pud nila.
1: Anyway, Cons, murag so much of that nga part, no, sa paggamit sa to helmet kay basig nana po yung mga saba na to ani karon, pero ang amua ra gyud anihan naglantaw ra gyud mi sa disclaimer, naglantaw ra gyud mi sa kaayuhan sa katilingban ug sa tanan, no. Dili gyud ni nga moingon ta nga maipit mo nga ipagasto mo. No, we are only kanang after the welfare of everyone, especially sa itong mga road users, no?
2: Yes, tinood na, Ma'am Dai.
1: Cons, sa imong committee ba nga gihandle, unsa pa may mga lain ni mo nga mga gipahamtang karon nga mga kausaban or unsa ba'y mga kalambuan nga imong gi-implementar?
2: Yes, okay, Ma'am Dai, no? Ang atong committee ba kami, so what you ta sa LTO Manila ang sa region nga magpa-conduct og training diri sa atong syudad, no? And then may intervene na gani ang atong mayor, nag-istorya na sila sa LTO director sa Region 7 and nagpasalamat ta kay po last week nahuman gyud ang LTO deputization training. Diri sa GGIS, no? Doon natay mga kapulisan o gatong si Team O lima kabuok nga naka-attend sa deputization training. Unya, hopefully, matagaan na ni sila o TOP. Unya, musamot na yun ta o pagka-stricto sa itong mga kadalanan na Ma'am Dice. No? Kay doon na may mga TOP.
1: Yes.
2: So, temporary operator's permit. So, mauna nga, atong gihangyo ang atong mga katawan nga mo katong mga way lisensya, mga way mga registro nga motor, nga pon-pon o magsugod na po ta o pang-inspeksyon, pag-checkpoint, ani nga doon na tayo deputization order gikan sa LTO, apil na na ang mga van, no, Ma'am Dice? Na yung mga van nga gabiyahe gikan sa laing lungsod, like Tubigon, Agna, nga ngawa sila i-registro,
1: franchise,
2: o ato na po nang gilantaw nga atong aksyonan poon-poon, Ma'am Dice.
1: Yes, salamat, Ana, Councilor.
2: Yes. Gawas pa na, Ma'am Dice, atong gilantaw nga ang syudad sa Tagbilaran nagkadako, no? Niya, ang labi na po ang ubang mga lugar like Panglao, Osaka tourist destination. Atong giplano, Ma'am Dice, nga mag-training na sadta og SWAT team diri sa Bohol. In fact may attenta og coordination meeting with the Committee on Peace and Order and Public Safety sa province. Na istoryahan na nato ang atong committee chair na si Board Member Binlod. And then gi-appreciate nila ang atong plano niya, makikoordinate lang ta. Kay nga atong SWAT din ni Ron, Ma'am Dice, walo na lang kabuok niya gakadako ang atong syudad. So kaning nagutay ready response nga team like the SWAT kaning highly trained nga mga pulis nato, maka boss ni confidence sa to mga investors.
1: Yes.
2: No nga naunay mga ingon ana nga kwan. So ato nang giplano ma'am guys, daghan pa tagi gi-suggest sa to nga langdo mayor og ni kung baba nga para ma-protektahan o maayos ba kwan gud ang atong syudad sa Tagbilara, no? Maksay na to gud kanunay. So nga na lang ma'am guys, ato lang nang gilantaw kanunay nga ang syudad sa Tagbilaran mamaos wagon aptay og lina o kanunay mamintinar na to.
1: Nindot kayo, daghang salamat kayo sa imong mga lakang gipanghimo konsbebot, no? So tanawa lagi. Grabe gid kay ni kaaktibo ang atong konsehal Bebot Bodlong. Naday gustong mo say good morning sa imo sila Ma'am Emilu and Sir Nonoy Gonzaga. Cons Bebong, oh, ato ang
2: yes,
1: couple from Lindaville.
2: Okay. Atong silingan na diri Ma'am Day. Yes, so, salamat good morning. Salamat ninyo. Oh.
1: Yes, guwan ba ni active ba? Sige ra ba ni jogging po ni Sir Nonoy? Oy, so, ka-healthy ba kay ni Sir Nonoy?
2: Oh, healthy. Niya maduwa pag yun nag-basketball, Ma'am Dice.
1: Yes, tinood. Tinood. So, hi to Ma'am Emilu and to Sir Nonoy Gonzaga over at Lindaville, no? Okay. So, Cons, wala na magyuntay igong oras, Cons, no?
2: Yes, yes.
1: Salamat kayo sa imuhang mga panahon nga gihatag. Unya, ang imuhang panapos na lang ang mensahe sa itong listeners, Councilor Bebot Bodlong.
2: Yes, Ma'am Dice. Ma'am Dice, ang atong syudad sa Tagbilaran sa ako nang gikaingon sa unahan, under the leadership of Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Ala, kanunay gyud galantaw sa kayuhan sa mga katawan si Rini sa dakbayan sa Tagbilaran.
1: Yeah.
2: Whatever concerns nga inyong sinati or nabati or na-experience, andam o open kayong atong halangdong mayor o gangato gani ipaagi sa sangguniang panglungsod sa atong vice mayor o sa atong city administrator nga aron matubag og matagaan na to og aksyon ang inyong mga yangongo og concern og duna manggaling pero naning kamot yung atong syudad nga mahapsay og matubag tanan ang itong mga panginahanglan din sa syudad sa Tagbilaran, no? So ako lang gihangyo ang tanan nga mutambayayong ta og unsay mga programa sa atong halangdong mayor og kining tanan para sa kayuhan sa dakbayan sa Tagbilaran. Daghang yes. Salamat Ma'am Dice og maayong buntag at sinso pa mor.
1: Yes, daghang salamat Councilor Fausto Bebot Bodlong, ang chair sa Peace and Order nga SP Committee. So nindot kayo no ang iyahang magipasupot karong buntaga kanato kabahin na gyud sa safety pod sa paggamit sa mga Philippine standard nga ay kanang helmets nato labi na sa tong mga maggamit og two-wheel nga vehicle. Hi to Ma'am Ems Rikina, daghang salamat Ma'am Ems sa pag-message onya regarding sa imong concern diya sa Uptown Phase 3 no nga naay poste in front sa ila Engineer Ayet Poderanan daw walay wala na isuga no medyo kuyaw daw kuno kay ngit-ngit kaayo. Ato ning ipaabot no sa tuang City Engineering's office labi na sa atoang in charge sa tuang electricity or mga street lights nato Ma'am Ems Rikina. Daghan salamat kaayo no. So sa atong mga naminaw pud karon no naglantaw via Facebook Live, hi to Sir Edgardo Otara. Daghang salamat kayo sa imong pagpaminaw niya. Yes, regarding sa imuhang concern, gipahibalo gyud no ni Councilor Bebot Bodlong nga kadtong mga nutshell dili na gyud siya by August 1 pohon dili na gyud na siya i-allow no. So kadto nagyong naay standard Philippine standard with ICC nga sticker ang gamiton na gyud sa atoang mga two-wheel nga mga vehicle, motorcycle users, no? To Sir Lito Maghinay, yes, muna, gitubag na ni Councilor Bebot Bodlong, no? Nga kamo, gitugtan yun mo, nga kamo'y magpahibalo sa kanang atoang mga road users, no? Labi na sa information, education campaign nga gihimo karon sa atong City Traffic Management Office, ingon man sa atong mga kanang kapulisan regarding sa atong mga road users sa paggamit sa sakto or standard, Philippine standard nga helmet nato. Daghang salamat kaayo. Hi to Ma'am Doris Kaluyong, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Unya, ingon man, hi to Kagawad Batchoy Alba. Yes, daghang salamat kayo sa papangumusta, Kagawad Batchoy. Unya, Ma'am Emilu, it was nice to see you last weekend, no? Talag sa regyo ta magkita-kita, but so happy to see you, Ma'am Lu. Hi, good morning sad sa ko ang mga kauban sa buhat, diya sa City Economic Development and Investment Promotions Office, labi na sa mong head, Attorney Vincent Louis Rao Traot, nila ni Jesseline. Hi to Ken, hi to Mark, no, ano human nagyudihang OJT program. Hi to Ma'am Roser Ann Escobilla, sa iyahang kapika sa kinubuhi, Sir Kaloy, and to Dudoy, yes, good morning ninyo. And also, hi and good morning to, yes, oh, si Sir Nunoy daw kono, si Ma'am Emilu. Okay, happy to see you daw also. Okay, daghang salamat kayo niya. Daghang salamat kayo sa kong kauban diri sa Pikas Lawak na si Sir Gilbert Tulop nga mo'y nagtimo niya itong programa. Sir Eric, no? Ihok nga mo'y nagtabang nato para makita ta sa ato ang mga naukanaw. Bitaw. Makita ta sa Facebook Live, no? DYRD Bohol ang kasaligan. O gingon man sa tanan nga naadiri karon nagtabang sa tech support na to, labi na sa ilahang ilahang manager, no, ni Sir Peter De Haresco, no, nga nahatagan og kagayunan ng City Government of Tagbilaran nga makasibya sa mga latest nga kalambuan, katikaran, labi na sa tanan nga mga gipanghimo sa tuang pangamhan ng syudad sa Tagbilaran. So hangtod din hinalang ko kay napupos na pa ng atong oras, in behalf na lang sa ato ang regular anchor atong City Administrator Alvin Luis Acozar, ingon man sa tibuok na to kinatibukan City Government of Tagbilaran headed by our Mayor, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Halao, sa tanan ng mga department heads and heads of offices. Kini na lang si Dice Arsenal Luspo and stay tuned in for Radyo Merkado with Sir Tibbs Bolyeser and Sir Jerry Pabi. And as we say in Tagbilaran, a senso po more. Happy weekend!
3: Inyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkayusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Sinamang may mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details. Down!

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction.

0: Full service for your construction needs.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, di kani adto hangtod karon.
2: Aldrich! Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
3: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
4: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Gitinuod na gyud mga kaigsuonan sa buhatan sa Ombudsman ang pagpasaka og kaso nga plunder batok ni Senador Rodante Marcolita og mga kauban. Kagahapon mga kaigsuonan, misangat ngadto na sa Sandingan Bayan ang maong sumbong nga plunder batok ni Marcolita ni Mike Defensor og duha ka mga sibilyan mga kaigsuonan plunder. Kung mulampos ang maong tinguha sa Ombudsman mga kaigsuonan, dunay inunatong po nga warrant o pares baka ipagawas ang Sandigan Bayan. Mga sano, unsay inyong tanaw ni ining maong kaso nga plunder, mulampos kahani o dili? Ang inyong mga hunahuna atong ipahilo na mga kaigsuonan, tawag kamo sa atong mga linya sa telepono din sa atong nga tulumanon karon sa atong mga landline sa 4113100235-3353-5103-0925-0107 atong smart number 0998-954-3778 globe 0952-558-2760 another smart number 0964-932-6383 text klamo number 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado.
0: Mga kaigsuonan, suknaon na to ang una-una sa mga bulanon. Karon unsay inyong tanaw, luyo sa mga balita, mga kaigsuonan, na diha ang isyo sa politika, na diha ang isyo mga kaigsuonan sa korupsyon, na diha ang isyo mga kaigsuonan sa mga legalidad, sa mga lihok, sa ato ang mga naa sa gobyerno karon. Atong tipuon ang tanan, unsa ang inyohang mga panahom, mga igsuon, mulampos ka ni. Pirisuhon ka si Rodante Marcolita. Ang Sandigan Bayan mo isyu kaha niya mga kaigsuonan o warrant of arrest. Kung sa kaha mga kaigsuonan ang inyong mga pangagpasunahan, adini sa itong pagpanaguban ang inyong mga hunahuna atong ipahiluna. Plunder mga kaigsuonan. Nga nung na-plunder si Marcolita tungod kay miangkon siya nga nakadawat siya og 75 million pesos nga tabang gikan siya mga higala agi og suporta sa iyang paglagan pagka-senador. Si Marcolita at that time was a congressman mga kaigsuonan. Buot siyang mudagan pagka-senador ug naimitabang kaniya. 75 million pesos ang nadawat niya nga tabang mga kaigsuonan. Ug matod sa ombudsman, nganong wa man nimo gideklarar? Nganong wa man nimo gipahibaw? Ang balaod nagaingon, ang usa ka public official kinahanglan dili mo dawat og mga gift labi na sa mga tao nga dunay transaksyon sa gobyerno. Labi na kun ang maong naghatag og gasa nimo makakuha og pabor tungod sa ilang pagtabang kanimo. Mao mga kaigsuonan, natintal ang ombudsman pagpasaka og kaso nga plunder. Human si Marcolita mga kaigsuonan gasunod-sunod pod ang iyang birada og atake sa Malacañang labi na ni Marcos, pinaagi mga kaigsuonan sa pagpangita og mga kahigayunan nga makabira siya ni Marcos, pinaagi sa pagbitbit niya sa 18 ka mga Marines. Nga matod pa mga kaigsuonan sa mga tabi-tabi sa Daplin, ang maong mga Marines mga kaigsuonan na si Marcolita maoy nag-direktor sa maong lihok nila. Tungod niya ni ang Malacañang nakaingon, nakakita, oy, kay mo di mingiinitan. At anawo na to, uwa babupog kay muta diya sa imong mata. Og nakit-an gyud mga kaigsuonan, kining maong pag-angkon ni Marcolita nga midawat siya og 75 million. Miangkon, mao nga nadali ra mga kaigsuonan pagpasaka ang kaso tungod kay dili lisod pagpangita og ebidensya. Kay mismo si Marcolita miangkon man. Apan mga kaigsuonan huna-huna sa mga abogado nagkadaiya pud ang ilahang mga panahom. Dunay miingon nga dili ra ni maplander, naay miingon nga maplander. Kita mga bulanon, dita mga abogado, dita mga hawis, apan pwede nato tagna-tagnaon kung unsa ka ang posibleng mahitabo sa unahan. 40-24 minutos suma nakalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Atong paminawad ang report, kabahin nining pag-file ang kaso mga kaigsuonan batok ni Senador Marcolita dito sa buhatan sa Sandigan Bayan.
2: The Office of the Ombudsman filing a plunder charge against Senator Rodante Marcolita over his admission. He received 75 million pesos in campaign donations, which he did not declare in official records. Cassandra Salonga on the line now to lead us off. Cass, over to you.
3: Yes, Carmina. Senator Rodante Marcoleta, former lawmaker Mike Defensor, and two businessmen are facing plunder charges before the Sandigan Bayan over the alleged non-disclosure of 75 million pesos in campaign donations. Representatives from the Office of the Ombudsman filed the charges before the anti-graft court this morning at around 10:20 p.m. When they appeared earlier, Carmina, additional security enforcement arrived from the Philippine National Police as well. Their plunder case was immediately raffled off to the court's third division, chaired by Associate Justice Carl Miranda, who also handles former Senator Ramon Bongdevini Jr.'s malversation case over the alleged ghost slot and soap project in Pandi, Bulacan. The court's fourth division, led by Associate Justice Michael Musni, will handle Marcoleta and Defensor's rap involving violation of Presidential Decree No. 46, which punishes public officials from receiving gifts and private persons from giving gifts. The same case filed against businessman Joseph Espirito was raffled off to the 6th Division, chaired by Associate Justice Sara Fernandez, which also hears the malversation case involving fugitive former lawmaker Zaldito involving the allegedly anomalous roadback project in Nauhan, Mindoro. Businessman Aristotel Ziray also faces the same raps on receiving and giving gifts, handled by the First Division, which is led by Associate Justice Maria Mendoza Arcega, who hears the graft trial of former QC Mayor Herbert Bautista over the allegedly anomalous purchase of a hospital information system. Carmina, it is up to these divisions when they will release the warrant of arrest against the respondents after it makes a judicial determination that there is probable cause to issue it against the respondents. In a statement, the Office of the Ombudsman said it recognizes the case has stirred intense public debate and said it respects every citizen's right to an opinion, to rally, and to demand accountability. The office said Marcoleta retains the presumption of innocence and every right to defend himself before the court. The case stems from allegations that Marcoleta, who is then a sitting congressman, accepted 75 million pesos in campaign donations from Defensor Viray and Espiritu and failed to declare the funds in a statement of assets, liabilities, and net worth or salin. Under the Anti-Plunder Act, public officials may be held liable if they amass at least 50 million pesos in ill-gotten wealth. Assistant Ombudsman Nico Clavana earlier said the alleged receipt of private funds may still constitute plunder if accepted by a public official under circumstances prohibited by law. Marcoleta previously admitted in a television interview that he did not disclose the contributions from his contributors during the 2025 midterm elections because the donors wanted to remain anonymous. In his counter affidavit, Marcoleta argued that donations came from private individuals, not public funds, and that the correspondent donor's taxes had been paid and accepted by the Bureau of Internal Revenue. He also argued that because the donations were made in January 2025, before the official campaign period, they were not required to be included in the Statement of Contributions and Expenditures or SOSE he filed with the Commission on Elections. Marcoleta further said the donation was not declared in a salin because it had already been spent on election-related expenses and no longer formed part of his assets when he filed the declaration. He also alleged the non-bailable case against him was part of a coordinated effort to prevent him from participating in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, which is set to begin on July 6. The ombudsman, however, maintained that the alleged campaign donations exceeded the nominal gifts public officials are allowed to receive and should have been declared in Marcoleta's salin, regardless if the funds had already been converted into other assets. Back to you, Carmina.
2: Thanks a lot. Cassandra Salonga there joining us on the line back here in the newsroom.
0: Moto ang latest mga kaigsoonan kabahin sa plunder case batok ni Marcoleta gitininuod gyud sa ombudsman mga kaigsoonan. Tininuod gyud ang gusto sa ombudsman nga mapiriso si Marcoleta. Doon natin caller sa line 1 mga kaigsoonan ato ni nga dawaton karong nga buntaga sa itong pagpanaguban. Hello, maayong buntag. Hello.
4: Good morning. Maayong buntag mo, Mated.
0: Patrick, maayong buntag ka nimo.
4: Audito na ako, Mated, ha?
0: Okay.
4: Para ako, kana si Marcoleta, makumbikto ganun siya.
0: Makumbikto, ha?
4: With my more or less opinion, May Tebs, kumbikto na siya. Lami, nindo tunta po na yapil yung kanang kita wag i-disbar po siya, may Tebs.
0: Mm.
4: Yeah? Parang kwa ba nga, parihag mo ni Sara Duterte, ako, nabasa naman ako sa social media na may Tebs, in case, no, Sara Duterte ma-impeach siya, pwede siya kasuhan sa Korte Pod. O, pa rin, nakabasa po na may Tebs, social media. O, kanakang Markulita, klaro naman yun, ang angkon siya, kumbiktog na siya. Siya, bugado man, naibaw na siya ng napitaw asa ang yung, asa, naibaw na kung sa'yo yung kanang panagganga na may Tebs. Pero bisan pa niya na, makumbiktig siya ng napitaw niya.
0: Okay. Salamat maran kayo.
4: Ako, Tebs, no?
0: Salamat kayo, Sir Patrick.
4: Salamat kayo mga maimbuntang ninyo.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay! Radyo Merkado!

0: 31 minuto sa manakalabay ang alas 10 sa kabuntagon sa atong pagpanaguban mga kaigsuonan na tagna-tagna agukoy unsa inyohang basa sa panghitabo mga kaigsuonan. Dunay mga text ato ning dawaton. Good morning sir, manawagan ko ni Rene Lapuha. Oy. Ganun lahi mo nito. Ganin na po mo nito. Okay lahi de. Oh, papiton de anislag. Okay. Ala sige. Mayong buntag ganimo diha Vice Mayor Bong Bulliser sir. Para nako konbiktado jud na si Marco Lita. Sa iyahang pagkatabian, moabot regod ang panahon nga siya mohilom. Mo ba? Oy, moangay biya ko nang ni Marco Lita do kay mura ug ano kana bang pasingit kayo mga inistriyan do. Ha? Oh, ala sige na apay text dire. Dili ko motuo sir nga makonbikto na si Marco Lita, ang akong tan-aw gihimo lang na sa ombudsman aron ipakita nila nga wa sila mahadlok sa iglesia ni Kristo. Kay bisan pa og ang iglesia ni Kristo may bahad, ilag yung gifile ang kaso to prove one point that they are not afraid of INC. Bitaw, pwede po, no? Pwede po, mga kaigsuna, no? Kaya ang INC, himbahad man. In fact, garali sila. Dili man to para accountability and transparency. Nagrali to sila to save their comrade Rodantoy Marco Lita, mga kaigsuna. Mura baghihatag lang mensahe, sige, enjoy magang kasuhan, bantay mo. Pero kasuhan yun sa ombudsman. Mura ba o ang ombudsman ba, mura ba, aber, tanawo na to be, ha? Mura ipakita, pag humagrali, file dayo kaso mga kaigsuran. Sa so, ito pa, wa mahadlok ang ombudsman. Or ilang ipakita, bisag nahadlok sila, ilang ipakita nga dita mahadlok, no? Kaya kanang mo pakita kag kahadlok, that is a sign of weakness mga kaigsuran. Oh, mugara ang INC or uban pang mga interested parties nga magsige nila grali kay eh mahadlok man ning Malacañang og grali. Ato ning ralihan hantud muhawa ni presidente ha. Maotong matud pa stickster to prove one point, no? Nga wa sila mahadlok sa INC. Possibly pod, no? Ha? Nga gihimo not necessarily aron gyud mapiriso, kay aron ipakita nila nga uy may mahadlok ninyo. We are doing the right thing. Kun imong tanawon mga kaigsuna. Ang plunder mga kaigsunan or masabdan sa uban kanang naa kay kwarta, hinatag or dili hinatag, hinatag or kinawat, oh, hinatag or kinawat, nga mubalor og 50 milyones ka pesos. Kapin, ha? Ah? Oh, dili mo ubos og 50 milyones ka pesos. Plunder na. Og ubos ni ana, dili na plunder, mura grafting ali na. Oh, unsa pa nang ubang applicable ana nga balaod mga kaigsunan ay daghan. Pero miingon ang Iglesia ni Cristo, selective justice, no? Kung atong hubaron mga kaigsuna ng selective justice, pili-pili. Nganong si Marco Lita raman ang gigukod? Ngano ang mga kontra ni Marcos raman ang gigukod? Bitaw, no? Kinsa man day ang dili kontra ni Marcos nga wagok da karon? Nga naapoy inguna na susama nga kaso o ligon nga ebidensya mga kaigsuna. Aber. Ato kunong paminawon ang atong mga katawan. Kinsa may naay bugat pud nga kaso karon nga naa sa linya ni Marcos. Nga klaro pud ang ebidensya mga kaigsa, klaro ha. Kay kaning hustisya baya dili ni Marites mga kaigsuonan, kun dili ligon klaro nga ebidensya. Mag-isgot ka hustisya, pero mag-isgot ka pagpalagpot og presidente, pwede Marites ra gamiton na to ana. Huna-huna kusog sa istorya, kusog sa huna-huna sa tao. Not necessarily ang kusog sa ebidensya mga kaigsuonan. Pero ari ka sa ato ang legality, ari ka sa hustisya, ubos sa Supreme Court mga kaigsuonan, hustisya pinasikad sa ebidensya. O dili hustisya pinasikad sa Marites, istorya-istorya ra. Hustisya pinasikad og ebidensya. Mao na si Marco Lita nga nadali ra kay di man lisod pagpangita og ebidensya kay hingangkon man siya. Siya man mismo ang miingon nga nakadawat ko. Oh, katong uban nga mga akusasyon sa ubang mga politiko, akusasyon lang. O, wa pa ka-establish og ligong ebidensya. Naningkamot si Marco Lita nga makapresentar siya ligong nga ebidensya sa ex-18 Marines. Nabulalyaso man po ang iyang presentasyon sa 18 ka Marines. Nga nung nabulalyaso, kaya nagkausup-usup po ang ilang istorya. Sumiturok ang pagduda nga wa ni, ha? Kaning maong mga tawhana ni wa magkadimao ang ilang script. Primero, ang 18 Marines, mingon, appeal si Lorin Legarda. Niya, tataod, mingon nga, pagbalinas panahon nga, si Lorin Legarda kauban na sa 18 Marines kung ni Marcolita, uy, way labot di ay nasayop mi. Inana nga ligon nga akusasyon mga kaigsunan, lisod dyan mo masayop ka. Dili mahimu, dalion ba din mo na, o, appeal si Lorin Legarda. Ya, dalion, mingon, uy, dili di ay. Sayon-sayonon rin nag-ingon na. Pud ni anak mga kaigsuonan, nagduda pud ang mga katawhan nga unsa man jud ning mga ebidensya nga gipresentar ni Marcolita. Tinuod ba ni or ginama ra ni niya? Si Marcos mga kaigsuonan nga nagtan-aw sa sitwasyon, oh imo di jud kong giinitan Marcolita. Abi tanaw nato ug wa ba po kay sayop. Mamao na ni karon. Ni angkon man. Selective justice unsa ipasabot? Tungod kay pili-pili kuno. Naa man guy tingali bag-ong hingtabok sa grupo ni Marcos si Chase Escudero. Oh, parihara na sila kahimtang ni Marcolita ni dawat o kampin donation. Ni angkon punto si Chase Escudero 30 milyones putong iya. Pero dili plunder kay 30 man. Pero wak kasuhi o graft, bribery or whatever related applicable law sa anak mga igsuon. Mao tiligi pasabot na sa iglesia. Kuwang-kuwang ragmingon, nga no si Chase Escudero wak man ninyo kasuhi. Parihara mo na sila ni dawat o kwarta para eleksyon. Dako lang tong ka Marcolita kay 75 million. Ka Chase Escudero sa iyang pag-angkon, siya mismo may angkon, misulte, nga nakadawat siya, pareha ni Marcolita, 30 milyones ang iyaha. Pero way kaso, kay mitapo man, ama o da itingali ng selective justice. Oh, nga nung waman pahinong di kaso si Chase Escudero, nga maumaura mo na sa ka Marcolita mga kaigsunan. Dili ba? Ha? Oh, nang nawat o kwarta, gikan sa mga Chase Escudero, kay grabe to, kay kontraktor gitong nihatag niya. So na ay interest sa gobyerno. So ka Marcolita, kay divulge ba kisa ng iyang mga kauban, ha? O na adire, maajong adlaw tips, dili daw ka maong mamakak mga INC. Maumi angkon si Marcolita, pero ang mga bus gigamit sa ilang rally, ang tarps, educational tour, tua daghang violation na impound. Wapun mulukat galing permit sa primerong adlaw. Maupo na, namang ginagmay pong bikil mga kaigsaunan. No? Educational tour ang mga bus, no? O takip ba? O kanadi ayang pag-attend o rally educational tour, mga school of life, ha? O, daghan mga mahibawaan sa imong pag-attender dito. O, daghan mga bahog ilok o mga kahibaw ka. Uy, kinahanglan di agyon ni sila mag-judurant. O, educational tour, baya po nang mod to kag-rally. O, nanay mga tao dito nga, nang collapse. O, kay tungod sa kainit baka. O, educational tour na. Uy, kinahanglan di tag-first aid. O, di ba? Learning lessons from experience mga kaigsuonan. Doon ay laing text dire. Mayong buntag, Radyo Merkado. Mutuo ko nga makumbikto na si Marcolita. Midawat og 75 million wa niya gisulti. O gagmay pang mga tao gahimo ana. Dugay rang nabilanggo. Pero kay sinadurman, okay ra di ay. Dapat masampulan aron ang ubang mga tao nga mudawat og kwarta nga dinagko. Ilag yung ibutyag kung gisana gikan, pinagi sa ilang salen o ilang sosi. Alas sige, mamang ka. Bitaw po mga kaigsunan. No? The elements of plunder, makaingunta mga kaigsunan nga naa. Una, involving government official, si Marcolita government official at the time. Ikaduha, involving an amount of 50 million, nga dili mo boss of 50 million. So, tua. Tua din ito mga kaigsuunan ang 75 million. Ikatulo, mga kaigsuunan, gift, no? Gasa, hinatag, gikan sa mga individual person, mga kaigsuunan. So, tua, kayang kung mani Marcolita nga hinatag. Ang pait lang ani, kung dili pait, ang questionable lang dapit ani mga kaigsuunan. Kung ang katuyuan sa paghatag inamigo bang lang or duna ba kay paghatag na dunay tumoy, muhatag ko nimo basta tabangi ko sa akong negosyo ha, sa gobyerno. Muhatag ko nimo basta ipalusot ning akong mga papel ha, diya sa gobyerno. Muhatag ko nimo basta imo ko protektahan diya sa Senado ha, nga dili maipit ning akong negosyo. So, kana na-establish ba na? doon na ba'y benefits na kuha ang nihatag niya. Kay usaw na talanawon mga kaigsuunan nga kay mahim dili na ba diayon ta mahimo mo tabang sa ato ang isigkataw mga igsuon, di ba? So ang pagtabang di ay sayop, di man tili sayop ang pagtabang. Pero hingtabang ka, na nakakuha kang benepisyo sa imong pagtabang, labi na kay government official ang imong gitabangan, unya doon na kay government transaction na bulahan ka, gitabangan ka, mura ba o indirect bribery or bribery good mga kaigsuunan, o na kwarta o tabangi ko. Kana, tingali, makaingon tag plunder. Pero iya na sa korte to appreciate mga kaigsuunan, the appreciation, the presentation sa tanan nga mga ebidensya guban pa, would it constitute plunder nga kaso or dili mga kaigsuunan? Generally, mangutana ta, sayop ba din ang tabangan ta? Sayop ba din ang dunay muhatag na to kwarta? Krimen di ay na? Asa madapit ang krimen anak mga kaigsuunan? Kanang wa pagbutyag ni mo, wa pagsulti nga gitagaan ka. Oh, wa man ka ikrimen nga nung wa man nagisulti ni mo. Clean money man ka na, nga nung wa man na ni mo gibutyag. If it's clean money, then you should have ingon na to mga kaigso, reported that nga nakadawat ka. Ang tubag ni Marcolita, dili na ako nag-report ka, nagamit naman, wa naman na sa ahong panudlanan. Hinggawas naman na, hinggawas ako dayon. Kana, basin pong madana nga balibad nga to sa korte, mga kaigso na. Ug unsa po yung mga argumento sa mga interesado nga mga sa prosecutor ni ana. Moray posibleng mahitabo mga kaigsuunan dinhi sa atong tulumanon karon. Kita ang huwes, kita ang prosecutor. Unsa ka ang yung tan-aw ninyo nining maong panghitabo? Do na tay caller. Hello, maayong buntag.
1: May buntag.
0: Sir, maayong buntag.
1: Maayong buntag, sir.
0: Yes, sir. Unsa imo hang ikasumpay nining atong giistoryahan karon?
1: Naalam ko yung isyo nga itong lain nga isyo nga bahin atong bato nga tulay o katong bahin atong katamanggilang kuhan sa to, katong gihimong dito sa Mabini, katong kamay kay sa to, kalay kay sa to. Kato bang para bang mura regisyon kanal ba?
0: Mm.
1: Hello?
0: Yes, sir. Wawadyan mo tayo update, anak, sir. Nawa na ito at kaandam, anak, unsa na yung update.
1: Wawag ka na kaandam, anak.
0: Lahi ang atunggi at ubang rong puntaga. Anyway, unsa imong unsa may imong kasulti bahin ato di ay?
1: Ang kanamanggong sa kuhan, nag-iikot mag ato ng agi katong bahin atong sa batong tulay, no? Oh.
0: Mm.
1: Hello?
0: Yes, oh. Okay.
1: Ang problema kay nagtanaw ko sa Facebook, kini si Binlod, board member.
0: Okay.
1: Oo. Oh. Ang problema ko nila kay magyaw-yaw man sila sa maghimo sila o privilege speech diya sa magsesyon, ayaw naman sila mo reklamo na nahuman, nahurot ang kawat ang kwarta ka na unta, magsugod ang construction, ilan na ikuha kay nag-engineer sa province, di ba? Nakikuha sa DPWH. Ayaw mo mo reklamo, human na, nahurot ang kawat ang kwarta. Huwag niya po nang diya sa alis sa Mabini na irrigation nga kuhan, kanal, ha? Napulupog ko, no, anong karon ba mumureklamo sa una? Na humana, nabahina na sila, o ayaw mong mureklamo, ayaw mong mag-investigar, humana. Di ba?
0: Kanang mga proyektuha, manggod Mr. Kohler, di na mo aging provincial government kay national office na, buti pa sa but, dili sila kayo, was la kayo kahibaw.
1: Okay, dili mo agi, pero nga nung magyaw-yaw man sila karon nga ipa-investigar, kaya butang manas gobyerno, butang nas katawhan, pag na makita ni Mondili Mayo, naunsay ko, may unsang gobernador, kinsabay ko nga, naikitoko dito, di ba? Atong subayo ni, imunito ninyo dito, dili kay ayak ko reklamo, kung managkawat ang porta.
0: Tinood.
1: Wala, limaw.
0: Ang sakto talian ni Mr. Kohler, no, nga tanan nga proyekto nga musun sa Osaka Provincia, whether it's coming from NIA, DA, DPWH, or DepEd, or uban pa, dapat mahibaw gyud ang provincial government nga naa ni ano sa ani mahuman aron maka-monitor sila.
1: No? Oh.
0: Mm.
1: Para nako mahibaw og dili ang mga tao na aman diha kay mahibaw gud ang kuan na nga naa gyud irrigation nga himuon diha kay nan naa gyud sigbi kapunungan sa mga mag-uuma diha cooperative ra unsa diha.
0: Mm.
1: Ang mga opisyal lokal pero di man lagi kay ang kontraktor gibahinan man ang kapitan, gibahinan ang mayor.
0: Mm.
1: Di ba?
0: So, muna, wait.
1: Wait, maningog. Mga wat.
0: Mm.
1: Diba? Okay. Pariha, nagkaroon na ng anang bato nga tulay.
0: Mm.
1: Bisag unsaon, di gina masulbad ya ang problema.
0: Mm.
1: Kanang-kanang bato nga tulay, ang na i-reject gina nga proyekto. Ang tuto niya, kanang itabaka nila o anapog niya kay mo ng yuta niya. Imuo nila nagtulay, gikan nag-asang approve niya ang kuwan niya. Imuo ng kondisyon ng tulay, nga ligon kayo.
0: Mm.
1: Pero tulay-tulay lang nga kuwan, o, gihapon, hugno, gihapon, gigibahin-bahin naman kwarta.
0: Sige, so, sir. Salamat kayo, sir. Salamat kayo sa imong pagpadayag, sa imong gibati o mga huna-huna rong buntaga. Thank you so much. Ay, ako
1: mureklamo ni si Bindot. Bindot, kaya po utok, di mo.
0: Okay, salamat, Mr. Kohler. Thank you so much.
2: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado. Ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay. Radyo Merkado.
0: Oh, na, kinahalan magpakaba na ang tanan, no? Oh. Kaya mo lagi, awa, masayod din itong taga-provincial government kaya na ibang mga proyekto na manood mga kaigsunan nga way kalabutan ang gobyerno sa lokal. No? So, dapat mahibaw yun. So, mga katawahan po, dapat po mo apil pong tanaw no? Sa mga trabaho diha. No? No? O naunsa ba na diha. No? Kay, kung gusto mong katag maayong panggobyerno, nagpasabot na maayong partisipasyon sa mga tao. No? Way korap kung ang mga tao nagpakabana mga kaigsunan. O sana, no? Ato nang muna itong himuon. 47 minutos sa manakalabay ng alas 10 sa kabuntagon. Good morning, DYRD. Kana si Marcolita, kurap og hambugero. Agoy. Ayaw lagi birahin yung tempo. Harap-harapan giprotektahan mga diskaya sa Senate hearing by wanting to grant the diskaya's state witness. Bisan og sad-an mga diskaya. Kana pod si Marcolita naghimog balaod ipatangtang tanang mga crucifix sa sulod classrooms sa public schools. Dili angayan mahimong senator, judge kay diehard Duterte and therefore cannot be impartial. Adi pod maadyo ng kwaon ng mga kuros. Naman tayo freedom of religion. Maulagi po na kay ang gobyerno tanang relihiyon mo na mga kaigsunan basi mo yung rason ni Marcolita. Dili man kay katoliko rin ng eskulahan. Kwa anak, murag ingon anak kintahay, no? Doon natin caller sa line 1 ato ning Dawaton. Hello, mayong buntag.
3: Hello, mayong buntag.
0: Felix, unsay imong ikasumpay ning atong giisgutan?
3: Kanago, no, ang tinuod nga istorya ana is kanang project sa una rana, sa una lang namunuan nga gobernador.
0: Unsang project ka na imong giingon, Felix?
3: Kanang giingon nga kanang Bato Bridge ba?
0: Okay, go ahead. Sige, okay, Felix, unsay imong isumpay?
3: Kayakay. Dugay rana, mga 10 years na kuna. So, dili pa si Gubaris ang gobernador rana. Unya, iba bitaw ka aning fake news sa social media nga magamagama o mga istoryang dili tinuod, nga ipasangil na po na sa ubang gobernador. No? Ang importante yan, ang mga tao, nga bulanon masayod, nga kanang projeka, sa owner na dili na project ni Gub Aris, kanang projeka na, o niya, o kanang pagpakabana, kana national government man na siya, so ang provincial government pwede man tiling magpakabana, so kung magpakabana, magalikat itong gobernador nga natungan ng projeka, mo tunong anong pangutanon nga nung wak mong pagkabana, di ba? Kaya lang ako ikatamporon. Salamat.
0: Salamat, Felix. May buntag. 40 kung 50 minuto sa manakalabay ng alas 10 sa kabuntagon. Padayon mga kaigsunan na kalma lang, Mr. Kohler. Uy, kay basin atakihon ka. Kuya, awa po din atong texter, ha? Oh. Hala, sige. Dunay text dire just now kanang hing komentaryo nga way ayo si Marcolita sir na pingis na si Jazz sa droga sir. Basta lagi kontraho nimo ang mga kauban ni Duterte, wa kanon na ang bawas ana napingis yon, no? Ang bawas ana nakadawat og malita. Ang educational tour ni BBM, sir, gi-welcome ba sa Filipino community or giralihan siya dito? Wako kasunod, wako kauban sa iyang biyahe sa Canada. Bitaw, no? Kamusta tuod, ha? Automatic mo na, di man mawa ng duha ka pwersana na ay mo grali, na apoy mo abiba, no? Kay, bawa ka, mga kaigsunan, di lalim ng presidente. daghang kontra man ang bitang mudagan do kay aralihan ta do ha para sa inon ta do na pailain nga text dire mga kaigsunan na good morning Radyo Merkado kaning atong nasod karon gapakita kung kinsa gyoy kusgan so far ang kusgan karon ang Malacañang pa ambot kaha ugmang adlawa og kusgan pa ba gihapon bitaw pod wata kay bawo yun mga kaigsunan no. Pero several attempts were made mga kaigsunan sa mga kontra ni Marcos. Pila na kapilang rally na to sa Iglesia ni Cristo. Kapila na tong rally sa mga DDS. No? Kaya ang tumoy ang rally mga kaigsunan, mauman nga musimpatiya ang mga katawhan. Nga mapuno na ang karsada sa pila ka milyon nga mga tao. Muingon ang militar nga, uy, mura man o di na dyan maadyon eh. Mura guwa na joy pagsalig ang mga tao. Sa ato ang presidente. Ah, moapil na lang talina nila aron mahawa na ng presidente ha. Mao gunay tumoy. Ang tumoy sa rally the participation mga kaigsunan sa armed forces ang ilang participation mao ang pag-ingon. Amo nang gibiyaan ang presidente. We are no longer supporting the president. Mao nay gipaabot. Mao nay tumoy nining maong mga rally. Nga wa makabot so far mga kaigsunan sa mga rally nga nagpangitabo wa pa ambot lang ka ugma ug buna pay sunod mga rally makabot na kaha ang ilang katuyuan nga mapalagpot mohawa si Marcos sa iyang pwesto sa Malacañang. 52 minutos man kalabay nga alas 10 do na tay caller. Hello, may buntag.
4: Hello, may buntag Sir Bong.
0: Maayong buntag Mr. Caller. Unsa ikasumpay nimo ning atong giisgutan karon?
4: Kani Sir Bong, mura og lagi ni chance nga ma-convicted yun si Marcolita, Sir Bong.
0: Na-ay chance, oh? Sa imong tanaw, nga no kahapon, nga na-ay may chance?
4: Ni Angkon magunin siya, Sir Bong.
0: Mm-hmm. Kana kay so, ni Angkon, nagpasabot nga, wad mo siya guilty, wad siya guilt, nga yan ang naan ng kortahan niya, wad niya tago-tago eh, kay ni Angkon good siya.
4: Ma'am, no. Sa iyong pag-angkon, mura mo siyang nasuot sa litag, Sir Bong.
0: Ma'am ba?
4: Kay 75 million, iba? 50 million naman ko ito bang kaan dili ka ma-plunder?
0: Yeah, 50 million. Oh, basta maabot ng 50 million, plunder na siya. Ubos niya na, dili na plunder nga kaso.
4: Okay, so ang ihang-ihang kon kasi 75 million man.
0: Sobra kayo sa 50 million?
4: Oh, sobra kayo.
0: Mm.
4: Pero kani Sir Bong, luda ko, ani, di mag-yudong tapo ni, ano Sir Bong, dili ni siya mapailan ko. Huwag ka ni siya mag-gama. Ato bang iyang 18 Marines ba? Usa man ni siya god sa instrumento nga ning gawas ning 18 Marines.
0: Subot e pasabot kaning gihimo batok niya karon panimaos ni sa iyang mga paggama-gama og ebidensya.
4: Oo, gina Sir Bong, ikaw kung nay gamaan Sir Bong di ba ka masuko og kapagluhan kag sa
0: tinuod.
4: Oo, sa na pagyugka sa poder.
0: Mm.
4: So gamit lang gid tanan imong resources.
0: Mm.
4: So kani siya Sir Bong, mura ni siya karma Sir Bong.
0: Karma.
4: Mm. Yes, Sir Bong. Mm-hmm. So, karma ni Sir Bong, mahinomdom ka itong pagsira sa ABS-CBN.
0: Okay.
4: Usa ni siya sa instrumento nga nasira ang ABS-CBN. Nangusog ni siya, Sir Bong, nga dili ma-renew ang franchise.
0: Congressman siya ito, di ba?
4: Congressman siya ito, Sir Bong.
0: Mm-hmm.
4: O, giusban pag yun ni sa ABS-CBN, basin og maotro ang nauna ni Marcolita pag 2022.
0: Mm-hmm.
4: Nibabag yapon siya.
0: Mm-hmm.
4: So, nga nung karma ni Sir Bong?
0: Mm.
4: Ang directly affected nga employees and personnel sa ABS-CBN niabot og 11,000 employees. 11,000 plus na pa. Plus 11,000
0: ha? Nawad-an og trabaho.
4: Nawad-an trabaho.
0: Tungod niya. Kaya wa niya,
4: niya
0: ang franchise. Wa niya girenew ang franchise. Okay.
4: No, directly affected rin na Sir Bong. Wa ilabot atong indirect.
0: Kinsamay.
4: So ka ng 11,000 lang daan Sir Bong.
0: Pamilya nila.
4: Pag nanay, pamilya, butang na ito, Agiris, pagutlo ka, anak.
0: Mm.
4: So, pinang kataot na na, muhabot na nag 55,000 plus na tao. Why, labot ang katong indirect, katong indirectly, daghan to sa directly, Sir Bong.
0: Mm. Usa isa sa ABS-CBN, Sir, nga nung wagalit nila girenew during the time of Duterte?
4: Katong iyang pasangyong Sir Bong, katong bitang, ang katong yung dako nga grounds nga ni isgutan ni Marcolita, katong bitang wagi air ang sinyala nang gipair ni advertisement ni Duterte sa eleksyon.
0: Ah, wa gipagawas. Ah,
4: gipagawas mao man to pero nay daghan nga acquisition ato serbo nga nasitor ra gud dato. Ningon man ang ABS-CBN nga mubayad sila kon pabayron.
0: Ngano ang puto ni lagi air na mao lagi pod nasayo pod ang ABS-CBN kay nay kontrata nila nga nay commercial si Duterte wa nila giplay.
4: Oo, mao tay. Pero dagto si Serbong, pwede naman to nato penalty. Tungod lang sa mga trabahante nga 11,000 plus boom. Ilaliman kagwad ang trabaho. Kanang usara gani ka trabahante Serbong, muwad ang trabaho, kinapaitan ang gani. Nausa na ka lang 11,000?
0: Sumauto nga para ni mo, tungod ang itong nahitabo, si Marculita ng usog nga mauto yung mahitabo sa ABS-CBN, nakarmasa, gigabaan siya aning ihanggi mo. Mo ba na yung mong gusto mo?
4: Oo, yun na, Sir Bong. O, kana siya, umbot lang ka kung saan pagpasailo anak sa Ginoo anak niya, Sir Bong, katong 11,000 o katong indirectly affected pila to ka libo nga mas daghan pa sa 11,000. Mauto yung kinadako ang karma, Sir Bong.
0: Okay, salamat Mr. Caller. May bundag ka na.
4: Salamat, Sir Bong.
2: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado.
0: 3 minuto sa dili pa ang alas 11 sa kabuntagon mga kaigsuunan. Nagkadaiya ang huna-huna sa atong mga katawhan karon. Kabahi ni ini. Sir, klaro kayo nga pamulitika ng Kamarcos, di yun mulampos ng iyahang tinguha. Klaro nga pamulitika mga kaigsuunan, di yun mulampos ang iyang tinguha. No? Okay, doon na sa tricolor. Ato ning dawaton. Hello, may buntag.
5: May buntag, boy.
0: May buntag. Kani mo, Mr. Caller.
5: Kasi kay we are running out. One. Mga makalimot nga.
0: Si Sara. Asa makadapita, Mr. Caller, nga ga untol-untol mo na yung signal?
5: Nila, cross the glass, boy.
0: Okay, sige, padayon. Padayon, kay Aaron maklaro ka.
5: Sige. Si Mary Grace Piato. Si Marcos, nakakalima. Magsyalo.
0: Oo.
5: Nag-ingag magsyalo. Pas pabata sa pagkakalima. Sa pagkakalima. Buta na. Si Marcolita. Mara na. Okay. Na klaro naman sa Indonesia na. Dala, puso ko man to, puso na po yung sunod, justice. Wala, sunod, may bilyar niya, doon patilyar na, otro ko na ginisipan pa, awa na, puro ang minority. Isuhan tanan. Una nga, pukubo Marco, imposible mag-militar mo pinin, Marco. Ila nang i-balance ni ang ila ni Sara Marcos ka jay ang sa its mga system to oh na ta anong defense system sa bigka mahuwa na man mga American Sara.
0: Okay,
5: so mga matay sila tare.
0: Okay sir, salamat sir, salamat
5: guys.
0: Wala tayo oras. Thank you so much. Oy, say segundos na. Atong basahon lang ng mga take sa Facebook na to. Betty Matiga, humawid, may buntag ka nimo. May justice prevail. Marivic Marinias, may buntag. Aid when? Yes, sir. Gayama-yama ng color. John Phil Besas, watching live. Radio Mercado, diri sa barangay Giwanon, Baklayon, Bohol. Umayong buntag, Vice Mayor Sir Tibbs o kagawad nung Jerry. Thanks, ayo and God bless. Lito maghinay. Morning, Vice Mayor Tibbs. Unsa pa man ang buhaton, ana. De ipadayon ang plunder case kay klaro naman na. Si Edgardo Otara miingon, na unsa na hinuon eh? Ang Philippine government hulga-hulgaon lang o usa ka grupo sa relihiyo. Si Osias Cornell, LGU dao, sa man eh. Si Doris Caloyong may buntag, Ronald Delapo may buntag, Sir Tibbs, watching live from China. Oy, China, Ronald, may buntag. O mga Chinese diha. Kung Hipa Choy, saan yan? Mara may bawaan natin na kung Hipa Choy. Lito maghinay, may buntag. Dutlan yun na siya. Madutlan yun ko nung si Marcolita. Gloria Encabo, Lanyuhan, Liki ka. Uy, kinsa may nilikian ha? Si Doris Kaluyong watching live. Salamat kaayo, Doris Kaluyong. O uban pa na itong mga viewers na to. Si Marco Pono, unsay pamplika nga klaro man ang ebidensya. Unsay pamulitika nga klaro man ang ebidensya. Okay, napa? Napabailain. Itong hugtugbasa ng inyong mga mensahe karon ha? Wala na, murag nahurot na daw. Nahurot na po na nga itong oras. O, di apalain, i-text dire. Okay. Mauni ang politikas Pilipinas, inabtikay gyud. Ngano, og mga senador maoy mubira sa presidente, okay ra. Og ang presidente mubira sa senador, dili di ay okay. Baos-baos gyud ang ato ang nasod. Maobitaw gyud mga kaigsoonan. O kinsay mawa nga presidente, gukdon. O kinsay mga sudan ng nasura mga kaigsoonan, ha? Oh, nagkailaid sa kalisdanan ng mga katawhan, nang isinumbagay ang atong mga politicians. Unsa kay angay buhato nato ani mga sano? Wala man tay oras di ay. Ako na lang magpasalamat ganinyo sa inyong pagtubay ni ngadtong tulumanon karong adlaw sa tong tulumanon Radyo Merkado pitsa 11 puhon karong sunod Sabado. Ari gihapon ta mga kaigsoonan na mga hoy ta, mangisda ta, mamaling kita sa mga isyu nga angay natong isgutan dinhi lamang sa Radyo Merkado. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw dinhi mga kaigsoonan sa naguna nga istasyon ng numero 1 DYRD. Dagan salamat PIWB Ispo. Maayong buntag.
2: Inyong nabati ang sinimanang tulumanong sa radyo na gikagubtan sa tanan. Mga honghong o hohongihong, atong hipuson o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon. Hantol sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
6: Bye, Balinay! Bye!

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan. Vitamin.

0: drink responsibly.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban ana, ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Mara E. Vitamin E is the generic name of Myra.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi og bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior.
5: Nausog?
6: Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas!
12: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Strong sa una, herbal strong karun.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
15: Oh! Eh, paano rin yung may tagad yan? Dahil walang aw sa paw.
14: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
16: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
14: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
17: For better life.

0: Ayo pa kong bana sa among bahay kay kan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
0: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
1: Oh, mao ba mare?
0: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O magdayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. Boom, boom!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: And it's starting bisdat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
10: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya.
14: Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Strong sa una.
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 11.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Ikala may utok kini sa ituta sa mga pagkininyo sa mga balita karong utuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok kinigadno karon nga Sabado. Julio 4, 2025. Ako mga tungganin sa mga balita din sa itong tapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong tapit, baboy ang mga pork products ikan sa Negros Island. Iban una din sa Bohol. Asod sa 500 ka-adaw tungkol sa African swine fever. Sanay nga bahay kakuwang sa pundo maong wala matiwas. Ang nahugno nga approach sa Bato Bridge sa Baribuhok matod sa DPWS First District Engineering Office. Sa kauluhan, naipagsaga sa presyo sa produktong petrolyo. Ikatagda sunod simana. Sa gawas, 18 kapagambonghit patay, 22 ang langol, humandarwa sa saka pick up ang prosesyon. Bago ito mga higana, ito mga uluhan, ang mga detalye ninyo, kung mga balita, humandang sa pinundong gigan sa Alturas Group.

0: O karon sa detalye sa mga balita, ato na ho na balita rin sa atong ni David. Dili una baka sulod o dili una pasundon na sini sa Bohol, sulod sa Saikitagat daw ang mga buhing baboy o gaubang pork products igan sa Negros Island o Negros Oriental o Negros Occidental tungkol sa African Swine Fever. Ani ang atong report.
1: Temporaryong gidili sa probinsya sa Bohol, sugod kagahapon daw ang pagsulod sa buhing baboy, karning baboy o pork products gikan sa Negros Oriental o Negros Occidental aron mapugngan ang pagkaylap sa African Swine Fever kun ESF. Gimando ni Governor Aris Mintado nga dili una pasundlon sulod sa 60 ka adlaw ang tanang mga buhing baboy o ubang produkto sa baboy gikan sa Negros Island.
2: Atong gilagdaan ang Executive Order Number 28 Series of 2026. Diin temporaryo natong gibawalan ang pagsulod sa mga live pigs o buhing baboy, pork and pork products na magagikan sa tibuok Negros Island, Negros Oriental o Negros Occidental for the next 60 days. Tungod kini sa kaso nga African Swine Fever o ASF sa maong dapit nga maoy naghatag og dakong hulga sa atong local swine industry. Kabahin kini sa atong pagpaningkamot nga malikayan ang pagkaylap sa ASF diri sa Bohol. Sa gihapon, magtinabangay kita sa pagpugong nga mukatag ang maong sakit sa atong probinsya. Ug musunod kita sa mga palisiya alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. Daghang salamat ug magpabilin kitang magbinantayon batok sa ASF.
1: Sa Executive Order Number 28 Series of 2026 nga gipakanaog sa gobernador kagahapon, gipatuman ang dinalian nga lakang aron mapanalipdan ang probinsya sa Bohol ug mapugngan ang posibleng pagkaylap sa ASF human makatalaw mga kaso sa bagong sakit ang Negros Island. Subay nini, gipahugtan sa gobernador ang pagpatuman sa maong lagda, ingon man ang pagmonitor sa border control o monitoring sa mga pantalan, ilabi na sa mga kaislahan. Nanawagan usab ang gobernador sa kooperasyon sa tanan aron magpabiling luwas ang industriya sa baboy sa Bohol. Gikan sa Kapitolyo, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa gisaray nga bahay sa mga balita, kakuwang sa pundo, mahinungdan nga wala matiwas ang nahugnong approach o nahugnong approach sa Bato Bridge sa lungsod sa Maribok. Sumala pa sa Department of Public Works and Highways, Bohol First District Engineering Office. Ano yung report ni Ali Duidora?
3: Ang kakuwang sa pundo may usas mang hinungdan sa pagkahugno o wala pa matiwas nga Bato Bridge sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok. Kaya may gibutyag ni Engineer Julio Cesar Cadao, Planning Head sa 1st District DPWH, at sa gipagayon nga investigasyon sa Sangguniang Panalawigan Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure nga gipongluhan ni Board Member Nathaniel Winlod o Board Member Lucy Lagunay. Matod ni Engineer Cadao nga mukabat sa 80 million pesos ang ilang girequest karong tuiga aron makompleto ang pagtrabaho sa approach og dili malapawan og tubig og di na kinahanglan nga muunlod. Apan 8.7 million lang ang na-release hinungdan nga nagpabilin ang mga problema.
4: Unfortunately, we have requested I believe 80 million for the entire length na yun para matrabaho na nato. But ang na-release lang ako to 4326 is naara sa 8 million. That's more or less 10% of our proposed allocation.
5: Nawala ang zero,
4: ma'am. So the challenge here is how can we solve the problem?
3: May klaro ni Kadao nga usa lang ka portion sa approach may nagsigig og lihok samtang way problema ang laing approach og ang mismong bridge. Sa iyang bahin si Board Member Nathaniel Binlon miingon nga pipila ka mga rekomendasyon ang ilang himuon aron matabangan ang DPWH sa pagdiwas sa Bato Bridge.
6: Buha gamba tag resolution requesting sa Regional Director of the Secretary Dison nga mapagawas ang nahibilin nga balance nga almost 70 billion para matapos na yun ang maong project.
3: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 2:19 at ani. Na Naing pagsaga sa presyo ang gilauman nga ipatuman sa mga kumpanya sa nanasunod simana. Piso nga to sa 3 pesos ang gikatagdang komento. At ang detalye sa tubig balik.

0: sa ating balita sa gawas, 11, 8 ka mga muni patmonghe patay, samtang 22 ang nangol o mandarwa sa saka pick up ang usaka prosesyon. Ano ang report sa News of 5?
1: Hindi bababa sa 8 monghe ang nasawi matapos araruhin ng pick up habang nasa prosesyon sa Thailand. Ang salaring driver, 11 years old na lalaki. Narito ang Frontline News Abroad.
2: Nagpo-prosesyon ang nasa 30 monghe sa gilid ng kalsada sa Mukdahan, Thailand. Nang biglang, sa isang iglap, inararo sila ng humaharurot na pick-up truck. Tumilapon at nasagasaan ang ilang monghe. Bumulagta sila at pati ang kanilang mga saffron o yung suot na orange robe ay nagkalat sa kalsada. Hindi bababa sa 8 ang namatay habang 22 ang sugatan at may ilang nasa critical na kondisyon. Ang nakakagulat pa ang driver ng pick-up, 11 years old na lalaking may special needs. Base sa investigasyon, wala sa bahay ang mga magulang ng bata kaya nagawa nitong paandarin ang pick-up. Hawak na ng mga otoridad ang batang driver. Ipinatawag na rin ang kanyang magulang. Sa Thailand, walang criminal liability ang mga batang nasa edad 12 years old pababa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
0: Mga kapatid! Datong nga balita sa kauluhan, peso nga ito sa 3 pesos ang ginawang isaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga gikatagdag ipatuman sunod simana. Ari ang report sa News 5.
3: Apiso sa mga motorista, posibleng tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Live mula sa Mandaluyong nangungun sa balita, si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, magkano ang posibleng dagdag sa presyo?
4: Nako, Jiggy, tama ka. Sa gasolina, posibleng tumaas o bumaba ng 1 peso and 50 centavos. So hindi pa natin sigurado kung tataas ba talaga o bababa. Habang sa kerosene naman at saka sa diesel, pwedeng tumaas ng 1 peso and 1 peso hanggang 3 pesos ang kada litro. Ang sabi sa atin ng Department of Energy, ito ay nakabase doon sa trading ng Minok Plat Singapore simula ng Lunes hanggang kahapon. So may isang trading day pa tayo ngayong araw na yan. At malalaman natin bukas o sa Lunes kung magkano talaga yung magiging movement ng ating fuel prices sa Martes, July 7. Jiggy.
3: At Gerard, anong paliwanag ng DOE bakit posibleng tumaas ang presyo?
4: Alam mo, Jiggy, sabi ng Department of Energy, masyado raw talagang malikot ang presyohan ng langis ngayon sa world market dahil hindi natin alam kung saan talaga patungo itong ceasefire agreement na nilagdaan ng Iran at saka ng Amerika. So wala pa tayong naririnig naman na anumang pag-atake nitong mga nakarang araw, salamat sa Diyos. Pero ang sabi ng Iran ay nakahanda itong kumilos kung sakaling ang magkaroon ng pagkilos din o itong dahil din dito sa patuloy na presensya ng Amerika sa Strait of Hormuz. At ang sinasabi rin ng Iran, itong presensya ng mga air assets o yung mga eroplano ng Amerika sa Strait of Hormuz ay parang nakakadagdag ng nagdudulot ng banta sa seguridad doon sa kanilang rehiyon. At Jiggy, bukod dito sa tensyon na ito, ay nakadagdag din sa posibleng pagtaas ng presyo na langis sa susunod na linggo, yung paghina naman ng halaga ng piso kontra dolyar. Pakinggan natin ang paliwanag ng Department of Energy.
5: Because of the 60-day compliance period ng agreement, ng MOU nila towards having a permanent agreement, volatile talaga yan sa the next 2 months. At magsisettle siya to the extent na apprehensive pa rin ang market kasi hindi pa talaga yan ang final agreement eh.
3: At Gerard, posible pa bang magbalik sa dati ang presyo ng langis?
4: Well, Jiggy, sabi naman ng Department of Energy, posible naman. Yun nga lang parang medyo matatagalan pa bago tayo makabalik doon sa 50 hanggang 60 pesos per liter na presyo ng diesel. Na nakita natin bago magsimula ang gera dyan sa Middle East noong Marso. Ang sabi ng Department of Energy, sa ngayon na hindi pa rin stable ang supply ng langis dyan sa Middle East. Pakinggan natin ulit ang paliwanag ng DOE.
5: Ang suspekta namin, kasi dalawang factor to, ayos yung agreement at makarecover yung mga damages. So by September, kung maayos ang agreement, I think we can go down to 60 to 70 range.
4: Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
3: Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas.
0: Ay, salamat sa News 5. Batong nga si Bayan o Michael Paminaw ni Doc RR o ni Ma'am Emma diha sa lungsod sa Luwain ni City Jeso ay Dr. John Turalba o diha sa barangay San Roque palilihan ni kagawad Marcelo Pitao ni kagawad Riapay ni Rudy o ni Silya o Silya Ighot may nga pagpaminaw. Mga mga ikalag, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Totoo. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawad, Jere Cajes o Eric Iho. Ini si Ray Tutas, ang friend mo forever. May nudo.
6: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, naay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi damot at hindi dapat gamitin pang

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome sa salang episode sa programa ang Bohol Light
3: at your service.
2: Sa kaya promo share before ta magsugod sa itong programa. At sa gyud nga itibay ato mga suking tigpaminaw diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course Sir Jumarno, nganha sa ato ang mga suking tigpaminaw, mga consumidor sa Bohol Light dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maayong adlaw kanatong tanan. Ug Sir Jo, adili na to hikalimtan no ang pagtimbaya sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran sa pagselebrar sa ika 60th
2: yes.
3: Charter Day. So July 1 no yes. Ang ato ang celebration. So usa kini kadako nga event diha sa ato ang Dakbayan diin nagsaulog mga taga-Tagbilaranon nga nagpasalamat kita nga ang Tagbilaran City is nahimong usa ka syudad
2: yes.
3: No mao man siya ang pasabot sir no sa maong nga kalihukan. So usa kini ka dako gyud kayo nga celebration sa City Government of Tagbilaran niyang Boholite usab sir nihatag pud ta og suporta sa maong nga celebration.
2: So meaning sa ato sa Charter Day is partnership pud ta
3: yes.
2: Sa Tagbilaran City Government
3: yeah,
2: so niapil pud ta sa ilahang kalihukan.
3: Yes, oh niapil ta sila mga kalihukan. Nihatag po tag-support ha sa ilahang mga kalihukan, Sir Jo.
2: Yes, and before anything else, Puro Cheryl, no, ato sa gyud nga itimbaya po datong mga kanang konsumidor diri sa 15 ka barangay. And of course, kung doon na mo yung mga suggestion, doon na mo yung mga comment, pwede na i-comment sa itong comment section sa itong Facebook Live. Kaya mo nang tubagon kung unsa inyong mga yangu-ngu diha. And of course, kining programa, imog na magyunay para sa itong mga konsumidor. Siyempre, diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, aron mahatagan mo tukmang impormasyon, gikan gyud mismo diri sa Bohol Light.
3: Yes, so dili kita magpanuko. Mag-send kita og mensahe diha sa atong comment section. Nyato ka nang tubagon sa sunod na itong episodes. Aron sakto gyud ang atong mahatag information nganha sa atong mga konsumidor.
2: Yes, Ma'am Cheryl. No, and dali lang yun ang panahon, Ma'am Cheryl. July na.
3: Yes, no, so paspas or good guys.
2: Paspas
3: Sergio,
2: lang, panahon, Ma'am Cheryl.
3: Tunga-tunga na ito sa tuwing. Ikapila na nila itong episodes. Murag ika
2: 70.
3: Yes, yes 70 no, episodes. 70 episodes. So, usa kini ka dako nga pasalamat kay niabot na tawag spinta ka simana din atong gikauban ng ato ang mga suking tigpaminaw dinhi sa tibok Dakbayan sa Tagbilaran og sa tanan nga nakadungog naminaw nag-spool sa ato ang mga sibya Sir Jo.
2: Yes nya magpasalamaton gyud ta Ms. Cheryl no, sa ato ang ika 70 nga episode kanang nalipay ta nga natay nadunggan sa atong mga konsumidor nga uy nakatabang yun itong programa especially kung doon natay mga kanang information doon natay mga announcement like power interruption and of course ang importante sa atong mga billing Ma'am
3: yes,
2: Cheryl
3: kung mga doon, billing and, inquiries
2: yes.
3: Na unsaon nila nga masayo ng ilang pagbayad sa bill sa kuryente sa Bohol at ato ka na nga ginabat-bat. Unya, karon Sir Jo, pinaka-highlights gid nato nga ipahibaw nga sa ato mga consumers nga ang buhatan sa Bohol na atay gipahigayon nga kabalikat sa kuryente program. So, kumingon ka Sir Jo o kabalikat o masud sa tong huna-huna is suporta.
2: Suporta.
3: So, kani nga mao nga suporta gipahigayon kini sa buhatan sa Bohol aron paghatag o kasayuran nga ha sa ato ang mga stakeholders aron mas mapala ambo nato ang atong engagement ngadto kanila Sir Jo. Sayob kita ang ato ang mga stakeholders sir mao gyud ni ang naghatag og kinabuhi no aron ang Bohol Light ma-sustain.
2: Yes. Nya
3: atong hinumduman sir ang Bohol Light is naa na ta sa 26 years of service dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Nya Ma'am Cheryl, it's not new to us nga kanang makig-connect kita sa atong mga consumidor pero ang ato lang is kanang we continue sa pag kanang kanang partnership ngadto sa atong mga konsumidor. Unya
3: yes.
2: Paghatag og kanang commitment syempre and more reliable and sustainable electric service diri sa Tagbilaran City.
3: Yes, usa ka na sir sa ato ang gipakadakan gyud nga unta ang atong mahatag gyud nga serbisyo electric trick na to nga power is reliable. Mm. So kumingon kita o reliable, sir, pasabot ni Ana, nga maning kamot gyud ang Boholite, nga makahatag ta og sugang dagita nga walay palyar. Tuod man na atay mga mahitabo nga power interruptions, but that's form part sa development sa ato ang mga project. For safety purposes po, sa ato ang mga lineman nga magtrabaho on site. Mm-hmm. So tuod man, naadjud kita yung mga ipang public car, diha sa ato ang Facebook page, diha sa ato ang messenger per barangay, nganha sa ato ang mga key accounts, nag-inform gid ta no nga naatay scheduled power interruptions kay para dili pud sila mabigla. Na lang po yung mga panahon, sir, nga dili na to malikayan. For example, na yung mga animal intrusion diha sa ato ang malinya, na ay mahitabo nga emergency outages. But ang Boholite naningkamot gyud to make sure nga ato ang mga consumers will be well informed.
2: Yes, mabitaw nga natay programa nga na and doon natay mga information sharing myself. Kaya ron po masabtan sa uban kung unsa gyud kanang dagan sa kanang operation sa Boholite, kung unsay mga reason nga nung dunay mga power interruption.
3: Yes.
2: So sila na to katong mga gipang-invite diri sa atong programa, sila na mo disseminate sa mga information ngadto sa ilang mga konstituente.
3: Yes, o niya sa nilabayng Sabado, sir, June 27, atong gihimo ang Kabalikat program ngadto sa ato ang mga stakeholders, particularly ang ato ang top 40 consumers ug sa tanan nato nga mga giimbita nga mo attend sa mao na orientation or mao na forum to let them know unsay mga causes of power interruption. So ato yung gidiga, sir, during the discussion nganong adunay mahitabo nga yellow alert, nganong adunay mahitabo nga red alert,
2: yes,
3: ug unsay impact niini ngadto sa ato ang distribution system. So dako atong pasalamat nga aktibo nga naminaw ang ato ang mga electrical practitioners nga mao'y nagrepresenta sa ilang tagsa-tag sa mga kampanya. Kanatungod kay gusto gyud nato nga mapahibalo sila nga kaning mga insidente is part ni siya to stabilize our system. So meaning to say, if the National Grid Corporation of the Philippines mag-notify sa Boholite, oy, naatay yellow alert. So meaning to say, gihatagan ta og pagpangandam nga naay posibilidad nga mag-manual load dropping,
2: yes,
3: no? Munipis ang atoa na supply ana ang particular time, then naay possibility nga naatay mahitabo nga manual load dropping. So ang atoang system operator ana, sir, mag-identify na gyud ta ana kinsa ang posible nato nga temporary o palong para inag-declare sa red alert, automatic na, no? Dili na ta mangita ko, asa may ato ang palungon aniha, no? Dili na. Dapat naka-plan out na na siya, Sir Jomar. Ang ato alang yung dakong pasalamat po, sir, nga sa pag-implementar na to sa NLP, ang ato mga contestable customer is kuan po sila, sir, kanang participative.
2: Nisabot po sila.
3: Nisabot po sila. Nga, sila ang ato ang first priority nga mapalong, considering nga naapod sila yung kaugalingon nga genset niya. Cooperate good po sila, sir, ba? No? Kay, syempre, nakasabot po sila. Mas luoy mangod po itong mga residential.
2: Oh, luoy itong residential.
3: Yes, pero naagyod po tayo mga times, sir, nga ang mapalong is residential areas. Kanatungod kay ato po nang nalantaw kung ang gidaghanon sa load nga ito ang i-drop is dili kayo dako. So, na ato pong ibahin-bahin. So, pasalamat lang po ta nga during sa mga declaration of the yellow alerts, wala ra kini nahimo nga red for the past few weeks nga
2: ato. Yeah, po siya nakapikto sa itong operation, ma'am Cheryl. Nagpadayon niya po ng itong pag-supply sa kuryente,
3: yes,
2: dili sa Tagbilaran City. Unya, maripay kita, ma'am Cheryl, no? Kay, of course, dili po sa Boholite, kung makita ninyo sa social media, active kayo ang Boholite kung dunay mga power interruption, post dayo na sa kanang social media.
3: Yes.
2: Kaya ang katong atong mga consumer, dili na magtawag-tawag, dili na magpost-post sa social media. Uy, no, nawa na po ang kuryente sa Boholite. Action dayo na, nagmonitor dayo ng Boholite. Yun na tayo gitawag 24/7
3: nga response team. Yes.
2: No, and musubay yun na sa mga nakadaiyang lugar dili sa Tagbilaran City para subayin tong dunay mga possible nga kanang glitch or dunay mga equipment nga nga kuan kitahay
3: na need nato nga i-repair na repair. Tayo response team and of course Sir Jomar masayon ang accessibility sa Bolight
2: yes.
3: Tungod kay do na kitay 24/7 nga helpline agents nga anda mong tagana nga motubag sa tanan nga mga tawag gikan sa tuang mga konsumidor naputay in charge Sir Jomar diha sa tuang social media no mo nang we encourage kung dili man galing ta makasulod sa tuang trunkline number tungod kay daghan ang nanawag no maglisod ta og sulod pwede sila mo send og message diha sa Boholight nga official messenger account so natay dedicated personnel nga mao ay nagmonitor ni ana so nagsend pa lang nimo na anag mo reply ana Sergio nya another option is per barangay natay gi-create nga group chats para pwede pud sila didto mag-send og message mga inquiries nila mga complain or request baka with regards sa inyong mga monthly billing tungod kay wala ninyo na dawat and then we can also offer you nga pwede na to i-send via email.
2: Yes, from Cheryl now. And muna, gikalipay po na to kung unsay mga kalihukan po nga gibuhat sa Boholight para sa itong mga consumidor. And nakisugot na kanina og doon na yellow alert na agya po yellow alert from Cheryl now nga mga gi-post sa NGCP. Mao nang doon na possibility yun nga musaka na po na nga to ang presyo sa kuryente. Pero mag-hot pa ta. Good say ka ng result na sa bulan sa July.
3: Kim, yes. Oh. Sa bulan sa July, sir, muna, no, ang ato ang presyo. Sayon man kita padayon gihapon ang ato ang mga yellow alerts. So there would be a possibility nga ang presyo diha sa itong wholesale electricity spot market medyo aduna gihapon kamahalan. So muna nga sa part ni Boholight, ang ato arag yung i-encourage nga nasa itong consumers is to follow our official Facebook page alang sa konkreto nga detalye tungod kay bisan pa mumahal or mubarato ang presyo sa Boholight kita gid sir mo pahibalo no makita nato sa ato ang mga rates nga gipostada is inclusive na ni ana ang VAT so meaning to say wala ta nagpostada og amount nga dili mo coincide sa inyong monthly nga billing
2: questionable
3: so ang ato ang gipost gid sir is included na ana ang component nga gi-remit nato sa BIR or the value added tax so appeal na ni ana so kana nagpasabot nga wala tay hidden charges so,
2: transparent
3: gyud
2: mo na nga tumang consumer Michelle kinahanglan basahon gito tanan gyud kay makasabot sila unsay asa napadong
3: so mo na nga ang uban mga tanang daghan man gyud kaayo ning suwat-suwat ning billing sa Boholight pwede naman yung taasa kana labi na nang sa spot bill or bisan kana sa ato ang statement of account nga ma-receive detalyado yun na kung pila kasentavos gipadong ana ang particular line item. So, for example, naatay mga na dawat ng mga inquiry nga para asa man ang generation systems loss. So, kanang generation systems loss, sir, actually, kana siyang charge is part na siya sa generation cost.
2: Okay.
3: So, meaning to say, kana nga loss nga naagibutang ana is during na siya sa pag-generate nila o power from the generation plant, padulong diha sa transmission, diligyo na siya 100% nga ma-receive no, from generator to transmission and then transmission to distribution utilities. So, one basic example, ana, sir, kanang magbutang ka og tubig sa usa ka baso.
2: Okay.
3: So, pagbutang pa lang daan nimo sa tubig sa baso, i-transfer nimo sa another nga container. Nagyun na yung mga portion nga mahibilin. So, mo na gitawag og loss na daan. So, pag-transfer na pod niya from one container to another container, so nanapod siya yung mga nahibilin or namilit ana ang portion. So that's another form part of the loss.
2: Yes.
3: And kana siyang kanang one way of understanding anong naamay nahibilin. Dili gud na siya exactly 100% the same quantity kay mong ma-receive kung ikaw ang end user. So meaning to say, kung kita ang mga konsumidor, kita ang katapusan nga nidawat sa kuryente, nakuhaan na gyud na siya mga certain percentage. Say for example, 0.001% nakuhaan na. Because na gyud siya mahibilin, mamilit sa iyaha nga giagian. Mm. So, kana tungod kay ang kuryente dili man makita, no? So, mao na siya ang technical explanation nganong na ay systems loss. So, naputay gitawag sir og kanang duha mangud na non-technical and technical losses. Okay. So, as to technical, mao to siya
2: moto, ang explanation. Non-technical.
3: Ang non-technical, one example ana sir is that kung pananglitan ang imuhang war, service drop war for example, ni-touch na siya sa mga buhi nga dahon sa kahoy, sa nga sa apalwa sa lobe, nga na siya portion nga mo ground. Labi na gyud kung naay mga mapaksit na ana. So, bisan wa ni mo gamita ang kuryente, tungod kay nakatouch siya sa kanang conductor of electricity, which is the buhi nga dahon, ang kuryente at dumudaloy. Mo nang mag-grounded ang usa ka plan. Okay. Makabantay ka, malaya gani na siya, no? Kana tungod kay hingkawon siya og kuryente. And then, that will form part of the non-technical loss. So, mo gyud na ang buhatan sa Boholite, padayon gyud ang atong gihimo sa programa nga clearing vegetation. Kana tungod kay dili ta gusto nga mudako ang atong systems loss. Kay sayod kitab, the systems loss is portion ni ana sir is a pass-through cost to our consumers. So, natay cap nga 5.5%, pwede na ning kamot kita nga lesser lang ang makuha na to nga losses tungod sa ingana nga reason. So, ang natay line maintenance team nga maoy nagsuroy-suroy sir diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran to facilitate our clearing operation.
2: Wow. Good, very good explanation, Ma'am Cheryl. No, gihatag na ni Ma'am Cheryl ang katong na technical and the non-technical. So, unta atong mga konsumidor nga naminaw, naglantaw sa itong programa karon makasabot mo sa gihisgutan ni Ma'am Cheryl kay gihanay yun niya o pag-explain kung unsa yun ang katong generation loss.
3: Yes, systems loss.
2: Systems loss.
3: Yes, kay usag yun ni sa kalingaw nato nga ma-receive, sir, nga pangutana nga nganong kami man ang pabayaron sa systems loss. So, actually, sir, kaning systems loss is form part ni siya manggod sa pass-through cost. Na lang siya ay cap kung pila ka percent lang ang pwede nato mapasa sa consumer.
2: Yes.
3: In excess to the cap of 5.5%, ang mo shoulder na sir is the electric distribution utility. So mo na nga as much as possible maningkamot kita nga the lower the system's loss the better.
2: Yes, Ma'am Cheryl, thank you. And katong mga konsumidor nga naminaw karon, kung napo mo mga pangutana na pwede pa mo comment sa atong comment section. And sa gihapon before to mag-end sa itong programa, ayo kalimti ang paggamit sa itong third-party collecting partners, ilabi na itong GCash, o sa mga nagkanilaing platform sa itong pagbayad sa itong monthly billings.
3: Yes, yeah, so sa kanunay, good sir, ato, good ka na gina-promote, sir, no? Nga ma-encourage, good na ito mga consumers na gamiton na ito ang ato ang mga available third-party collecting partners. Natay, pinakasayon po nga paagi nga dili na ka pwede, dili na ka kinahanglang man ha, sa opisina sa Boholite. Like for example, sa na-mention ni mo, Sergio, ang paggamit sa GCash or sa PayMaya, ang uban po, sir, ganahan, good sila ang mga over-the-counter. So, pwede tamuan ha sa bisan asa nga branches sa Palawan Pawn Shop or sa M. Lulier nga duol sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay.
2: Yes, Ms. Cheryl, and thank you. Usag gihapon kini si Jomer Piquet.
3: O kini usab si Cheryl Paga sa kanunay magdasig kaninyo sa pagsunod dining atong tulumanon matag simana.
2: Sa Boholite,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Boholite. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Boholite at your service.
1: Boholite at your service.

0: Pinay, DYRD kanunay.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
8: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
11: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
12: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
12: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
14: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural

0: drink responsibly.
1: Kinahang lang sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong atigmaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa. Pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
8: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
18: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
18: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
18: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra
18: Extra paspas, extra galing.
9: Magkauban na

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 katu-

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako'y ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, malikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damn!

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
21: Rexino 40!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino 40. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og gipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa gipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang gipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
26: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
28: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
30: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
31: 3 times faster.
30: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
31: New Alaksan Extra.
30: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
31: New Alaksan Extra.
30: Extra paspas. Extra galing.
32: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon o pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot na maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals na makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
0: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
1: Uy, what ako?
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
30: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
30: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
10: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
11: Makabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang AXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Kamusta, kumusta? Maayong adlaw Sabado ka natong tanan. Sa makausapa, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngalan ni Ate Arlene, ayon kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Banya. Sa gihapon kita maghatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man og gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 4, 2026, lines watan po na sa nang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter center, usa ka nagalang, Rocky. Standby Rocky, alang simusuwat ng atong tumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS og U-Aid tumpak para nga mapakgang og makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
2: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa atong live. Of course, again, stand by Rocky Alan sa mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

itago na lamang ko sa pangalang Rocky. O gini ang akong secret love story. Nagdako ko sa broken family ate. Nako'y trauma pag-abot sa relasyon. Bata pa lang ko, sarihang nagkabulag ang akong mga ginikanan. Nag-cheat ang akong inahan at inov sa mismong kumpare nila papa ug silingan namo. Sa tinuod lang ate, ako ang unang nakabalo sa tago ng relasyon ni mama ug sa maong lalaki. Upatmi ka man nagsuon ni mama ug ako ang kamanghuran. Dili ko malimot, grade 3 ko atong tungura. Ako lang ang gauli matag-unto sa mong balay kay ako raman ang nahibili. Nag-eskwela sa baryo. Ang ako mga magulang, mga high school o college na ate, ug naaga puyo sa among mga apuhan sa sentro. Samtang si papa, gabi na muli, gikan sa iyang trabaho. Matag-udto nga muli ko ate, kanunay na akong maabtan si Uncle Jimmy nga naa sa among balay. Usahay madungan pa namo ni mama nga mga aong. Atong tungura, wala ko'y dautang huna-huna. Kamahin sa ilang relasyon ate. Kay normal naman kaayo kanako nga gaadtoan si Uncle Jimmy sa among panimalay, bisa naa si papa. Gani ginhatagan pa miniya og kwarta usahay ate. Alang kanamo, pamilya na usab si ate. Apanay usa kay gayon nga dili gayon nako malimtan ate no. Nag half day ko. Kay gitapulan nako og balik pagkahapon sa eskwelahan. Uli na ako sa balay at tong higayuna ate. Wala si mama. Nag-text si mama na ako nga na ako no siya importanteng gilakaw. Human ko ni kao nung paniunto, nakatulog ko sa akong kwarto. Mura ko og naalimpungatan ate. Sa dihang makadungog ko o makakasika sa pikas kwarto. Semento man ang pagitan sa mong kwarto apan. Wala pa mi alkoba ate. Nakadungog ko og mga ungol. Makasikas sa akong pangidaron. Nga nasabtan ko na kung unsa ning mga butanga. Nagmatyag ko at inov. Human sa pila ka minuto na human na ang mga kasikas. Wala na yung mga ungol. Ang ako lang madunggan, ang tingog sa usa ka babae o usa ka lalaki. Sayod ko si mama ang babae, apan ang lalaki, dili ang akong amahan. Familiar kini kanako ate. Tingog kini ni Uncle Jimmy. Pagkataon-taon, miabli ang piltahan sa kwarto nila mama. Ang mga tunog paingon sa mong comfort room ate. Migawas ko sa kong kwarto ug naglingkod ko sa sofa sa sala. Nagdula sa kong cellphone. Gusto na akong makita kung kinsa ang mugawa sa CR ate. Pagkataon-taon, minggawa si mama siyang kwarto. Nakurat siya sa dihang iya kung nakita sa sala. Ipangutan ako niya ate, kung ganina pa ba kuno ko. Namakako ate no.
Ingon ko nga bag-o pa ko kauli. Iya kong yatagan og 100 pesos. Magpalit ko no ko og akong snack sa tindahan. Akong gikuha ate. Apan nagdugay-dugay pa ko. Pagkahuman, migawas si Uncle Jimmy sa CR ate. Nakaligo na kini. Og nakatapis lang og tuwalya. Nakita na ako nga nagpanik si Mama. Ingon siya, na ako na siya gipatrabaho kang Uncle Jimmy. Tungod kay nahugaw kini, nakiligo na lang. Nagpa-pretend ko ate nga wala ko'y nasabtan. Apan tungod sa mga marites, nabisto ni Papa ang ilang relasyon ate. Wala na napasahilo ni Papa si Mama. O gihingpit na silang nagkabulag. Kami sa akong mga igsoon, nagpabilin sa poder ni Papa ate. O walay ni uban kang Mama. Kini ang hinungdan. Nga hangtod sa akong pagdako. Na ako'y trust issue sa mga babae at inov. Nang labay ang mga katuigan ate, nagpabilin ko nga single. Wala ko nakabaton o seryoso nga relasyon. Hangtod nga miabot si Joy sa akong kinabuhi. Guwapa, sexy, ug maayo ang kahimtang. Apan, minyo na siya ate.

Nagsugod ang among sekretong relasyon sa dihang nakita miss o sa ka-seminar. Nagsugod sa sekretong pagkita-kita sa gawas. Hangtod nga nag-level up nga magkita na mi sa hotel. Sa una pa lang sayod ko nga minyo siya ate. 10 years ang gap namo sa edad. 23 years old na siya. Samtang ako, 33 years old. Matod pa niya duha na katuig nga kasal sila sa iyang bana. O sa ka-OFW ang iyang bana sa Dubai ate. O matod pa niya, musunod po siya dito. Daghang igayon nga dunay na hitabo tali ka namo ate. O dili na ko ma-explain kung anong lahi si Joyce sa tanang babae nga akong nakama at inov. Kung ang uban dali ra kaayo na ko mabuyan. Samtang si Joyce kanunay na akong gapangitaon ate. Matang mag-isa ang among lawas. Dili na ko gusto nga magbulag pa ate. Lahi ang akong nabati nga lawas nung kalipay kang Joyce. Ugang kuno nako nga siya ang akong addiction. Bisan pila na kabeses nga naangkon nako ang iyang pagkababayi. Wala ko'y kapuraan nga panghimuslan kini Atinov. Balik sa akong panumduman ang nahitabo sa akong inahan ate. Dili ko malimot sa dihan. Ipangutanan ako si Uncle Jimmy. Nganong ako pa mang inahan. Daw nag-backfire ka na ako ang akong gisuti ate Nov. Gani ipangutanan ko ang akong kaugalingon. Nganong si Joyce pa man. Apan siya ang akong gusto ate. Wala na ilain pa.

sa pagkakaroon ate Nova, ang kuno na ako nga wala pa ko naka-move on. Sa tinuod lang si Joyce pagihapon, ang anaasa kong nahunaw kasing-kasing. Apan malipayo na ko ate, nga naging part siya sa akong kinabuhi. Dini na lamang kukutob ate Nova, ug daghan kayo salamat sa paghatag ug pagtagad sa pagbasa sa akong suwatampo. Sincerely yours, Rocky.

0: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuha gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Daghan kayo salamat, Rocky, alang sa mong suwat tampo o gingon man sa itong mga suking tigpaminaw ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga higala ang istorya ni Rocky. Nagpakita nga ang kasakit niyang nasinati sa pagkabata. Dako kayong epekto sa iyang pagtanaw sa gugma o relasyon. Ang pagpanika sa iyang inahan, ang pagluib sa iyang inahan, nakahatag ka niya o glawom nga trauma o trust issue sa mga babae. Di na to siya mabasol. Apan, bisa nasakitan siya sa gibuhat sa iyang inahan o nakakita siya sa resulta o epekto sa kadaot na nga naitabo sa ilang pamilya. Sa ulahi, nahimo gihapon siyang kabahin. So, sa karelasyon nga sekreto gihapon, no? So, sa kababae nga minyo na. Ini nagpakita nga ang ato mga kagahapon, no? Ang ato mga trauma. Usahay, mahimo nga dakong impluensya sa atong mga desisyon. Kung dili na ito atubangon o ayuhon. Muning angay na ito diman ang mga higala nga. Ang gugma, tuod ni Rocky, siguro, tinuod. No? Tinuod ang iyang gibati kang Joyce. Apan sayod man ta, nga dili ta ng pagigugma, angay na itong ipaglaban. Labi na kung minyo ang usah. Labi na kung adunay laing pamilya mahimong madaot sama sa nahitabo kang Rocky na naguba ang ilang pamilya. Anyway, before tamulaw sa unahan, ato sa naipang acknowledge ang ato mga suking tig subaybay. Hello sa inyo, shout out to Vince Paul Lasigas from Bislig City. Ingon man kang Clara Toribio. Looy kayo ang bana nga nagkugi og trabaho isip OFW sa Dubai. Ingon ani gyud ang kasagaran nga kahitabo sa nga situation. Basta ang mga partner na nimpalad sa layo, mabana man o asawa. Dili tanan pero common na kaayo nga isyo ang naay kabit-kabit, either ang nabilin sa Pinas or ang nilangyaw sa laing nasod. Unta maundang na ang ingon ani nga situation. Agreed ko ani no. Mo gini siya ginaingon nga once ang usa sa magtiayon kay mag abroad, No? Ato na lang yung lauman nga di sila matinta sa lain. Pero sound taman. Anyway, hi to Lourdes Dumasig watching from Midsayap Cotabato. Kini ang gitawag og subconscious repetition compulsion. Girecreate ni Rocky ang trauma sa iyang pagkabata aron unta iyang makontrol ang sitwasyon karon apan misamot hinoon ang iyang trust issues. From Aris Mendoza. Shout out to Rosemary Tanya watching from Olingan, Dipolog City. Maayong adlaw ati Nova watching from Lahug ug regards lang ko sa mga parente nako Tanang Fuentes family from Jessie. From Jessie Campomanes, hi po ate, nagtan-aw og naminaw dira sa Riyadh, Saudi Arabia. Maayong hapon ati Nova, ang nagtan-aw ko si mo live diri sa Lourdes from Madeline Villar Amistoso Dulor. Thank you so much ingon man. Kang Benedict Bituon, dili gyud nato malikayan nga usahay mahulog ta sa tawo nga dili nato angay higugmaon. Para kang Rocky, counseling o therapy ang imong kailangan, dili relasyon. Ang imong trust issue sukad pagkabata, mao gihapon ang nagpadagan sa imong mga desisyon karon. Ayuha una ang imong kaugalingon from Julian Katigbak. Tinood yun ni siya, no? Mao gini siya kinahanglan na itong timanan ba nga? As ginikanan, kinahanglan na ito nga mahimong sakto ang itong mga desisyon, no? Ato ang mga lakang sa kinabuhi, kinahanglan na itong hunaw na itong mga anak ba? Kaya wata kabalo nga, ang itong mga desisyon, dako kay epekto sa ila. Sama na yung nahita mo kang Rocky nga. Imbis ang talikayan niya ang pagbuhat o sama sa gibuhat sa iyang inahan. But tungod sa iyahang trauma, no, ma-recreate niya, na yung mga situation, it's either, mangod, once ma-trauma ito, it's either iyang i-recreate ang iyong trauma or iyang likayan. But sa situation ni Rocky, iyang yung na-recreate, no, iyang gihimo ang unsay gihimo sa iyang inahan. Anyway, from Benedict Bituon, dili gyud nato malikayan nga usahay mahulog ta sa tawo nga dili nato angay higugmaon. Para kang Rocky. Oh, ang irony sa istorya kay siya mismo nasakitan sa cheating incident sa iyang mama sa una pero karon nahigugma siya sa usa ka minyo nga babae. From Karen Alforque. Shout out to Christopher Moreno watching from Navota City. Hi to Josephine De Vera Alawa and watching from Panabo, Davao del Norte. Shout out to Rosario Rosenas watching from Apid Island of Inupakan, Leyte. Murepeat gini ay ang history. Una ang inahan og ang kumpare karon si Rocky Napod og ang minyo nga babae from Janeline Santos. And from Renato Suarez, mo gini ang risgo basta lagyo ang magtiayon tungod sa pagka-OFW. Si Joyce Gilaay, si Rocky na ay trauma, peligrosong kombinasyon. Anyway, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o isend sa ito ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik taman lamang sa pipila ka pahinomdom.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
7: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o dakudod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit damit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
9: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
7: Nagagamit po Nans Eye Drops. O maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. O naayaw gudiyahang sambol-sambol o aksan na gudiyahang panglantaw. O epektibid kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sumakaw sa padaghan kay salamat Rocky alang si musuwat ka agi sa kinabuhi. Rocky, ang imong pag-akon si musayo ug ang imong pagdawat nga dili sakto ang inyong relasyon. Usa na ka maayong sinugdanan. Usay ang usa ka tawo moabot gyud sa atong kinabuhi aron tudloan ta og leksyon, dili aron mahimong atong kapikas hangtod sa katapusan. Sakto ang desisyon ni Joyce nga mobalik siya sa iyang bana og tapuson ang inyong relasyon. Kay usa ka na kalakang sa pagtul-id sa inyong sayop. Karon himo akini nga oportunidad aron na ayon usab ang imong kaugalingon. Ikinahanglan nimong i-resolve usa ang mga trauma nga imong na sinati, no? Kinahanglan nimong ayon usa ang imong trust issue aya kamusulod sa usa ka relasyon. No, ang trauma mangod sa imong pagkabata, Rocky. Angay nimong subtone nga dili na dapat nimo usabon pa, no? Dili na nimo angay i-recreate. Apan dili usab kini angay nga mahimong rason aron masubli ang kasakit nga imong nasinati ngadto sa lain. Rocky, pasaylo ang imong kaugalingon, pagbaton og panahon sa pag-ayo sa imong emosyon o kung kinahanglan pangayo og tabang sa mga tawo nga imong saligan. Rocky, timani nga ang tinuod nga gugma dili kinahanglan itago. Dili kinahanglan nga mangilog ka sa uban. Dili kinahanglan nga magbilin ka o kadaot. O saligi ang imong kaugalingon. Nga anaa ka higayon nga makakita ka og usa ka relasyon nga malinawon, matinud-anon ug walay tinaguan. Once again, daghan kayo salamat kaninyong tanan. Ug karon kay wa na matay igong oras sa sunod Sabado sa Buhon. Standby alang sa itong Health Educations Program kauban gihapon si Dr. John Paul de Asis ug masunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene ayon kiniang inyong ubos ng higala, Ate Nova Baniel. Alang sa itong tulumanong, sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghan salamat ug dalay gyud ang Diyos.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Dunganon yun niya. Kaloid sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
10: isa ko sa non-user na gamit ko ng scopy sa akong asawa na sa isa ko yun sa mga ubang dating iha ng scopy lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape kay kanadyong ng scopy among gamiton. Christmas ninyo, dres sa kapang libungan or kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kung problema sa mata, gamit sa Nuns Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
11: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nuns Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas sa tuhet education program ng Adlaw Sabado. The first na oban na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mga na Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangunta na sa 0917-159-5812. Okay, this time, Doc, mm-hmm, atong hisgutan ang may kabahinan ng hyperacidity kay usahay manggod gaka misinterpret sa tao ang acidic sila, ulcer, mm-hmm, unsa manggiklarong batiun sa tao nga tunay hyperacidity.
1: Okay mga kanans, no? Bago ana mga kanans, no? This coming di ay na March.
0: Yes.
1: Naaday kita yung mga medical mission.
0: Yes, tama. Mm-mm, sa so, Visayas.
1: Yes, sa Visayas. Mm. So, sa Dumaguete, Mabinay, mm, Gihulngan.
0: Yes.
1: Canlaon, uh-huh, and then Madilin, Cebu, uh-huh, and then Bohol, mga kanans.
0: Yes. Ako excited ko.
1: Wow, ganina.
0: Para makauban pod ko.
1: So, natatangin lang yung mga kanans, no, yung pizza and then yung venue nato, mga kanans. Yes. Pero mo ito ang ato mga prospective na mga area,
0: mm,
1: this coming March, mga kanans.
0: Okay.
1: Okay. Balik ta din nino sa ginatawag nato na hyperacidity.
0: Mm. Usay kalaina sa hyperacidity ug ulcer, Doc.
1: Okay mga kanans. Hyperacidity mga kanans, mao kini yung pagtaas sa asido sa imuhang gastric juice.
0: Okay.
1: So kumbaga katong gagaling ba,
0: mm-hmm,
1: patong duga bitaw, mm-hmm, niya para mutunaw sa ato ang mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: So dapat naagi na siya normal na level mga kanans.
0: Okay.
1: Sa hyperacidity ni taas siya. Okay? So, muna siya talag sa tumabatsagan magsigi taog, tugab na tugab mga kanans.
0: Ah, okay.
1: And then, sometimes yung hyperacidity, maabot niya ang lining sa ato ang tiyan mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, muna ito talag sa hyperacidity, makabantay taong mga medyo na atay mga discomfort or, mm-hmm, may mga panakit-nakit.
0: Okay.
1: Ang ulcer naman mga kanans,
0: mm-hmm,
1: na ay nasamad.
0: Okay.
1: Nasamad ang lining sa imuhang digestive system.
0: Okay.
1: Pwede sa imuhang gastric,
0: mm-hmm,
1: pwede po sa imuhang small intestine,
0: mm-hmm,
1: pwede po sa imuhang large intestine.
0: Okay.
1: So if we see ulcer, mm-hmm, na ay samad.
0: Okay. Kumbaga, kung ulcer dun ay samad, di ka, mm-hmm, na sa imuhang hyperacidity.
1: Yes, Ate Arlene. So isa sa mga hinungdan is hyperacidity. Pwede po siya sa mga medication.
0: Okay. Dok, usabay common gyud nga hinungdan nga magkaroon og hyperacidity ang isa ka tawo. Kana mo ka og karni ba? Mo ba na siya ang mga reason or dili?
1: Dili man siya gyud ang mauna ka na yung main reason, no.
0: Mm-hmm.
1: Kana mga too much mga karni bitaw,
0: uh-huh,
1: mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Pero ang hinungdan gyud ani mga kanans, mm-hmm, na nagkakaroon ka ng hyperacidity is kakulangan sa electrolytes or fluids sa imuang lawas.
0: Kay tubig?
1: Yes. Mga electrolytes po aside sa tubig mga kanans.
0: Sama sa?
1: Halimbawa, kini mga fruit juices, mga vegetable juices,
0: okay, yun,
1: mga enzymes. Kay mao man to siya ang ginagamit para i-replenish,
0: mm,
1: yung mga gitawag na to na mga mucus.
0: Okay.
1: Diyon, mao po niya ang ginagamit po para natay nindot o maayon na mga gastric juice,
0: mm,
1: para maipagawas kay para naakitay proper na pag-digest sa ato ang mga pagkaon. So, halimbawa,
0: okay,
1: kung kulang ka sa mga fluid intake,
0: mm,
1: kulang ka sa mga electrolytes intake,
0: mm,
1: so ang imuang protective mucosa barrier,
0: mm,
1: munipis to siya. If
0: okay,
1: it's protective mucosa barrier,
0: munipis na,
1: mauto siya ang naghahatag og protection,
0: mm,
1: sa ato ang gastric para dili siya masamad kung, mm, naay mo pagawas or naay asido ang ato ang tiyan.
0: Mm-hmm.
1: So kung kulang ta ato, moto siya magnipis na magnipis.
0: Okay.
1: Until such time yung asido sa ato ang tiyan,
0: mm-hmm,
1: maabot niya ang lining sa ato ang tiyan.
0: Okay.
1: So moto siya na magkaroon dayon ng ulcer. So muna, no, kakulangan sa water intake, kakulangan,
0: mm-hmm,
1: po siya sa mga electrolytes.
0: Mm-hmm.
1: So muna mga kanans na ginasulti yun na to na every time on time na early in the morning pag mata, mm-hmm, inom gyud kita og isa or duha ka baso na lukewarm water,
0: mm,
1: kay dako kay ikatabang ni siya sa ato ang digestive system. Okay, next mga kanans, karang dili insakto bitaw sa panahon sa tingkaon,
0: mm,
1: na dili kag on time ba, lay-lay ang oras sa imuhang tingkaon,
0: mm.
1: So halimbawa na ipanahon sa morning nagakaon kag alas 6 talagsa, mm, mukaon kag alas 7, alas 8, alas 9.
0: Dili. Di ba ginmalikayan, Dok? Pag-usap-usap mga ang schedule or ang imang oras sa pagkaon, depende ba kung kano'n sa ka maka-prepare o food?
1: Mm, maupo na lagi, Ate Arlene. Muna, mm, siya common food na problem sa ato ang family nagkakaroon, mm, ng mga gastric trouble mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kaya take note ang ato ang tiyan na gina siya normal na volume sa gastric juice. Dinapo na siya panahon kung kanus ang magpagawas o daghan ng mga gastric juice kay para mo digest sa mga pagkaon. So okay. Naabot kay ginatawag na biological clock.
0: Okay.
1: Kung kanusa na within the normal lang yung gastric acid nato, kung kanusa po na medyo daghan ang ato ang gastric juice kay tungod tingkaon na nato. So halimbawa, kung sa morning nagkakaon kag alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. So ang gastric juice ana nimo makanan taas inana na mga time. So meaning to si kung wala kay gisulod ana na tendency na ang lining sa imong tiyan minahinay niya kasamad. So mo to siya dali ta maka develop sa ang ginatawag na mga hyperacidity, na mga ulcer, na mga gastritis. Mo na mga kanan no, importante kung naa kay mga sakit-sakit sa tiyan, disiplina na dapat na akitay oras gyud sa tingkaon. Na kay para ang ato ang tiyan na ay panahon na mubuga og insaktong acid, na apoy panahon na mupahulay pod ang ato ang tiyan para maka-recover, maka-regenerate siya para ma-repair niya kung unsa yung mga damage. So mo to siya no, una is naatay proper na pag-inom sa mga fluid and electrolytes. Ikaduwa, importante po na naakitay on time na tingkaon mga kanans. Then pangatlo mga kanans, kinahanglan ang ato ang quality po sa ato mga pagkaon. So dapat dili po na shadow po ka concentrated.
0: Okay.
1: So halimbawa na puro na lang kita mga carne-carne, so dili po na siya maayo mga kanans. Puro na lang po ta mga processed foods, mga dilata, puro na lang po kita mga juicing bitaw na mga artificial juices. So dili po siya maayo, dapat medyo balance po siya. Kay parang ato ang tiyan dili po magkaroon ng trouble in terms sa pagpagawa sa mga gastric juice. Kaya halimbawa kung puro lang kagkarni ng carne mga kanans. So na tendency na kung puro lang ka-carne na carne, pwede magkaroon ng deficiency sa pagpagawa sa mga digestive enzymes. So may tabo, kay tungod na puro lang kita o carne na carne, dili na mahatag tanan-tanan na para ma-digest ayong mga protein na ito mga kanan. So may tabo na ay magpabilin na dili siya ma-digest. So may tawa ito, mag-ferment siya, mga slum siya. So dato na dahil magkakaroon, magsugo dahil na para nag-bloated kita, na yung mga hangin-hangin ato ang tiyan, nagkakaroon tayo ng mga indigestion na dili kayo dili matunaw ang ato ang mga pagkaon. So mas nindot na balance kumbaga mga kanans. So ayaw po na permanentiya na karni-karni, balance mga kanans kay para at least dili magkaroon ng trouble in terms sa iyang gastric juice production mga kanans.
0: Okay. Doc, ngayon mangutan na, unsa din yung H. pylori?
1: H. pylori
0: o mga kanans. Unsa insides?
1: Kining H. pylori mga kanans is bacteria ni siya.
0: Okay.
1: Bacteria na siya na anaa sa ato ang stomach mga kanans.
0: Okay.
1: So balikon ko, bacteria na siya. It's a good bacteria.
0: Bacteria ning H. pylori.
1: Yes. Good bacteria na siya, depende sa iyahang pwesto. Depende kung asa siya nagpuyo. Kung naalang siya sa imuhang gastric, sa itong tiyan lang ba? So, kining H. pylori, mutabang na siya sa pag-digest sa mga karni, sa itong mga pagkaon. Pero, kung kining H. pylori, pag naa kay ulcer, na ay samad ang imuhang tiyan, musulod mangguna ang bacteria sa imuhang samad. So pag sulod ana niya, mo circulate dayon na siya sa ato ang dugo. So pag circulate sa ato ang dugo, dadto na magkaroon ka na ng infection sa H. pylori infection. So nakitaan dadto sa imuhang dugo mga kanans. So meaning to say, ang H. pylori maayo na siya kung didto siya sa imuhang gastric lang siya. Pero pag naa kay ulcer, din mo sulod siya sa imuhang ugat, din mo circulate siya, pwede magkaroon ka ng H. pylori infection mga kanans.
0: Okay. Panguta na, Doc. Ang kape ba, soft drinks, alcohol, mga spicy, makatabang or makapasamot ba ni sa kuan, sa kanabang
1: hyperacidity? Okay mga kanans. Yes, kung naakay hyperacidity issue mga kanans, din naakay mga ulcer, night tendency gid mga kanans na mas worse, mas mutaas yung acidity sa imuhang tiyan mga kanans. Kay balot ay yung caffeine mga kanans, in nature acidic magid siya, mga soft drinks acidic magid na siya mga kanans. So meaning to say, ang acid sa imuhang tiyan plus yung acid sa ato ang mga gipang inom, pag mukumbay na siya, parang nagkakaroon ng convulsion mga kanans ba. So kung naa kay problema sa hyperacidity, ma-trigger mm-hmm. niya. Mm-hmm. Kung naapod kay ulcer mga kanans, ma-trigger pod niya mga kanans. Then mm-hmm. take note mga kanans, no? Acid sa imuhang pagkaon, mm-hmm. then yun acid sa imuhang tiyan, then acid sa mga ilim nun, di ba? Mm-hmm. Pag mukumbine na, di ba nagkakaroon siya ng convulsion.
0: Okay.
1: So take note, pag magkaroon ng convulsion mo ng imuhang tiyan, mm-hmm. para muburot siya mga kanans ba?
0: Okay.
1: Kung naakay samad diha, so ang imuhang samad ato, matrigger niya.
0: Mm-hmm.
1: Muna uban bitaw, marang-arang ilang paminaw, pag makatugab,
0: mm-hmm.
1: maka-burp sila.
0: Mm-hmm.
1: So pag maka-burp sila, yung mga excess na acid
0: mm-hmm.
1: na ipagawas. Muna okay. talaga sa makaingon ka na, lami mga yung good doc na pag makainom bitaw kag soft drinks doc, lalo na pag karni ang makaunon,
0: mm-hmm.
1: ma-feel yun mo na satisfied yun ka kahit tungod makatugab mang yun ka.
0: Okay.
1: Kay mao mga ito ninong dan mga kanans, no? Yung acid sa imuhang tiyan plus yung acid sa soft drinks,
0: mm-hmm.
1: pag combine niya, nagkakaroon siya ng convulsion.
0: Mm-hmm.
1: So meaning to say, pagtugab ni mo, yung mga gases doon sa imong tiyan, ma-release niya.
0: Mm-hmm.
1: So, muna siya, kung dili to ni mo ma-release mga kanan, sometimes makabantay ka sa imong tiyan, makaingon nga, dali lang, medyo huot kayo ang ako ang tiyan, murag lain pang ako ang paminaw.
0: Mm-hmm. Kaya
1: tungod yung acid sa imong tiyan, yung hangin sa imong tiyan, grabe yung paghuot niya ba? So,
0: mm-hmm.
1: muna siya natalagsa, dili nindot ang imong paminaw sa imong tiyan. Pero pag makatugab ka, mas haruway ang imuhang paminaw. Pero balikon ko mga kanans, no?
0: Mm.
1: Pag naakay hyperacidity, naakay mga ulcer, kinisya na mga ilim nun, na mga pagkaon, makatrigger siya mga kanans. So,
0: okay.
1: Balikon ko, kining mga soft drinks, mga coffee, mga colas, mm. even yung gatas mga kanans sa medyo. Mm. Kung naakay hyperacidity, mutokar gihapon asya mga kanans.
0: Okay. Dili ba mamaka-relieve hinon ang gatas, Doc?
1: Mm.
0: Kaya mo muna sagad mo, inom slog alpine para kunong ma-relieve ang ilahang hyperacidity or ang ilang problema sa ilahang kung maghisgot patag hyperacidity, Doc, liver ang problema, ana?
1: Pwede siya na liver pod.
0: Uh-huh.
1: Ang problem, ano siya, mga kanans, no? Naman to'y klase ng gatas, mga kanans, no? Katong evaporated milk, mga kanans, mas arang-arang to siya. Kaya
0: okay.
1: more on alkaline ang iyang property.
0: Okay.
1: Pero naman po yung isa ka klase na gatas, good. Kining mga ano bitaw, kining ginapang timpla na ito, taga buntag bitaw.
0: Mm-hmm.
1: Kining literal na gatas, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, kining siya is more on dairy, gina siya, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Yung acidity niya, mas mataas.
0: Mm-hmm.
1: So, muna siya, kung naakay hyperacidity, pag mm-hmm. mo inom ka gatas, mga kanans, musakit gina siya, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Mutukar gina siya, mga kanans.
0: Okay. Ati R. and Doc Jan, o sa may angayong buhaton nga bisan gamay ra kog kaunon, mag-bloated naman ang akong tiyan.
1: So moto siya ingon ko ganin mga kanans, no, gabloated siya kay tungod na akay problema sa imuhang digestion.
0: Mm-hmm.
1: Dili nimo ma properly digest ang imuhang mga pagkaon. So mo ni mga kanans na recommend ko na kinahanglan early in the morning mo inom git kita og warm water. Mutabang na siya, no, para mas ma-improve ang ato ang digestion, para ma-prepara ang ato ang mga protective mucosa, din ato mga gastric acid mga kanans, mas
0: mm-hmm.
1: ma-control siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Then makatabang po na siya para mas dali malimpiyuhan, mabagbagan, maipagawas ang mga cholesterol, mga uric acid,
0: mm-hmm.
1: mga wala na digest na mga pagkaon na nagpilit sa lining sa ato ang digestive system. Sa pag-inom sa warm water, makatabang po to siya para ma-cleanse.
0: Pero mm-hmm.
1: sometimes na ay mga uban na mga pagkaon, mga wala na digest na mga pagkaon, din yung mga cholesterol, nag-grabig yun ang pilit sa lining sa ato ang digestive system.
0: Mm-hmm.
1: So, monis siya na ginarecommend ako po na mas nindot po yung non-scorn coffee.
0: Mm-hmm.
1: Ang non-scorn coffee, kumbaga kinisiya is gigama ni siya para i-address sa naay hyperacidity. Dili ni siya simply lang na pareya sa coffee katong mga ordinaryo na coffee mga kanans. Kumbaga kinisiya is a herbal coffee ni siya na naay benefits, na naay mga ihatag na mga kaayuhan. Ang first benefits niya mga kanans is mutabang siya to regulate sa imong mga gastric acid. Okay? Ikaduwa is mutabang siya para limpyuhan ang imuhang digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga katong mga nagpilit, na parang nagkaging na ba ng mga
0: mm-hmm.
1: cholesterol, mga uric acid sa lining sa imong digestive system, siya ang mutabang para mulimpyo, mubagbag ato.
0: Okay.
1: And then mutabang po siya para magbalik sa normal ang imuhang pagbawas.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa una, pila kakaadlaw, 2 days, 3 days, talagsa sa isa kasimana, mayura may kaisa, kadua.
0: Mm-hmm.
1: So kung non-scorn coffee, mutabang siya para mas ma-improve, ma-enhance ang peristalsis movement at
0: mm-hmm.
1: the same time,
0: mm-hmm.
1: mutabang siya para everyday na makabawas. So non-scorn corn coffee dako kayo ikatabang sa ato ang matag adlaw, lalo na kung naa kay issue sa ato ang gastric, mga kanans.
0: Mm.
1: Aside na na-enjoy pa nimo yung morning coffee nimo, mga kanans,
0: mm,
1: nakahatag pa siya og maayong benepisyo sa sulod sa imuhang panglawas.
0: Ayan. Ati Aran Doc Jan, ang high blood pressure ba connected gihapon sa kidney?
1: Yes, Ate Arlene. Connected gina siya.
0: Nahisgutan man ni mo kaganina, yes. Mm, o,
1: kaya
0: ano magod
1: siya, no? Ang kasing-kasing o kidney,
0: mm,
1: kumbaga, ano gina siya, kung sa brotherhood, bugkos gina silang duwa, mga kanans.
0: Mm.
1: Kung ay problema ang imuhang kasing-kasing, ang kidney ni mo ang nagatabang. Kung ay problema po ni mo kidney, ang imo kasing-kasing po ang mo-adjust. So, muna siya, pag naakay ko problema sa kidney, more or less, ang imuhang kasing-kasing, mga kanans, maglisod pod siya o control sa imuhang blood pressure, pwede pod ka makaroon ng problema sa kasing-kasing, mga kanans.
0: Mm. Okay. Dunay mga stages, manggod dok, sa kanang chronic kidney disease.
1: Mm.
0: O sa may timailahan nga, kanabang ang imuhang kidney, dunay problema.
1: Okay, mga kanans, no. First, mga kanans, is katunaw kung nagkakaroon ka ng mga frequent UTI, mga kanans.
0: Okay.
1: Kana siya medyo bantayanan siya, mga kanans.
0: Okay.
1: And then, next anak, mga kanans, is ma-monitor kita dayon sa imuhang laboratory,
0: mm-hmm,
1: in terms sa imuhang creatinine,
0: mm-hmm,
1: ang imuhang uric acid, ang mm-hmm imuha din blood urea nitrogen.
0: Okay.
1: Then kung dato na, no, katong medyo advanced na, kanang mm-hmm natawag po nato na CKD, mga kanans, muna mm-hmm siya na anak kay mga panghupong anak na nay mga ascites,
0: mm-hmm,
1: yung ammonia level sa imuhang dugo is mm-hmm taas na siya, mga kanans.
0: Okay.
1: Dayon subject for dialysis na dayon siya, mga kanans.
0: Mm-hmm. Okay. Kana manggong muna na siya, usa na siya stage 5 na.
1: Yes, katon siya mga stage 5 na to siya.
0: Oh.
1: Kung baka kinahanglan na gyud na siya na i-transplant, mga kanans.
0: Mm, pastilan. Okay. So delikado gyud, no, kinahanglan nato ang pinga ng ato ang kidney, kay mao gyud ni ang usa sa pinaka importanteng organ sa atong lawas. Okay, doc.
1: Mm-hmm.
0: Pila man gyud ang target nga BP dapat sa usa ka tawo?
1: Sa karon, mga kanans, no, mas nindot gyud na BP, mga kanans, kung pwede yan, mag-range lang kita og mga 110 or mga 120.
0: Okay, over 80.
1: Yep, 80 or 70, mga kanans.
0: Doc, daghan kay nag-maintain o ganabang high blood, pang high blood, like mm-hmm usually ang gina-maintain nila is Losartan. Kala ba siya, doc, ang prolong nga paggamit sa Losartan, di ba makadaot sa kidney?
1: Usually ka na siya, mga kanans, no, yung Losartan, gagmay ramago na siya ng mga milligram.
0: Koy, every day?
1: Mm.
0: Kung so, every day?
1: Pero ka na siya, as long as walay problema imong kidney, kaya lang na niya na ipagawas.
0: Mm.
1: Kaya lang na niya na i-detoxify, kaya lang na niya na i, ano, mawala yung mga ano ba, mga drugs mm residue sa imuhang lawas. Pero
0: mm
1: kung medyo luya na ang mm imuhang kidney, anak, mga kanans, na ay by tendency, yes, nasa tendency, mga kanans, mm-hmm, kaya still drugs pa rin siya, mga kanans, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung wala raman problema ang imuhang kidney sa imong laboratory, wala problema, mga kanans, usually is kaya man niya na ipagawas ang mga synthetic drugs kanang mga mga gagmay lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero katong mga isog na mga drugs, pwede siya, mga kanans. So, muna, mga kanans, no, kung ikaw nahadlo ka na nabasin magkaroon ng trouble ang imuhang kidney, lalo na kay naadagan kang mga maintenance na ginainom. So namang yapo yung mga pamaagi kay para mawala ang imuhang mga kabalaka, mga kanans, no?
0: Okay.
1: Aside sa imuhang lifestyle, sa pag-inom sa nindot ng mga ilimnon, and then mga fruit juices and vegetable juices, napot ang mga supplement to support sa ato ang kasing-kasing pati man sa ato ang kidney.
0: Okay.
1: So which is yung UID Herba Capsule,
0: yes,
1: mga kanans. UID Herba Capsule, dako kayo ikatabang para malikayan.
0: Tested ang proven, grabe gid ang clinical study, ana, doc, nga ang igabit ng mga herbs, ana, mm-hmm, para gid sa tong kidney, to help sa tong kidney nga healthy siya.
1: Yes, Ate Arlene, no? Then siya ang makatabang, no, na para mas ma-enhance, mas gaan ang trabaho sa ato ang kidney. Kay para yung mga drugs residue, yung mga pagkaon na to, o mga ilimno na medyo acidic siya, na makapaluya, mga free radicals, kaya niya na i-detoxify, maipagawas, pinaagi na pagpaligon sa ato ang kidney, no? So, muna, mga kanans, no, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa UID Herba Capsule. Pero, mga kanans, kung nanghupong ka na, katong si kidney na kumbaga ba?
0: Chronic, ano na good, kidney disease.
1: Kumbaga, grabe ng panghupong sa imong mga tiil, talagang maglisod na
0: kagunawa. Maglagom na kuban lagi, dok.
1: So ang ginarecommend ako mga kanans ang pag-inom sa UAID supposed to be is duwa-duwa gyud siya.
0: Duwa-duwa na.
1: Duwa-duwa gyud siya. Sa taga-inom niya duwa-duwa hantun mawala ang iyang panghupong.
0: Okay.
1: Kaya ang UAID mga nato is para ipagawas ang mga excess na water. Kaya take note when the time magkaroon ka ng CKD.
0: Pero ay, doc, ang imong na-mention is para ipagawas ang excess water. Pero na yung mga pangutan na doc, ngano kuno nga ang uban, gamay ra kay ihi mo gawas.
1: Kay mauman to siya kay mid, nagluya naman iyang capacity.
0: So dili mo gawas ang water.
1: Yep, dili na siya mo gawas mga kanans. Kay luya naman imong kidney mangod. Kumaga igo na lang siya muagi ang dugo ba sa imong kidney. Pero ang imong kidney dili na siya ka-perform sa iyang trabaho para ipagawas yung mga excess na mga water, mga electrolytes. So may tabo ato, moto siya yung water sa imong lawas, nagasigi siya og pundo nagapundo siya mga kanans. Moto manghupong dalayon ka atong mga kanans, no?
0: Ayan.
1: So mo ni mga kanans kung sikidi ka na mga kanans, dili na ang ginaingon nato, dili na ka pwede magpalabi og inom og tubig. Kaya na may uban doon, okay naman ni Doc kay kinahanglan magid ko mo inom og tubig na daghan, dapat kinahanglan 8 glasses yun. Kana siya kung dili ka kidney failure. Pero kung kidney failure ka, kung nang hupong ka, take note, daghan na kagtubig sa imong lawas, doon magsigi pa kagbutang og tubig sa imong lawas. So, muna siya mga kanansu na, kung pwede control na siya din, take og UAID kay para maipagawas yung mga excess na water sa ato ang lawas mga kanans.
0: Ati R. and Doc Jan, unsay buhaton, malnutrisyon ang gikinahanglan kay ang akong anak, sayo siya na minyo, o niya, ganiwang siya, o niya, yung anak ka, suso sa iya, ha? Okay, malnutrisyon ang problema ko na sa yung anak, Doc.
1: Kay, yes, Ati Arlene, no?
0: Take og Nance capsule, permanente, ato mi, ha? Kay mo na siya ang pinaka-best para permanente nga doon ay milk ang usa ka inahan. At the same time, energy boosting para
1: yes,
0: sa iyahang anak.
1: In terms po sa inyohang production sa gatas bitaw, no? So, balikon sa teenager, wala pa kayo na-develop ang iyahang birth anak. So, kumbaga, kamulo pa lang siya nag-develop. And then, maahat siya, nabuntis siya. So, na yung pang tendency na pwede gamay ang gatas sa bata, sa
0: inahan.
1: Inahan. And then, dili satisfied yung baby niya mga kanan. So, yes, ang non-serva capsule, makatabang po na siya no, sa pagpa-improve sa production sa gatas mga kanans.
0: Yes. Bogi na siya sagad ang atong na-experience, Doc, nga sagad sa mga buntis, nga di mo gawas ilang milk, non capsule makapagawas sa gatas sa usa ka inahan. By the way, Doc, unsa ato ikatambag sa mga ginikanan nga normally kayan ang teenage pregnancy kay ako nagtuo nga kining teenage pregnancy mahinahinayang ginig ka correct kung pananglitan kanabang naagid mismo sa panimalay ang mga ginikanan nakatutok sa mga anak usay mangutugot sa kabisi di nila maatiman ilang mga anak ilabi ka mga estudyante nga lagyo ng eskwela high school pa layo na ng eskwela di nila ma-monitor muna sagad ang mga biktima mo kinasagad gid ang mga biktima so again dilis siguro mo kipian sa giyod. Matag ka nagon niya. At imanagin ang mga bata.
1: Yes, at early, no? Muna talaga sa mga karan. So, naapoy conversation ba? Or pagkadibati sa social media. Kung asa ba giyod dapat yung education in terms sa sex educations?
0: School ba? Or
1: school
0: sa
1: ba?
0: Ginikanan?
1: O ginahanglan ba sa ginikanan? Okay, for me mga kanans, no? Okay man, nindot man, mas maayo man po kung sa ginikanan magsugod mga kanans. Pero balikon ko mga kanans, dili tanan ginikanan na i-access sa education with regards sa changes sa physical appearance sa matag lalaki o sa matag babae. So talagsa na yung mga pangutana ang bata, nga nung inani ang development, dili matubag o ensakto sa inahan. Kaya tungod, gusto man yung nila tubagon pero wala sila background sa medical, magka problema na hinoon. Magkaroon ng mga misinformation mga kanans. Sa ako okay man na siya as long as yung ginikanan well versed siya in terms of physical changes o mental changes sa development sa bata, sa baiman at sa lalaki. For me mga kanans, mas the best pagyapon na naagyoy professional na magtudlo sa ilaha. Sa ako lang ha, mas nindot i-implement yun yung sex education. Pero dili ni siya literal na sex. Kaya yung pag muingon magudiretso mong sex, ano dayod siya? Parang bimbang.
0: Kumbaga, tagaan gidiretso o kanabang sakto nga giya ang mga bata. Nga makabalo sila, yung anak kadelikado, nga ma-engage sila as early as sa ilang edad. Dapat maabot ang saktong panahon para diha. Makabalo sila o sa mga negative effects ini para sa ilaha.
1: Kay medyo harsh manggod yung word nila na sex education. Pwede na to na medyo
0: usbon
1: ang word.
0: Dili sex education.
1: Oh, so kay para ang ginikanan po, kay balo na beka. okay lang tata itong mga ginikanan ng mga high professional, kaning mga under sa medical, kay kaibalo na sila unsa yung pasabot. Ay, uban na ng mga ultimo na wala ka na ibalo, kumbaga grade 1 lang, grade 2 lang, wala ka tapos o elementary or high school, ang ila pagsabot diretso sa sex education, ano na rin, blah, blah, blah. Di ba? So, dadto na magkaroon na dili nindot ang impression pa lang sa title pa lang daan.
0: Yes.
1: Kumbaga, ano na lang siya, physical changes or physiological changes sa mga babae o sa mga lalaki.
0: Na dapat mo itudlo sa eskwelahan.
1: Yes, mo ito itudlo. Then sa ako lang, mas nindot po na i-separate ang babae o lalaki in terms na ani na itudlo ang physical changes sa babae o physical changes sa lalaki. Dili pwede na iuban ang laki o babae sa mga inani na mga discussion.
0: Yes.
1: Kay take note, halimbawa sa mga babae, naa sila yung mga physical changes ani sa ilang breast, sa ilang mga private area. So ang mga kung babae mangod sa babae, maka-open yun sila pag-ayos sa ilang mga emosyon. Then kung paano po i-handle ang ilang emosyon mga kanans.
0: Okay.
1: Kay take note mga kanans, sa mga inani po, nagkakaroon po na sila ng mga changes sa ilahang mga behavior na talag sa dili masabtan sa lalaki, dili masabtan sa babae.
0: Okay.
1: Sometimes ang ano po, ang mismo ang kaugalingon bitaw na kung kita ba, mangutanan na kinsa ba yun ang ako ang pangutanan ani sa ako ang changes.
0: At least, doon naging matubag nga insakto nga edukasyon ka ba yun, Ana?
1: Yes, Ate Arlene. Then, yes. Of course, mga kanans, no, ang pinaka-importante dani mga kanans is yung psychological effect kung magkaroon sila ng mga teenage pregnancy. Dapat yes. makaibalo sila yung mga consequence.
0: Yes.
1: Dapat na yung mga video na ipakita na yung nagbasol sa na yung silang teenage pregnancy. Kaya para sila mismo na sila self-reflection mga kanans.
0: Yes.
1: Kaya sila mismo makita na to, magkaroon talaga ng changes ani mga kanans. Samtang okay. wala na sa mga kanans sa atong education mga kanans, usually yung teenage pregnancy, mutaas, gina siya na mutaas mga kanans.
0: Yes. Again, dako kini uga effect po sa mga kabataan, no? Labi na kaning anemia, high blood pressure in pregnancy, premature labor, difficult delivery, lisod magpanganak kung bata pa, di ba? Heavy bleeding, higher chance of infection, higher chance of miscarriage, high risk of C-section, no? So, cesarean, and malnutrition, osanisha, and then mental and emotional effects, depression, anxiety, and stress, low esteem, kay maulawan sila ba? So, kanang buga, what does like now, ikatubag sa mga friends, no? Postpartum depression, daghan kayo ang effect ini sa mga teenage pregnancy, stopping or delaying school, di na makapieskwela, tiwas, kay nanganak na, when fewer job opportunities, financial problems, daghan kay ma-encounter early marriage or forced relationship, mapugos na lang. Magkaroon ng family conflict, risk sa domestic violence, kay kasagaran kung magka-problema na, magkinulatahay na. I mean, daghang problema nga ma-encounter, no? Unya, napay mga premature birth, kay dili pag siya ready, so too early para mga anak. So, doon premature birth, low birth weight, breathing problems, poor growth in the womb, daghan kay problema. That's why, as much as possible, take care sa inyong mga anak, ilabi na nga mga babae. Kung pwede, ma-enjoy nila ila pagkatalaga nga malikayan ang 10-age pregnancy. Kay grabe ang encounter nga problema para nila. And of course, sa mga experience na, ang i-recommend nga, pag-maintain mo og cervic care. I mean, dako ni siya ikatabang para ma-maintain ang ka-healthy sa matres o sa kababae.
1: Yes,
0: labi na nga sayo kaayo ni sulod anang mga butang sayo kay ni agi panganak.
1: Yes, Ate Arlene. No? And then, of course, mga kananos, no, sa mga kabataan mga karon is common na po yung ginatawag nato ng mga dysmenorrhea. Common na po kayo kanang layago na dili kayo sila binulan na magkaroon ng monthly period.
0: So, protection sa cervix. Oh.
1: Yes, kabalo naman ta mga kananos na kinitanan kung mapasagdan-pasagdan, ugdagan na giyod ng hitabo sa mga kababaihan, nag-take for granted nila ang mga simple na mga symptoms. Later on, nagkaroon sila ng mga problema sa ilang matres, nagkaroon ng mga mayuma, nagkaroon ng mga cyst, nagkaroon ng mga polycystic ovary, and then dili sila mabuntis. Pag-abot sa panahon na gusto sila na manganak mga kanans.
0: Okay.
1: Para malikayan niya sa mga kanans, kung naa kayong mga problema sa imong matres, take Cervicare brand herba capsule. Pwede one capsule once a day.
0: Okay. Sa atong Health Integrations Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang Lunes pohon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance, again usbon nako, Nance ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah.
1: And then of course, mga ka-nans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herba capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na murag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon, ang non-herba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans.
2: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans, syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
8: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Bali.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
11: Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: No!

pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware uman sa BQ Glassmaster mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ani na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpamina o kanin joke tanan. Welcome na sa may gala din sa tuwang programang Balong the Great. Kumusta, kumusta? O manginaot lang ta. Nga karo adlaw may gala na amos kalasig. O gabiskay sa panlawas adlaw karong Sabado. July 4, 2026. Paspasa oy, pwedeng ko na Lundi 6 na. Ato

Atong tigmo di may gala 2,200. Huwag kay pulos kon wa ko. Huwag po ko'y pulos kon wa ka. Wala ako'y pulos kon wala ikaw. Wala po di ka pulos kon wala ako. Muna may gala to ang atig mo. Pabuta sa batong gandam karadawang ha. Nasa jod bag ka mo. Nasa jod bag ka mo. Unang ligaw-ligaw. Uno. Number one, unya, pabuta may galang duha para magkumplito. Magsugod na tayo, dito sa ito ang pagpanaguban.

Okay, padayon to may gala. Dito ito ang pagpagpagpag. Imo pagkaroon. Or inyo pagkaroon. 2028, inyo lang yapon.

0: Oke, cerita begini sahabat tembaga. Wakai pulus kong wako, wapungkoy pulus kong waka. Ang tubag long kay siyaw gako. O sara rik na numulas sa lumon man eh. Ang kadalso ng Mabinay. Oy, kumusta mga taga Mabinay? Oga, good PM kuya. Ang tubag sting mo kay duha katimba sa tabay. Gigot ang gaong para timbang sa usa. Ayan. Kay inig kapuno sa tubig. Birahon mo pulisad ang usa katimba. Eric ng Sikatun na Street, Cebu City. Hello. Oga, di abiyod. God pa yung balaw ang tubag si Muntik Mukay Duha katimba sa tabay. Kaysa lang ilabay. Ha? O, kaysa lang ilabay. Lawang tubag ni Muntik Mukay ka. Ano saan siya? Kahoy og lansang. Ayan. Lawang tubag tig mo kay puler long kay di siya. Magamit kung wa ang pikas og pikas. Judian imiya ng nagbalaji. Ang nagbalay Negros Oriental. Yo! Tur! Wap! Age mo! Okay, padayo ang tamang kuriba. Long akong at tumag kutsarag tidor gamit Father Dong o Buhol. Oy, Father Dong! Sa Buhol, kumusta ang mayong pagpaminaw? Kumusta man inyong Buhol? Lawang tubag, ano yung munting mo kay Puller, kahit di siya magamit og? Okay. Judian Emiya. Nagbala Jigapon. Negros Oriental. Okay. Akong tubag kay Puller, adyaw kadagana. Puller, or kung na bulbul. Puller, or kung na bulbul. Okay, padayo at tawagala. Diris ito ang pagpanaguan. Long akong tubag. Puler gapon, Judian. Agoy. Kini si Judian Emiya. Magpapuler kini siyang bulbul. akong tumaglong anang imong tigmo kaluha na long Edgardo Utara anang Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ang tumag kinatao na si Edroy anang Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Majong pagpinaw ninyo. Ang tumaglong tigmo kay Kahoy og Lansang ang kila sa Dumanhog. Kumusta mga taga Dumanhog? Mayong pagpaminaw. Tubag na ko tigmolong kay Anino o Silso ng Alcantara, Cebu. Yo, tur! Wa, pagyapon, mga kurimaw. Long tubag kay Mata. Ang anabuta, way kapuslanan, o way kahayag. Way ngag address. Di panyod. Kwak, asan niya? Balong, tubag, anagay. Espiho or mirror. Mirror. Wibin niya minggito. Asamak Mabinay. Pio, tol. Wap, agay mo. Kwak, nit mo na long. Pio, tol. Okay, wap, agay po ang masalingan. Dito may gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Manik sa Buhol. Ang magtiayong balong og tikla samtang nangatog. Kadlaw na may gala alauna. Text. Di man mo katog text. Ay, ano na unsa man ka? Ambot, teksoy, nga nung di ko katuag. Ay, kanang long. ugma ba? Ngano man? Muan niya akong ginikanan kaya mga yun doon sila 10,000. Kaya na ako na sila yung problema. Long. Long ba? Katulog mo lagi. Oh, di daw siya katulog, may gala. Pero pag ingaw mo itong ganikanan kay mga yung juice mila. Long. Malong. Dali agi na katulog. Katulog mo lagi lang. Long ba? Hago kung magkadayo. Ang mga na hindi katulog. Pagsure. Sabadi. Sigla mo pag di katulog. Ansa? Sino na niyo si tatay mo abot daw madribalay kay mga yun doon sa 10,000 kinasay bayro nun long long ba nalian na gadog Long akong tubag, sakit og bumbilya. O tim-tim sa Cebu. Sabi niya akong sakit. Masakit. Long tubag kay tipaka sa itlog og pugag. O tim-tim daw sa Cebu. Og gitari mo na long. Kasi may gitari ba? Ang bilahan gitari. wakwak sa libon gikan daw kang 368 og tikbalang manabalong piyuto oh dagang ingon makita ko nung tao gikan daw sa unggoy pero ako ba kaduha-duha giko ba dagang mo kumakita muragika mas kabayo Long tubag stick mo kay silhig og dustpan. Long kabayo na og kumpay, dudo ng Bugo City. Yo, tur. Oy mga taga Bugo, kumusta kang Kuya Jess o kang Ate Lothaiko? Ha, I in si compound. Hey guys ko. Dayon. Akong tubag long. Anang tigmo ni mo kay positive og negative. Oh, gikan daw kang mumoy, si Kihur. Ah, kumusta mga taga? Si Kihur, Pioto. Oh, si Kihur, naami diya. Ah, ni Ate Arlene, ha? Murag 17, 18, 19. Og, di, apadyod. Long akong tubag. Palito sa pusporo o kuskusanan o kiskisanan. Gikan daw kang Joanne sa Bohol. Kumusta mga taga? Bohol. Ikaduag ligaw-lingaw na to may gala S4. Pabutang usa para makompleto. Akong tubaglong. Anang tigmo ni mo? Kay kanon og sudan gikan daw kang test si Kihur kumusta mga taga si Kihur long tubag na ko lapis or bullpen og papel gikan daw kang mani Dumagiti kumusta mga taga Dumagiti og Long tubag kay dagom og sinulid. Oh, gikan daw kang Ajin ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Kumusta og majong pagpamina ninyo. Long tubag kay sagbot og herbicide. O ka na. O sagbot kumaygalag og herbicide. Gikan daw kang atiting sa Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Piyoto! Why, pag-iapon may? Okay, dito may gala sa line pang pasiaw. Gikan daw kang mumoys mabinay. Hin. Oh,
1: ganina ba? Kita upita ka, bay?
0: Unya? Ay, sunod.
1: Ay, porting baga. Ay, sunod ni kay, bay.
0: Ay, mugi ko ha.
1: Wala, eh.
0: Bugo ka ni mga ano. Ano, mugi ko ha.
1: Kwao ni mga gigunitas. Tag, iya.
0: Akong isulti ni mo, kita raman ko.
1: Aya!
0: Pero gigunitas. Tag, iya.
1: Aya! Aya! Aya!
0: Gigunitas tag iya lagi.
1: Aya! Aya!
0: Long akong tubag. Anang imuang tigmo. Ang tubag anak balong kay. Positive o negative sa kuryente. Pyoto.
1: Aya!
0: Long tubag kay kanon o sudan. Ah, gikan daw kang Inday, si Kihor. Ah, San Juan, si Kihor. Kumusta mga taga San Juan, si Kihor? Agong tubag balong. Anang imuhang tigmo? Ang tubag anak kay tadtaran og sundang. Computer. Og ang tubag lang lakig baje kompyuto wap agapon. Wap agapon mga saligang og lang akong tubag anang tigmo ni mo kay barbecue og sawsawan. Bita, no? Kinigang barbecue, may galab. Pag sawsawa ni Mudula, bisag, walaming barbecue, lamig, yapo na. Oh, tagaan tamong tipa. Ang lamig kayong sawsawa sa barbecue, bita. Kanang tuyo o suka, imix ni mo, pero mas daghan ang suka. Kanga. Oh, dili, mas daghan ang tuyo. Imix ni mo na, pero murag 60-40 ba? 40 ang tuyo, o niya, 60 ang suka. Silihid na yun. Ibag kay kaingon ka. Ha? Kaingon ka mangyog. Ja? Lami mo na? Akong tubaglong sa imuang tigmo. Eyeglasses og mata. Oh, gikan daw kang Fiona. Buhol. Kumusta mga taga Bohol? Piyoto! Og ang tubag na kulong, anang imo ang tingo, kamot og tiil. Wap agabo! Wap agabo! Og akong tubag, long sa imong tigmo kay tiya hangin og ligid. Piyoto. Okay, ikaduha ang ligaw-lingaw may gala 4. Oh, 4. Una 1. Ikaduha 4. Ikatulo. Ano saan? Long akong tubag anang imong tigmo lusong og alho maribig sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Computer. Wap agya po. Og long akong tubag. Chok og eraser. Aha. Gikan daw kang Christine sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Pio to. Og balong. Ang tubag anak kay Ring og Bula. Oh, gikan daw kang Manilin sana. Asani? Okay, Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Pio to. Wapagin nga po ba? Ha? Wapagin nga po na ka. Asakto og tubag. Og balong. Akong tubag. Anang imuang digmo. Ang tubag kay Gabiig Adla. Kompyuto. Uap agyapon.

το μαγλόν καί Κασίν κασίν ογ Οτοκ Μόλι είναι αγωμάνε οτοκ Περόβε κασίν κασίν Αγωμάνε πότε κασίν κασίν Περόβε οτοκ Ωραία ρε Αν το κάνει μωρακόν ογ μπουτόν Περό να ο μωρακλάχιν Άμα είναι ένα Δουγκάν μωρακμπουτόν Pero no, more glahing. Okay, balong. Akong tumag. Anang imuhang tigmo. Tubig o yuta. Pio to. Wap agapo. Og ang akong tumag. Long time mong dig mo guy, musong kaya pong alam. Hello. Og di apayod ang akong tubay. Kape og asukan. Piyotor. Wap agabod. Aga onya masligan. Bene. Long tubag anak kay kan on og sud. Wap aga boy. Okay, padayon ta Miguel di sa tuang. Pag panaguban. Dereta may galas, lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Gina may galas buhon. Dito sa bus may gala. Kinisbalaw nga konduktor. Kinisitikla po nga estudyante tapad ni Lolo Henry. Miss, aha ka miss. Kuan sir? Da lang si Busser Ispi. Okay. Kantupos balaw nga siguwang. Akalo, diha lang dong sa bugodong. Ispigi apang. Ay, pagka-uwaw niya, ispig katiguwang ni mo. Ispig bitaw ko. Aning tapad na ko, iyang ispig student permit or privilege. Student privilege, ako. Usay mo? Single parent. Single parent ko is... Ispe. Ispe is student privilege. Lolo ba lang po? Single parent. Ispe, ispe. Hello. Okay, padayo tabi ka lang balang tumag na ko ano yung tingmong kay. Batunis og uhalis. Dagom og sinulit. Alma sa buhon. Kumusta mga taga buhon? Madyong pagpaminda ninyo. Og akong tumaglong. Anang tigmo ni mo hagdanan. Ikan daw kang Rosy Dumagiti. Kumusta mga taga Dumaguete. Og balong. Akong tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag anak balong kay ligid. Computer. Wap agebo. Okay, derita Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang patring may galas buhol. Kinis Dr. Henry, iyang assistant may galas si Tikla nga Osaka Nurse. Tikla, Doc, katong pasyente sa gawas, pasudla na to. Doc, katong pasyente sa gawas, pasudla. Nagipauli na ba na ko, Doc?
Ano yung mga ipauli? Alam, kinag-istoryahan na may galaan mo doon yung lawas. Laay mo ko niya yung pamati. Monggi, gipaulit na kodo ko ay. Imo pang padugayon yung gawas ng laing pamati. Pumatay pa ng gawas da. Long ako at tumagay. Unsan eh? Pusil o bala. Gikan daw kang nining sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Piyoto! Wap aga po. Og dirita may gala sa tuang nasadyod baga mo. Nasayod ba mo mga salingan? Ang the only bird in the world. Nga maka-fly or makalupad si paatras. Only bird in the world. Nga mulupad paatras may gala, mupundo. Magpa-right, ma-left. Mao ko na may gala ang hummingbird.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitay mo kaka di mo gusto nga magminsin ko kay mga para sa ilag nga gasaliton sa butika kay madlo ko di ko so kung paminaw aning sa sinceli at si Aileen dagan masay o mga testimony nga nga ayo sila kay high blood sila so akong gi trial ng several capsule o UAID akong gitari so muna kini akong giminsin o dagan kisang salamat lang at si Aileen sa iyang product so si Dina Adiano set agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi nagyod. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

Okay, balik tayo may gala dito sa tuhang pagpataguban mga kurim. Oga balong, akong tumag anang imuhang atig mo. Isan ni siya? Ang tumag anak balong kay sapatos. Computer.

0: Nagkulong sa imong tigmo, puspurog palito. Wa ay pagyapon, piyurur. Dito may galas, lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang mundo sa buhol. Kadtos balong at tiguwang kwartahan. Na nguyab siya may galang tiklang batanon. Kanang balong. Ayaw sa ilabti akong lawas samtang wapata magkasal, ha? Ikaw bahala. Ha? O, tiguwang may, no? Ikaw ang bahala, guy. Okay, okay na. Dili ni mahilabtan akong lawas samtang wapata magkasal. Ikaw ang bahala, guy. Pero, guy. Unsa man lo. Along. Ayaw po hilabti akong kwarta. Samtang wapata magkasal, ha? Ya, on sa man text. O kira ka?
1: Ayaw!
0: Ayaw sa buhilap ti akong kwarta.

0: 하지만 닐 or no deal. Long akong ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anak balong kay sudan og kanon gyapo. Wa ay paghapo. Katapos ang ibinil by Galas Curimao. Yan naman eh. Numero 3. Kumplito na. Wanto euro, salamat kasi pagpaminaw. Salones na sa Puhon og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o nagkaroon ni Ruben Perez de ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita,

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
7: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
18: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dud kaayo siya even for mga bata.
17: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
19: I love EXL Makabuhay.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero, ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang Sagalyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Doon ay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang Sagalyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo, branded or generic medicine. Garantisado, quality medicines at affordable prices.

0: Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, oy, higayon na Junjun niya mare.
1: Salamat kayo mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamray ako parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Dan Binding o Empara Siyudad sa Tagbilaran.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, strong ka
5: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
8: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
12: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
13: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
14: Nahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
15: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
16: Hi, miss. Gandang araw.
17: Lahi ra.
18: Myra girl good.
19: Ikaw sad.
20: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
21: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
22: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
23: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
24: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
26: PH

0: PHCare versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo! Plema! Igawas!

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair ba strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing husgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Advantage Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong
8: karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy, what a-
18: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planinar.
6: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Planinar. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongest.
23: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
24: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
25: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
26: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
27: Kahit itanong mo sa doktor,
28: alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ilong Ranger?
30: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
29: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
30: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
29: Sipon agad?
30: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
31: Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
10: doctor. Mocha Frapp for...
11: Aray!
10: Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: o uban pang mga isyu nga angay natong mahibal-an isip responsableng mga lungsuranon. Apan sa dili pakita mo padayon mga igsunigala, tuguti kami nga ipadaya ang among kinasingkasing pagpasalamat sa DYRD, ilabi na kang Station General Manager Sir Peter De Harisco, sir, o sa atong kauban dinhi sa istasyon Sir Kahis, mayong gabi sir, o alang sa walay hono nga suporta, alang sa walay hono nga suporta sa atong programa. Alright, dako usab ang among pagpasalamat sa pamunuan sa Bohol Police Provincial Office nga gipanguluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. Mayong gabi usab kang Police Lieutenant Colonel Jodimar F. Bonilla, Deputy Provincial Director for Administration, kang Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejos, Deputy Provincial Director for Operations, og of course kang Police Lieutenant Colonel Joseph P. Birondo, ang atong Chief of Police Community Affairs and Development Unit kon Picado. Mayong gabi kaninyong tanan, sirs and moms, og sa tanang opisyal sa kawani og kawani sa Bohol Police Provincial Office. Atong timbayaon usab ang atong mga lokal nga leader nga nagpadayon sa pag-alagad sa katawhan, ang atong kugihan nga gobernador sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Aristotle Aris Aumentado, uban sa iyang kapikas sa pag-alagad, Congresswoman Maria Vanessa Vanban Aumentado. Mayong gabi usab kang Mayor Jane Yap sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa atong 1st District Congressman John Gisnel Babayap. Usa ka mainitong pagpangmusta usab ngadto sa atong mga mangingisda, mga mag-uuma, mga driver, mga magtutudlo, mga health workers, mga inhinyero, mga negosyante, mga estudyante og sa tanang mga sektor sa katilingban nga nagpadayon sa pagtrabaho alang sa kalambuan sa atong lalawigan. Labaw sa tanan, usa kadako og mainitong maayong gabi sa tanan natong mga suking tigpaminaw nga nagpahipi diha. Mapalukal man kini og gawas sa nasod. Og syempre, dili sab na ko kalimtan ang akong mga igsuon na mga Muslim nga nagpahipi po diha, labi na sa 13 ka Muslim community dinhi sa Bohol. Og of course, sa ako ang mga kauban sa buhat, no, mga sakop nago sa Salam Police Advocacy Group kon Ispag Bohol chapter og sa national, no, regional and national nga naadiha kanunay nga nagserbisyo, no, nagserbisyo nga walay sahod mga igsoon mga igala kaninyong tanan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kung sa binasaya pa ang kalinaw, kaluoy o panalangin sa Allah, mana kaninyong tanan na amping mo diha, no, mga igsoon, amtan na ba mo, andam na bang mamati, no? Og of course ganina ra mga igsoon mga igala kay kanong gabi una ato na usab isgutan ang mga pinakabag-o nga balita, mga kalihukan sa kapulisan o mga impormasyon nga makatabang sa pagpalig-on sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa atong komunidad. Kini ang inyong programa, ang Kapulisan Karun. Mga igsunumigala, atong kauban karon ang mga personahe sa Kurilya Municipal Police Station nga nakakaroon diri sa ato ang right side mga igsunong mga higala, no? Ato ano silang tagsa-tagsaon para sa pagtimbaya sa ato ang mga sukintig paminaw o labi na katong mga Kurilyahanon, mga taga-Kurilya. Unsa itawagan ng mga taga-Kurilya? Kurilyahanon. So as arita magsugod ni Police Executive Master Sergeant, Master, palihog ko og timbaya sa imuhang sa ato mga sukintig paminaw. Go ahead.
1: Una sa tanan, mayong gabi.
0: Oh, sige, padayon. Padayon, Master.
1: Una sa tanan, mayong gabi ka na itong tanan. Akong pagtimbaya sa atong mga katawhan sa lungsod sa Kurilya. Since na natimbaya na ang atong mga kadagkuan rin sa kuhan, ang among itimbaya ang mga opisyalis sabod sa among lungsod sa Kurilya. Una sa tanan, mayong among pagtahod sa among maabtik, batanon o butan nga mayor sa lungsod sa Kurilya, si Mayor Manjo Lim, sa mimbro sa Sangguniang Bayan, gipanguluhan ni Vice Mayor Danilo Bandala, sa atong mga kapitanis sa walo ka barangay sa lungsod sa Kurilya, nga gipanguluhan sa

0: ang EBC President Dexter Corayag. Onya akong iapil og timbaya ang among ay nalimtan ako ang among hipi sa lungsod sa Corilla nga batan-on guapa og kugihan nga hipi si Ma'am Police Lieutenant Giselle Mi Makarandan. Sa mga personnel sa uniform and non-uniform personnel sa Corilla Police Station, mayong gabi eh, labi na sa akong team karon nga nag-duty outgoing. Nabilin sila dito kay Nay Simix sa Black Ops. Kanatong tanan, mayong gabi eh. Ay, akong nalimtan akong asawa deh, kay basig mawayon tayo ning huli. Akong asawa, mayong gabi eh dia. Maura to sa akong pamilya, tanan, mayong gabi eh.
1: Alright, so mga katono si Police Executive Master Sergeant Sinahon. No? Alright. Okay, ada sa imo ang tapad mo ganina na ning kay istorya kon mo no. Sige, chef, palihog ko ga timbaya sa imo kong galingon.
2: Sir, maayong gabi. So, maayong gabi sa tanan, ilabi na sa atong mga tigpaminaw ni aning DYRD. So na paila-ila naman ni Master ang tanan. So, ako na lang kong galingon, ako paila-ila. Ako dai si Patrolman Adonis Agudo Nyepis, assistant PCR sa Corilla Police Station. O kuan tagasagbayan ko niya. Ako lang i-shout out ang akong mga pwedero sir.
1: Oh, pwede.
2: Shout out. Shout out ako ang kuan ako ang asawa. Anak mga kaliwat ya sa San Agustin, Sagbayan Mall. Maura to sir.
1: All right, so ikaw mo ay kwanidore ay assistant.
2: Yes sir.
1: Oh, assistant PCR. So pagkaninduta. Onya si master mo ay mispo no?
3: Deputy.
1: Deputy. Oh, di ka na yung deputy. Eh. Ang pinakabagtik dahil no? So ang deputy, kao pa na to karon mga isunog mga higala. All right, so atong nadungog ka to silang ang mga personahe no sa Corilla Municipal Police Station. Oh, before tamo dulong sa mga sibya sa mga accomplishment report sa Corilla Municipal Police Station. Tugutin mo na ako sa pag-report ni ining pipila ka mga accomplishments sa ato ang Bohol Police Provincial Office. All right. Okay, mga igsun mga igala, sugdan na ito ang atong unang balita. Padayon, arita dire sa ano no, sa campaign against illegal drugs. Padayon nga gipakusgan sa Bohol Police Provincial Office ang kampanya batok sa ilegal nga droga. Sulod sa semana, gikan Hunyo 22 hangtod sa 28, 2026, nakahigayon ang Bohol PPO og 14 ka anti-illegal drug operations nga misangpod sa pagkaaresto sa 15 ka mga suspek. Atol niini nakumpiska ang kapin 44.92 gramos nga ilegal nga droga. Nga adunay gibanaban nga standard drug price nga 305,456 pesos. Nagpakita kini nga walay hunong ang paningkamot sa atong kapulisan sa pagdakop sa mga nalambigit sa illegal nga droga o sa pagpanalipod sa atong mga komunidad batok sa kadaot nga gidulot niini. Campaign against wanted persons. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, nakapahigayon ng Bohol Police Provincial Office og 13 ka operasyon. Tungod niini, nadakpan ang 13 ka wanted persons, lakip ang duha ka most wanted persons og 11 ka other wanted persons. Kini nga kalampusan nagpakita sa padayon nga dedikasyon sa kapulisan sa pagpangita og pag-atubang sa mga individual nga adunay pending nga kaso sa balaod. Arita dire sa campaign against illegal gambling. Sa kampanya batok sa illegal nga sugal, nakapahigayon ang kapulisan og 18 ka operasyon nga misangpod sa pagkaaresto sa 35 ka mga individual. Nakumpiska usab ang kantidad nga 8,406 nga gituuhang gigamit sa illegal nga pagpusta. Padayon ang pagmonitor o pagpatuman sa balaod aron mapugnan ang mga ilegal nga kalihukan nga mahimong hinungdan sa ubang kriminalidad sa atong mga komunidad. Ngalita dire sa campaign against loose firearms. Samtang sa kampanya batok sa loose firearms, nakapahigayon ang Bohol Police Provincial Office or BPPO og 5 ka operasyon. Nadakpan ang duha ka mga individual. Og adunay 35 ka mga armas nga nakumpiska, gisurrender o gideposito sa kapulisan. Ang maong operasyon kabahin sa padayon nga paningkamot sa PNP Bohol aron mapugan ang paggamit sa mga armas sa mga kriminal og masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Mga higala igsoon kining mga kalampusan, dili lamang kini numero kundili pamatuod nga ang Bohol Police Provincial Office nagpadayon sa iyang mandato sa pagserbisyo o pagpanalipod sa katawhan. Apan hinumdumi, ang kalinaw o kaluwasan dili responsibilidad sa kapulisan lamang. Kinahanglan ang aktibong kooperasyon sa matag lungsuranon, pinaagi sa pag-report sa mga ilegal nga kalihukan o pagsunod sa balaod. Padayon ta mga igsoon mga igala, nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa pagpalig-on sa kampanya batok sa ilegal nga droga, pinaagi sa aktibong pag-apil sa Barangay Drug Clearing Program. Aniadtong Hunyo 30, nagsilbing resource speaker si Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo, ang hepe sa Police Community Affairs Development Unit Compicado, atul sa 2-day Community-Based Rehabilitation Program o CBRP certification o Barangay Drug Clearing Program updates nga gipahigayon sa Tagbilaran City. Atol sa iyang presentasyon, iyang gipresentar ang kasamtangang kahimtang sa Barangay Drug Clearing Program sa Bohol. Lakip ang mga kalampusan sa programa o mga updates sa validation, revalidation process aron mapadayon ang kahimtang sa mga barangay nga drug cleared. Ubo sa pagpanguna ni Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., nagpahigayon ang Bohol PPO sa pakigtambayayong uban sa mga lokal nga panggamhanan o partner agencies aron mapaligo ng kampanya batok sa ilegal nga droga o mapadayon ang pag-angkon o pag-maintenar sa drug cleared nga mga barangay alang sa mas malinaon o mas luwas nga nalawigan sa Bohol. Alright, padayon pa ta, mga igsoon mga igala. Dire na po ta sa Community Outreach ug Dawa Symposium Program. Gagipahigayon dito sa isla sa Gindakpan sa Talibon, Bohol. Padayon nga gipadangat sa Bohol Police Provincial Office ang serbisyo bisan sa mga komunidad nga naa sa hilit nga mga lugar sa lalawigan. Niadtong Hulyo 1, 2026, malampos ang gipahigayon ang Community Outreach Program og Dawa Symposium sa Barangay Gindakpan, Isla sa Talibon. Isip kabahin sa selebrasyon sa ika-31st nga Police Community Relations Month. Gipangunahan kini ning inyong ubos na og zone gigala ni Police Staff Sergeant Avenido ang Salam PNCO sa Police Community Affairs and Development Unit uban sa Talibon Municipal Police Station og mga miyembro sa Salam Police Advocacy Group Konispag Bohol. Gawas sa mga lecture nga nagtumong sa pagpalig-on sa panag-iusa, pagsinabtanay og maayong relasyon sa komunidad, gipanghatagan usab og bugas ang mga benepisyaryo isip simbolo sa pagpaambit og pag-amuma. Ubo sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., nagpahigayon ang Bohol PPO sa pagdala sa usa ka kapulisan nga dili lamang mutuman sa katungdanan kundili nag-alagad usab uban sa kinasingkasing alang sa usa ka mas malinawon og lig-on nga komunidad. Alright, padayon pa ta mga igsoon. Bohol PPO nagpabiling madinon-anon sa pag-alagad pinaagi sa Adapt a School program. Nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan og komunidad pinaagi sa Joint Community Outreach o Adapt a School Program nga gipahigayon niadtong Hulyo 2 sa Rosariohan Elementary School o Bonifacio Elementary School sa lungsod sa Batuan. Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa ika-31st nga Police Community Relations Month o gipasiugdahan kini sa Bohol PPO ubo sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., pinaagi sa Police Community Affairs and Development Unit, pinaagi sa panagtinabangay sa Dagohoy Masonic Lodge number 84, Panglao Masonic Lodge number 486, Liberty Bible Baptist, Batuan Municipal Police Station, Philippine Army, Provincial Mobile Force Company, o sa lokal nga panggamhanan sa Batuan, gipanghatag ngadto sa duha ka eskwelahan ang mga printer, mga bond paper, financial nga tabang, bag-ong tsinelas alang sa mga kabataan, dental treatment o pagkaon. Sumala sa Bohol PBO, ang maong inisyatiba, usa ka pagmatuod nga ang tinuod nga pag-alagad dili lamang nasukod sa pagpatuman sa balaod, kundi dili usab sa pagtabang sa edukasyon o paghatag o paglaom alang sa kaugmaon sa kabatanunan dinhi sa Bohol. Alright, sumaog ka itong mga igsoon mga igalang. Ang pipila ka mga accomplishment nga naitabo sa Bohol Police Provincial Office. Alright, padayon kita mga igsoon mga igala. Ito sa timbayaon kining mga nagtanaw, no? Nga doon na tayo 18 mil nga nananaw. Grabe daghana.
0: Daghan, no?
1: Daghan kayo nananaw. So, i-share pa na ninyo mga igsoon mga igala. Isa man itong nagtanaw niini. Yeah, i-share ninyo para daghansab na makabalo labi na ang mga taga-Kurilyahanon ng nagtanaw ni ini, no? I-share kini ninyo. Og di apud ingon diri na good evening sir. Og evening pod di kanimo. All right. Nagtanaw pod ang ako ang akong timbayaon pud ning ako ang uyuan, no? Igsoon sa akong amahan si Pedro Avenido nga nagtanaw karon, no? Na dinha sa San Miguel, no, retired police po ni mga igsunong mga higala, snappy kayo ni. No, saludo ko ni akong ngayon. Gawas nga gwapo, macho, abutan pag yun. Di ba?
0: Kaliwat.
1: Kaliwat. Kisa may laing mudayag di kita raman. Alright, so mga igsunong mga higala, padayon ta, ito ang ato ang arita dire sa ato ang right side, no, ang ato ang mga snappy nga police sa Kurilya Municipal Police Station. Alright, Master, kumusta ang kumusta ang Kurilya?
0: Usbon ako, may ngabihi ka natong tanan. Ako lang ipahibawa ang mga daily routine mo sa inadlaw ng mga buluhaton sa matag adlaw nga mo-duty mi. Nahatay gihimo ang mga checkpoint. Nahatay nasa buntag, nasa hapon, napod sa gabi eh. Sa incoming na nasa gabi eh. In between 6 to 8 sa buntag or 7 to 8, depende sa time na mo nga murag bakante. Oh. Yeah, napod sa hapon between 4 to 6. Nya mo assist pod ang atong personnel sa Kurilya Police Station sa mga bulong sa trapiko diha sa National Highway sa Kurilya High School. Oh. Then at the same time may police visibility pod dito sa high school nga para murag prevention sa during nahitabo to sa kwan, butangan na namo dito sa entrance of police before sa musud sa alas 8, before sa alas 8 sa buntag. Oh. Gibutangan na muna po dito o police unya.
1: Nasa police outpost?
0: Nay, kwan lang namo dito sa gate. Ana lang sa gate mag kwan, assist. Oh, assist mi namin security guard pero mo at least na police presence yun dito.
1: Nya, alright.
0: Conduct me o beat o mobile patrol sa isa sa buntag, sa hapon, nasad sa gabi eh. Yeah, dili ni siya, dili. O niya, duha sa buntag, isa sa gabi eh. O niya, nasay sa gabi eh, nay uplan bulabog nga pagahimuon tag between 10 to pataas, 10 p.m. pataas. Yeah. Then, mobile patrol, robbing. Niya, school visitation. Kaning school visitation, maskod na po dani ang plan base kanang balik eskwela. Ang mga personnel ato ani panguluhan po sa atong mga babae o sa PCR na igipagahimoon ng mga dialogue between the PNP o sa principal, students o sa mga teachers. Nya, naptay mga symposium sa anti-bullying. Before adtong nahitabo sa Tacloban, na nahihimong symposium sa duha ka high school dito sa Corelia ang atong kapulisan. Naghimo sila og symposium about anti-bullying, drug prevention awareness, online sexual abuse and exploitation of children, kaning itawag og USAIC.
1: USAIC.
0: Distribution of flyers, kanang awareness po sa mga awareness campaign sa mga katawhan o sa mga estudyante sa itong lungsod sa Corelia. Every day nang gibuhat sa itong mga kapulisan. Dialogue with parents, kanang to inform nila nga di po nato pasag dindi kay ang mga maestra or pasag mo na ito pasag din sa itong mga kabataan sa dapat ang ginikanan mugoy una nga mo ma mo kuan sa ilang mga kabataan nga dili ma
1: mo guide una
0: mo guide dili ma adto sa kanang mga illegal activities nya napo tay mga uplan bahala uplan bathala kanit at least twice a day pero usually sa mua sa among nakita ko sa among team every day ning gibuhat kaning uplan bathala kan mo adto sa mga sibahan, mga religious religious nga mga
1: religious sector
0: sectors niya at least na police presence visibility o kanang anti-criminality campaign ra gyapon na siya nga activity niya padayon pa man siguro nang atong ano nips kanang kanang swim ana pa man ano
1: ana ana
0: kanunay every
1: kada semana
0: na gyapon na sa among activity. Basig na kay kasumpay, Neps, kay Moroy, mamaura ito ang gawas sa mga...
1: Alright, thank you, Master, no? Alagang kayong salamat sa imuhang pagsibya, no? Klaro kayo nga nga ito ang mga kapulisan sa Corelia Municipal Police Station, wag yod malatuba, diyan na snappy good kayo, no? Congratulations for that, Master. Para sa mga atong mga viewers, no? Ito ang mga nagpaminaw karon, no? Basi naman po yung mga nagpaminaw karon nga pa ka hibalug yon mahitungod sa Corelia, no, ato silang hatagan og mga sana mga impormasyon mahitungod sa Corelia. Ang Corelia ba dunay tourist attraction?
0: Naay isa ka tourist attraction sa Corelia kaning tertiary sanctuary mawala nay.
1: Tertiary sanctuary, no. Nailhan ang Corelia tungod sa ana nga ano na tourist spot. Pinakagamay nga unggoy, no? Pinakagamay nga unggoy sa Pilipinas. Makita ninyo din di sa libo kalibutan, di ba?
0: Sa libo kalibutan.
1: Ano mga igsoon mga gala? Ano makita ninyo sa Corelia lamang din sa Bohol mga igsoon mga gala, Corelia. All right. Asa man nga barangay dai, balugon ko og kon asa nabita na location ni ana para sa mga gusto nga muduaw sa ilang mga ilang igsuon, no?
0: Nga wala pa naka adto sa Corelia. Ako mong giabni nga mo adto mo tan-aw sa amuang muraburag naong namo nga smallest monkey in the world. Sa tertiary nga naani nahimutang sa barangay Kanapnapan. Mga
1: barangay Kanapnapan na.
0: 1 to 2 kilometers sa poblasyon Barangay Kanapnapan na siya.
1: Okay, diha na po ng entrance pod, na entrance.
0: Na entrance, nakalimut ko pila. Nep, 150 ba to?
2: 150
1: ang per head. Ang bata na kuan. Na entrance pod.
0: Bata
1: siguro. O libre.
0: Depende sa pila ages bisa to.
1: Depende, no. Ay kasagaran mo kun wato tag mga tourist pad. Ang mga bata age 10 below. Ano yung librehon siya?
2: Libre.
1: Oo. Oh. Libre. Ayaw po managawa po ni kalibutan. O sige, yung gitan out ito. No? 10 years old below, murag libre siguro na. So, 150 ang usaga ko andin na.
0: 150.
1: Oh. Alright, pagkaninduta. Pagkaninduta. Kana nga tourist ko anda, kuan ba na? Asa man na siya gidumala? Sa...
0: private na siya. Private? Sa... sa to siya nga foundation na nagkuhan din.
1: Ah, foundation. May nagdala.
0: O nagdala.
1: In collaboration po sa LGO. Municipal. LGO. Municipio, LGO. Alright. So, ang Corelia, pila ka barangay ang Corelia?
0: Walo ka barangay na ang Corelia?
1: Walo ka barangay.
0: Walo ra ka barangay. Oh,
1: na inyo ginang gina nalibot ko na ninyo deh no.
0: Akong isa ka rubingan na matuyok ra gyud kay.
1: Matuyok ra.
0: Kasarag tuyok ba. Dili ka mo agi, dili ka mo balik sa agi kanang sumpay ra gyud na.
1: Sumpay ra gyud no.
0: Mo matuyok ra nimo.
1: Pagganindot ta pa lugar no. Pila yung population dia? Sa walo ka barangay, pila ka population ang Korea? Abot ka nag-GIS ya?
0: Almost 10 but pero mura guara ka abot 9,000
1: na kapin. 9,000 no?
0: 9,000
1: ra ang population sa Korea.
0: 9,000 kapin.
1: Pagkanindota. So itong mga Exxon Megala na nga, itong mga kaigsunan nga nag-naminaw din na, nagpahipay din na. Kung gusto mo mutanaw sa pinakagamay nga the smallest monkey in the world, na din makita na to sa Kurilya sa Barangay Kanapnapan.
0: Barangay, no? Kanapnapan.
1: Barangay Kanapnapan, Kurilya, Bohol. Alright, Master, no? You have made mention mga while ago na peaceful ra ang ato ang lungsod sa Kurilya. Kumusta man ang pakigbatok na to dia against anti-illegal drugs?
0: Na agyapon panagsa maka kuha agyapon ta panagsa natay namami accomplishment
1: sa may accomplishment sa drugs ninyo karon last month or kana
0: sa Mayo nami isang 9165 sa drugs mm-hmm. Unya sa June wala mi anay isa pud sa June ang kuan ra diani ang ang sa Mayo, ay ako lang isulti sa accomplishment naman sa Mayo.
1: Sige. Go ahead.
0: Sa loose firearm na ay duha sa buwan sa Mayo, mm-hmm. Niya, katong illegal drugs na isa. Mga traffic ordinances, mo idagandaghan eh. Siya nga, kuhan?
1: Traffic ordinance.
0: O, 329 issued citation.
1: Mm-hmm.
0: So, pag sa buwan last month, June, wanted person, isa, mm-hmm. Illegal gambling, upat kay gapiat-piat manila upat ka buok
1: piat-piat kasi na piat-piat
0: kanang upat ka buok nang magduwa sila
1: baraha gyapon na
0: baraha
1: ah baraha
0: kuan na sila mga trabahante to sila niya
1: kuya sa nga no piat-piat
0: nag uwan-uwan man ko no ang ila raso nag uwan-uwan naglingaw-lingaw la sila ginagmayar gyud pon nga kuan sa municipal ordinance na namo
1: gi-igo
0: okay kay uy, kayo to. O, nasyonal mo yung mong gamitan. Kaya ginagmayaran po.
1: At least, mabutang silang utok na bawal yun na ang ilang ibuhat.
0: Bisan pag lingaw-lingaw, pero bawal na yun yapon.
1: Nagsugal man.
0: Mao. Yan, napay sa buwan sa John, natay isa po ka loss firearm. O, duha ka loss firearm, pero voluntary yung surrender ni siya.
1: Mm.
0: Yan, traffic ordinance. Mm. Naka-issue tag citation 323. Munya, sa kada gabi, daghan po tang ma, sa Uplan Bulabog, daghan po tang ma, atong badlongon or walang namo i-dala sa police station na walang advisan nga papaulion or kanang mga minors dapat alas 10.
1: O sa may mga kasagaran nga ma-apprehend ninyo during sa Uplan Bulabog diha sa Kurilya?
0: Kanang nasa tindahan nga mag-inom-inom gyapon lapas na sa alas 10, amo na lang pang...
1: Bidyoke.
0: Nay bidyoke. Sagarang bidyoke.
1: Bidyoke, no? O niya, unsa pa, kwan? Kanang na, ma-apprehend mo diha og nag-hukas-hukas? Kanang mag-hukas ba? Naked, kanang walay upper garments ba?
0: Kana lang, ganina sa... Di pa to Plan Bulabog noon, pero parinir nga nagukas nga nilabay sa among checkpoint, amo lang pong gipasuot. Kay
1: gyalimutan?
0: Agikan ko na sila naligo sa Kawasan Falls niya, mo iyang rason. Pero, bari, Pilipino or parinir,
1: foreign,
0: dapat patas sa rata. Amo itong among gipakuan lang, wala na mo isyuhi o mga citation, amo lang gipa...
1: Itagang chance, no?
0: Itagang chance kay, niya.
1: Kaya basigwa sila kabalo sa...
0: Kaya
1: mga
0: nga,
1: foreigner ba ya?
0: Foreigner wa kay Bao sa Balaod.
1: Tinood.
0: Amo lang gipa ilis. Pero sa magabi, murag kamong may tigpan, neps na batay na kung maghukas?
2: Sa gabi, nagya po maghukas, pero kanabit ang nasa tagay sesyon. Kana siya. Maglakaw-lakaw.
1: Yan
2: ang wala kayo... Bugnaw man pong panahon. kana lang among kanon lungod diretso niya moto among advisan sir nga kanon kanang undangon na kay korpyo na o kana sa kining bulabog
1: ma makuang gyud niyo matuyok gyud niyo kay walo ka barangay no
2: o
1: pagganin duyog ginamo. Sa pa may mga kuha ninyo diha kanang na ay sa itawag ana smoking in public na ba mo na prehend pod kanang nagpabuhot din na sa pampublikong lugar
0: super so, murag well, pami nagkakuan nga na inag nanigarilyo sa mga
2: sa kupan,
0: public, public places, places. Ay, may makita pero nasa mga di na public sa kilid-kilid sa kuan lang
1: kilid-kilid sa mga kuan. Alright, unsa may inyong mensahe no? Mensahe nga to sa atuang mga taga-Korlihanon o katong mga atong mga suking tigpaminaw nga naminaw karon. Unsa may mga mensahe ninyo para dili sila maka-violate niya ng atong Uplan Balabog in relation sa Safer Cities Initiative. So may mga mensahe ninyo nila.
0: Sa mga Korlihanon dapat alas 10 sa gabi eh hinay-hinay na tag kung nag-inom-inom ta ato lang hinay-hinayan nga kanang dita maabtan gyud og dita maabtan og gabi na kayo nya kanang mag-video ke dapat man pud nga atong paundangon na gyud ko tingkatulog na maguna sa mga katawhan nya luoy ng mga tiguang bagay kung ma tugaw ning tiguang dugay na makabalik og tulog og makatulog na sila niya masabaan sa video ke. Dugay na makabalik
1: ning tiguang
0: maglisod og balik og
1: tulog. Ano
0: po no? Dagang mo reklamo mo na manawag po sa muang police station nga sir to ini kay ipabadlong kay saba na kayo mao nang among kapulisan po among kung suruyan dito mao nang mabadlong po nato pero kanang siguro pong mga naay mga birthday party or unsa diha dapat mo mangibitar mo silingan para mo reklamo ninyo way mo reklamo og saba
1: pakan-on gyud
0: pakan-on gyud na kay maikog mo na sila mo ingog paundangon kay
1: kining pulis natural mo adto gyud na labi na naay mga reklamo no labi na naay mga reklamo automatic gyud na no oy paspas kayo mi ana
0: kay lisod mo kayo og reaksyon na to mo nang patapton na po namo tong kuan nga na may nagreklamo sir ato na ning undangon.
1: Ang Korlihan do na bay bandilyo pod nga gibuhat.
2: No. Na sir, naay bandilyo. Magbandilyo mi kanang katolo ka or kaupat sa usa ka adlaw sir.
1: Uplan bandilyo. Asa man ang lugar?
2: Kuan sir, ari sa poblasyon, ari sa may
0: kanang
2: dagang tao nga magkuan sir sa magtapok-tapok.
1: All right. So importante gyud na no. Importante gyud ang mga pahimangno sa publiko.
2: Yes sir.
1: Like samtang nagbandilyo naghatag po mga flyers.
2: Yes sir, mga hatag big flyers.
1: Oh, mga safety tips.
2: Mga safety tips.
1: Oh, pagkaninduta. Pagkaninduta.
0: Dihay kaisa nga kanang nagbandilyo mi kani mo nagbandilyo so ambo ta gumikan man sa yang kagwapo
1: ni
0: gobyerno mga sa yang kagwapo ni
1: viral ay kon man ni misis kon man
0: ni viral ni abo tog mga almost 20k
2: ang likes views ni abo tog
0: 1.7m
1: mo ba grabe kayo
2: natingag ko ta sir kay nganong naabot ba sa kuan o de kay nag share na daghan nag share.
1: Maayong pagka
2: bandilyo to about sa kuan sir katong sa
0: kanang hukas
2: kanang
1: okay, interesting ba kayo no interesting kay itong topic
2: ya yeah, timingan po sir nga ang background dito sa basketbolan
1: amo ba
2: nagkanang hukas na oto nga
1: dagan ang hukas eh mo gitong gituyo sige gituyo sige pare mo
2: na timingan dito siya sir
1: ano timingan gyud oh yeah,
2: dagan magung kuan mga tabatanunan okay, ba mo tong okay. Among gi ko nagbandilyo kay apla ma-aware po sila
1: nindot kayo ano kining bandilyo sa imong una-una, epektibo ba ni?
2: Yes, sir. Epektibo kayo, sir.
1: Epektibo kayo. Nga naman, nga nakaingon magang epektibo kayo.
2: Kay tungod, sir, kay makahibaw sila sa mga unsay dapat buhaton.
1: Right. Dili. Very good.
2: Nya, mo bitaw tong tungod atong nga video na abot sa kuan kaso nay dagan lang nga na ay positive ug negative nga kano mag-comment
0: pero at least ang base ra tong mga panahon na dili taga Corilla taga outside
2: taga outside do
0: taga cabins pag indo
1: outside outside do na kani pag ninduta sa inyong kuan diha inyong ginabuhat no ato gyud nagipadayon kanunay no padayon bitan nato kanunay kana atong ginabuhat na nindot kayo na siya nya ato nang i-post sa Facebook, okay, no? Kay ang ato ang scope dili lamang sa Corilla, unili tanan, no? Bisan asa mo abot na yun, sama sa imong video nga niabot na sig asa,
2: abot no?
1: Kay kanang imong naong po, no? Ipong kamistiso po. So, kaliwat kang mistiso?
2: Sir? Kaliwat na, small monkey.
1: Ay, small monkey, right? Oh, pagganinduta, no? Pagganinduta. You have made mention a while ago na mingaw kayo ang Corilla, no? Mingaw ang Corilla in terms of mga gubot, no? No? Unsa ang inyong gibuhat aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa Corilla?
0: Ang gipadayon namo ng ganang pag kanang pareha ng bandilyo niya mag-robbing me every now and then mag-robbing din kanang
1: checkpoint, no?
0: Isa ng checkpoint, kanang checkpoint, pero ang checkpoint, daghan pong mag, kanang huwat-huwat kanang sa aming mauman.
1: Kama-open, no?
0: Oh, pero, kuhaan po lagi kanang mga trabahanting, kuhaan, trabahanting mga, bisa kanang mga panday, or kanang gikan diri sa Tagbilaran, mag-huwat-huwat o kanang sa aming mauman. Dito sa unahan, daghan, kayo nagtapok dito sa unahan.
1: Kakuan ko ya sa inyo kay every kuan mo lagi uli mo lagi ta kay ako taga Talibon man. Naguli na ko dia di ko na masiro na nang dapita sa nang unahan sa Petron, no?
2: Yeah,
1: so, nagin mo dia mo na inyo paboritong lugar ba no?
0: Okay. Diha may
2: nagagianan.
1: Ha?
2: Nagagianan
1: da sa. Nagagianan no. Oh, nindot kayo nindot kayo na
2: diyan. Ay magatang.
1: Okay, gusto na ho na ano na muhatag mong mensahe ngadto sa mga riders na mga motorista no nga unsa may inyong mga mensahe alang kanila arita magsugod ni Police Executive Master Sergeant Sinahon unsa may imong mensahe nila
0: akong master advice nila kung magmotor dapat kumpleto gyud ta helmet driver's license ORCR sa motor
1: okay
0: unya kanang presence of mind nga magdrive kay daghan baya pong traffic accident sa Corilla. Usually doon ang mga panghitabo okay. Diya, traffic accident.
1: Okay. Pag-ianan mo gano'n siya, no? Ano mo gano'n mo agi niya ang mga second district?
0: Sa una ka ng paingon diya sa provincial road sa Corilla Balilihan, mingaw kayo na sa una sa wapa na concrete ng Hanupol to paingon dito sa Batuan. Karamihan, gamayar kayo mga agi diya, pero karon perting bisiha na ginang kasadaha
1: ka diya. Di na kada minuto na nai mulabay.
0: Oo, nai mulabay.
1: Lami naman yung dalang good.
0: Oh, no? Yeah, so, dali, mas dool diha agian siguro compare kung ari ka sa lubok nga.
1: Tinood.
0: Kuhan pa, magpatuyok pa.
1: Dako kong referensya.
0: Yes, no? Dako. Anong daghan ng mga agi diya, mo nang akong paimangno sa atong mga riders, di punta mag gara-gara o drive sa atong mga motor, kanang presence of mind, permi, niya. Dapat dili mag-inom-inom kay ang usually gud nga panghitabo sa traffic. Mga traffic accident na nakainom
1: nang hubog yon
0: di po at least ga klaro gud nakainom kay man mi man mi kanang sa machine nga
1: wa gyud kasagaran ng cause of kuan traffic accident
0: mao gyud kasagaran
1: nakabambam yon no
0: nakainom gud wa man mi kanang breath analyzer pero maila man ato gyud nakainom niya
1: ni
0: mao pod oh
1: ni mao man
0: mao gyud na usually nga kuan niya kanang napoy dili wa makainom pero kana laging gara-gara pud sa imong drive.
1: Katong mga nagduka, unsa may mga mensahe nimo nagduka nang drive?
0: Kanang magduka dapat nyo og tan-aw yung murag kapoy nang gud kayo. Hunong nang siligo ta niya mo pahuway ta pada plinta ya pahuway ta.
1: 5 minutes maka tuok ra ka nang 5 minutes mo lian ka.
0: Oh, mo lian ka maka labi na ganang magsington kini kagamata bitaw nimo bitaw mo makondisyon kag balik.
1: Oh, tinuod sa dia. Kadaghan gyud na, kadaghan ako bitaw mag pag-drive ko, katugon ko, ito yun ay. Hunong sa kidaplin ba? Oh, pero dapat, ang muhunong magani mo, katong mga naminaw niya, muhunong magani mo, ito mga safety nga lugar. Ayaw po muhunong atong kamuray tao, mingaw kayo.
0: Ayo,
1: delikado sa...
0: Kanang hayag nga, kung gabi, kung gabi kanang eh, hayag nga suga.
1: Atog yung sayag. Okay. So, ikaw, police, corporal eh. Police yeah, corporal.
2: Patrolman.
1: Patrolman, muro mag-corporal na lang eh. Padoong na, apit na, no? Oo, oh, apit na. Kailan na lang. Kailan na lang. Sumayin mong mensahe, bade, sa itong mga riders.
2: Akong mensahe sa mga sa atong riders, no? So sama sa gingon ni Master nga presence of mind kita permite when mag-drive ta sa motor or sakyanan, unya dapat kumpleto atong papeles
1: kumpleto
2: ang ORCR nga dili expire ang OR, driver's license nga dili expire. Og kuha nung makakita gani mo checkpoint unya kuan di mo kumpleto ayaw mo og liko diretso especially sa mga motor kay mo na hinungdan mo gini kasagaran na bantayan amo
1: magbangga na noon
0: oh kay mo na gyud
2: mo liko ra og kalit mo nang makakos no og disgrasya
1: mo tinuod gyud
2: ang nagsunod nimo nagampi kawa man ka gamping
1: kano man mo muli ko man pug kalit no
2: lagi mo sir mo na kuan na mo nga sa mga motorista diha
1: kuratan ina checkpoint
2: mo karato log na checkpoint
1: ayo mo kay kaming okay. Mga kaming mga ano kaming mga pulis wala may mag checkpoint kay kundi nag checkpoint para, para sa inyong seguridad o kalinaw sa atong lugar no wala may ayo mo kahadlok na mo kay di mi ninyo kaaway, amigo ta, no?
2: No, okay, amigo sir, ta. Amigo.
1: Oh, sige, padayon, padayon.
2: Kuan, kining sa, di lang ta sa motor, ari po sa mga sakyanan, dapat yun mga mag-seatbelt ta.
1: Oo, oh, mag-seatbelt yun.
2: Always mag-seatbelt yun.
1: Mag-inay, kuan, na ganyan dot.
2: May pan.
1: Oo. Okay,
0: pagkalimutan. Usually, magulong sa hybrid, safe ka ng, murag ang giba ang ilang pagsuot og helmet para sa pulis dili para sa ilaha kay mo pay mo idali-dali og suot kung nakabantay silang nine at checkpoint mo pay dali og suot sa ilang
1: murag kuan
0: helmet murag
1: murag isipong kalo
0: mao gyud
1: importante nang helmet kay mao nay kuan mo nay mag magdepensa sa imong ulo kaning ato ang imong ulo kuan ni delikado ning ma mapakko gani na naas ko. Mamo ni una yung tiurok.
2: No,
1: mo nang nai helmet. All right. No, ang ato ang oras karon na nasa alas 7:52 no hapit na tama human na pod. Dali ara gani mahuman ning atong programa. So sa PCR, unsa may imuhang kwan na ginabuhat sa PCR? Unsa may imuhang mga activity?
2: Sa PCR sir, among ginabuhat dia sa Corilla is kuan every day magi school visit me visitation school visitation sa
1: every day gyud na
2: every day sir
1: all right
2: kay para sa kuan awareness katong sa tong nahitabo bito sa Tacloban so mao to among ginabuhat magkandak og kini mga ginagma mga dialogue sa mga estudyante sa amo pong makuan ang maistorya ang mga maestra mga ang principal sa tag-eskwelahan and atong giving of flyers
1: flyers
2: sir bandilyo kato siya unya ari sa kining robbing
1: so sir. police visibility
2: sa sir
1: so ipadayon no ipadayon ang inyong yes, mga ginabuhat ipadayon ang inyong mga nindot nga paghatag o presensya ngadto sa mga eskwelahan labi na ron no ato ang yung ibantayan ang magpabiling linaw no ang atong eskwelahan no nindot man kayo nang ano wala may gubot diri sa tuwa sa Bohol no may tungod niya na mga estudyante diri mga buutan man
2: buutan
1: no na yung mga pipila gamay ra pod sila kayo oh all right no dali ra gud kayo ang ato ang oras mga igsoon may gala okay atong pahatagon mo na ho og mga parting statement mga mensahe nga yon ba mga partings before ta mo biya nining ato ang programa hatag mo og mga mensahe ngadto sa ato ang mga suking tigpaminaw arita magsugod ni Police Executive Master Sergeant Sinahon go ahead master
0: okay sa ato mga korelyahanon at ato ipadayon ang atong pagka law abiding citizen parang malinaw ang kapirmi ang atong lungsod kay kung dili magmalinaw ng atong lungsod sa mo kwa mao na maka ingon nga dili mo uswag ng atong ekonomiya sa atong lungsod sa Kurilya.
1: Correct.
0: Unya ako di pong ipaybaw sa Kurilya, sa taga Kurilya nga basin na iuban nga upa makaibaw sa maabot August man siguro to nga kanang ipatuman diri sa Tagbilaran City ang katong full piece nga helmet
1: na,
0: okay, basin mo pa na kay buong taga Kurilya, maisyuhan mo dire.
1: Dool ra ba?
0: Dool. Permir ba itong muari dire sa kuhan? Murag ibridi halos ng taga Kurilya muari sa Tagbilaran. Dapat itong helmet, kato dili na itong murag kalo ra. Kato ng murag, para safety po da, kananay na ay ICC nga sticker.
1: League on, good.
0: Oh, league on.
1: Alright. So, mara to, ang imong mensahe, Master, pagkanindutan, no? Alright, arita dire si mong tapad kaya nagpahipi na po, no? Go ahead, Pat Nipes, go ahead.
2: Sa tanang Kurilyahanon, magtinabangay lang kita kanunay para makabot na to ang kahapsay o kalinaw sa lungsod sa Kurilya. O dapat nga na ay ma-implement ng mga balaod ato yung sundon para naman sa atong kahapsay o kalinaw sa atong lungsod.
1: Wow, paga perfect. Mga to mga isang may gara, gahigala no si Police Executive Master Sergeant Sinahon o si Police Police Corporal na eh. Police Corporal Yepes. Mga isang no, may gara. Before we end, ato sang i-shout out kini nga to ang mga Sukintig Paminaw nga nadire si Sibya Pakiglambigit, no, o si Ron Sibandal. O kaninyo, amping mo kanunay. Of course, diri po sa Pikas. Ang ato ang mga kaigsuunan nga nakaroon diri itong timbayaon, si Brendan Boyd. Amping kanunay, si Bermudo, Michael Sally Bermudo. Jonathan Humauas, si Lucia. Sis Aisha, ang akong kinakusgang asawa. No, nagtanaw na po. Brother Juna Sendo. Waalaikum salam, brother. Kaninyong tanan nga padulong pa nga mutan-aw ni atong programa, kaninyong tanan daghang salamat sa inyong pagsuporta kanamo. All right, mga eksumigala, og din hinatapos ang live edition sa Ang Kapulisan karon sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol. Ubo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong Provincial Director sa Bohol PPO, among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo. Inaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, malinawon og mas malinaw nga komunidad. Ako si Police Staff Sergeant Avenido og taga Kurilya Municipal Police Station si Patrolman Police Corporal Nyepes og si Police Executive Master Sergeant Sinahon, mga igsoon, mga igala. Kanunay nga nagpahimang no nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho, kini usa ka panata. Hangtod sa sunod nga higayon, mga igsoon, mga igala, mayong gabi og amping mo kanunay.
3: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon, aniya ang inyong anchorman.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
13: PH

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay! Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: kaingatanan, ugulan man sa buong sugyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inaan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, ugulan ikaw sa mga babaeng atanan, ugulan man usab ang bunga sa tiyan mga ses.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyam po kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, ugulan ikaw sa mga babaeng atanan, ugulan man usab ang bunga sa tiyan mga ses.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyam po kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, bulan ikaw sa mga babaeng atanan, ugulan manusap ang bunga sa tiyan mga ses.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyam po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, bulan ikaw sa mga babaeng atanan, ugulan manusap ang bunga sa tiyan mga ses.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyam po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, bulan ikaw sa mga babaeng atanan, ugulan manusap ang bunga sa tiyan mga ses.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyam po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, bulan ikaw sa mga babaeng atanan, ugulan ng sabang bunga sa tiyan mga ses.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyam po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong anak kanimo, bulan ikaw sa mga babaeng atanan, ugulan ng sabang bunga sa tiyan mga ses.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyam po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
0: Ang kalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan

0: sa ngalan sa Mahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pag-ampo sa santos nga runga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
0: Amen. Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Mahan sana ug sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangat to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, maghimaya ka, Reyna, inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis, ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo, nga mga hinihinlan, nga mga anak ni Eva, nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha, daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria, iampo kami sang tanginahan sa Dios.
2: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kan sa buntang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw, makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
3: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
3: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa kadiyos.
3: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
0: Santa Ngayon inahan sa Dios.
3: Iampo mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Dios.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa timos nga gugma.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa bugos nga kaputli.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa waybugto nga kaulay.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga angay gugmaon.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan na katingalangan.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa maayong tambag.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga sa kaalam ulay ingon.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga gitahod namo.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing maluloyon.
3: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
3: Iampo mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
3: Iampo mo kami.
0: Tinubdan sa kinaadman, hinundan sa amang kalipay, kalis sa kinabuhing espirituhanon, kalis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalad, rosa nga dili matukid, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituon sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalang panan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, reyna sa mga anghel, reyna sa mga patriarka, reyna sa mga propeta, reyna sa mga apostol, reyna sa mga martir, reyna sa mga konfisor, reyna sa mga ulay, reyna sa mga santos na tanan,
3: reyna
0: ang ipanamkong kanang saway sala nga panulundon.
1: Iampo mo kami.
0: Rai na gidalangan nga sa langit.
1: Iampo mo kami.
0: Rai na sa Santo Siyamot nga Rosario.
1: Iampo mo kami.
0: Rai na sa Kalinaw.
1: Iampo mo kami.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Patalinghugi kami Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Kaluhi kami.
0: Iampo kami Santa nga inahan sa Diyos. Magampo kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamaan ni Santa Maria kanunayng ulay, agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Pagex ang Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocafrap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
10: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
19: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Welcome Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
20: Medical Center Bohol.
19: Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

number one, no? Naka-live. Eh, may gabi eh, kanatong tanan, murag live naman siguro ta, din sa atong programa ang kagamhanan nato karon July 4, 2026, pit sa 4 sa Hulyo, mauni ang atong ika-179th DYRD radio program ng atong programa ang kagamhanan nato karon. Good evening kanatong tanan sa mga suki natong tigpaminaw, labi na din ha sa atong sa akong mga kaigsuunan o kaparintihan sa munisipyo sa Kandihay. Good evening, Auntie Ines. Murag na ay gibati ang akong ante. Subo kay ko, ante. One of these days, mabisita ko sa imo. Sa akong mga kaparintihan, usab din ha sa munisipyo sa Gindulman, din ha sa Anda, mga tutor nga pamilya, amora nga pamilya, mga De La Peña, Salas ug Villafuerte. Good evening kanatong tanan. Dili pod nato hikalimtan mga kaigsuunan ang atong pinalangga nga gobernador. Good evening kanimo Gob. Mura man og ubay-ubay mga activity sa atong gobernador, pero ato sang palabyon mga kaigsuunan ang atong pagtakol sa mga gimbuhaton sa atong gobernador o sa atong kongresista. Doon na tayo focus karon. Focus gitat karon sa kahimtang sa atong nasod, labi na kining atong problema karon sa nagkagrabe ng kriminalidad o korupsyon sa atong nasod nga Pilipinas. Good evening adto kang Kapitan Jolieto Liagas, adto kang Erwin Sage. Good evening. Usab adto kang Leticia Liagas. Good evening. Watching from Butuan City, God bless you. Thank you, Tol. O ngadto usab kang former Kapitan Bernardo Perez. Good evening. Mga kaigsunan, niadtong nilabay nga simana ang atong winner. Ako rabang na-announce to mga ayokog pasaylo na ini, ang atong winner sa atong premyo. There was but only one answer nga atong nakuha before kunihawa din he. That was before ko ni gawas sa programa. That was Inday early unta upon wrong spelling man Inday. I'm so very sorry. Take your luck karong gabi una. Ang nakadaog mga kaigsunan is Miko Ragas. Agihatagan ako o walay Gcash kay tuas sa Kuwait. Good evening kanimo din ha Miko. Mura og tua sa Kuwait si Miko, and then nagpadala lang siya og land bank account sa ako karong gabi una. Thank you Miko sa imong gihatag nga land bank account. Good evening ngadto sa atong Vice Gobernador Nick Besas. Ang problema sa Osaka irrigation facility dito sa munisipyo sa Mabini, murag na ay problema dito. Gibuhatan og investigasyon karon din sa sanggunian panlalawigan. Ang atong paaboton lamang unsa ang resulta niini, posibleng do na gay mapinpoint nga mga involved nga mga personalities apan manghinaot ta nga unta kaning gibuhat nga o kining lakang nga gibuhat karon sa atong sanggunian panlungsod is brief of political persecution or unsa ba kinahanglan nga wala gay sambog nga politika unta Vice Gob kanang matinud-anon nga pagpangita sa kamatuuran ni anang nanghitabo din ha sa Mabini kanang problema din ha sa irrigation facility kay kasagari ra ba labi na kay nigawas ni sa vlog unya nag-viral ni basin mahaloan ni og politika. Unya subo ta ang unya kay duna unya mga ligsan bisan og mga inosente nga mga tao nga naghatag lamang og serbisyo ngadto sa mga katawhan. I myself could vouch the integrity labi na katong mga naa din ha sa National Irrigation Authority kanang kasamtangan karong naglingkod kanang mga opisyalis, sigurado ko nga mga matinong tao ning anaa sa National Irrigation Authority og dili gayud nila buhaton ang pagpanglimbong inautunta nga kini nga lakang
mosangpot sa kamatuoran o mapagawas gyud kung kinsa ang unsa gyud ang tinuod nga hinungdan. 2018 pa man tingali kini nga nahuman nga proyekto sa gobyerno, unya to ubay-ubay na mag 7 years na, 8 years na. Sobra 8 years na nga nahuman, unya karon nakit-an nga dunay mga problema, gabok kuno ang pagkabuhat. I wish nga unta mapasabot pod ni sa mga taga National Irrigation Authority kini nang hitabo din ha. Unya kanang mga nanggiatang basig na ay mga politiko nga involved niini, atong akong ipasabot kaninyo nga ang programa sa National Irrigation Authority, labi na karong mga higayuna, wala gyud naga-involve og mga politiko din sa atong probinsya sa Bohol. Good evening nga to kang Kongresista Vanessa Aumentado, kang Kongresista Alexi Besas Tutor, unya sa ako po nga buutan, sa atong buutan nga Vice Mayor din na sa munisipyo sa Kandihay, Vice Mayor Tupert Tutor. Good evening kanimo din ha, Vice. All Opsilonians sa tanan-tanan gyud nga mga naminaw karon. Good evening. Labi na ngadto sa atong mga deputies sa Mindanao, Northern Mindanao, Southern Mindanao, Luzon ug Visayas, Brad Julius Bell, Brad Sarip Alipulo, Brad Nash Mahmud sa Visayas, si Brad Adrian Ayan sa Terra. Murag wala pa may balita mga Brads, labi na katong mga naminaw karon nga mga Opsilonians, murag wala pa may balita kung nagpili na batag national president kay murag nahuman naman, labay naman ika-40 ni kanhi Supreme Grand Opsilon si Marlene Badajoz Ortega. Unta mahulipan na ang iyang pagpangulo sa atong organization sa labing daling panahon aron nga makapa dayon nakita sa atong mga tumong og tinguha, labi na sa mga initiation rights sa tibuok Pilipinas. Secretary nato Sis Maria Teresa Cañete Cortez, good evening. Treasurer Brad Canovas del Castillo, Media Relations Officer Brad John Kendrick Sumagaysay, Business Manager Sis Isedra Garcia, Sis Ding Garcia, National Auditor Sis Bibinsya Pakinol, good evening. Og sa mga Bohol chapter officers nato, Grand Opsilonian Master Initiator Brad Rizal de Urunan. Brad Rizal, congratulations sa imong malampuson nga initiation ni atong nilabay nga Domingo. Domingo ba to? O sa tanan ng mga chapter officers, sa tanan ng mga officers sa Bohol chapter. Good evening kaninyo. Deputy Brad Julius Ray Cañete, Treasurer Brad Gistone Tunga, Secretary Sis Edlaine Fiel, Master Initiator, Deputy Brad Axel Rose de la Torre, Auditor Brad Jamil Baba, and Press Relation Officer Brad Jerome Manzalay. Also, good evening to Brad Arthur Coa. Brad Arthur, may gabi ikanimo din ha, Brad. Salamat sa kanunay na imong paghatag o higayon o panahon para sa atong organization. Daghang kayong salamat, Brad. Thankful kayo ang buong organization sa imong nabuhat. Ug sa tanan nga mga Opsilonians nga kanunay nagpaabot og ayuda sa atong organization, daghang salamat. Brad Arthur Cua, Brad Bungbilia, Sis Lani Bornea, Sis Malu Didumo, Brad Daddy Salcido, Brad Henry Bahian, Brad Nestor Diling, good evening. Brad Edgar Felisarta, Brad Halasan, og dinhi sa atong probinsya sa Bohol, si Sis Imelda Balili. Also to Southern Mindanao chapters sa Lanao, sa Cotabato, sa tanan-tanan din ha. Good evening, labi na nga to kang Brad Morby Salik o Brad Dennis Yap sa Cotabato. Good evening usab Grand Opsilonian Brad Melchor Gaspar sa Luzon and Deputy Brad Nonoy Barometro. Murag bibo kayo ang inyong group chat kaganiha. Secretary Sis Ding Pakinol, Treasurer Brad Sis Ding Garcia, Business Manager Brad Donny Hassani, di nato pod kalimtan si Brad Romel Tangmuan ang atong auditor ug ang atong Press Relation Officer si Brad Flo Sumailo, ang atong Master Initiator Brad Ranch Orio ug mga event coordinators Board of Directors. Good evening adto kang Brad Rico Okod, Brad Ravelito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulob, Brad William De Los Santos ug Brad Cesar Ramirez. Murag malipayon ko karong si Manaha kay murag wa nagyo ko'y nakit-an pa nga mga condolences din na sa group chat.
Ay, salamat. Huwag ko'y nakitaan nga mga masakiton o mga patay sa atong organization. For so many weeks, pila kasimahan na to, nagsunod-sunod yun, perting daghana. O niya, di rabag yun, ginagmay ang nangaigo. Good evening, adto kang Miko Ragas, na karon sa Kuwait, adto kang Benjamin Romano Aberilla. Good evening, Benjamin. Erwin Sagi, good evening. By the way, mga kaigsuunan, ang atong question and answer portion karon atong i-adjust nino kay murag kanang inighawa na ako na pa may makaapas di ay. Unya, atong tagaan 5 minutes before nga mahuman ang atong programa, atong hulatan gyud, human sa akong pagpangutana, maghulatag mga 5 minutes aron nga insakto gyud ang tulok ka mga pangutana, ang tulok ka mga expected nato nga mga tubag, mahatag yun for a price of 500 pesos kada usa. O niya atong ipasabot din sa sunod nga semana, aduna na tay special price nga usak ka 1,000 pesos, way labot sa tag 500 pesos, courtesy gikan sa LCTing Construction and Development Corporation, usa ka dagko kayo nga construction company dinha sa Mindanao, usab courtesy gikan sa KNC Builders, gipanagiyahan ni Christine Amor Hozon. Good evening kanimo, Christine. Og usab gipanagi another construction company courtesy gihapon, pinata gihapon sa atong pinalangga nga proprietor at Adelpha Sigea sa ADSI Enterprises. Good evening kanimo dinha Brad Roland og si Adelpha. Aduna tayo mga greetings gikan kang Aster Duisabas. Good evening Sir Nestor Timbayako ni Sir Jel Bungato diha sa Mansa sa Mayor Mer Arotsa diha sa Punsud Maribuhok og Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buol. Good evening kanimo Aster. Mga kaigsunan, focus sa ta din sa very serious nato nga topiko karong gabi una. Unya anhipon nato kuhaon dinhi gyud mismo ni ining atong topiko kaning atong pangutana nga inyong pagatubagon the first three nga makatubag niini dunay premium nga mga dawat nga tag 500 pesos. Mga kaigsunan, si Senator Robin Padilla wala na gyud makasabot sa atong gobyerno. Disgusted unya naglibog na unsay angayan niya nga buhaton. In fact, baguhay pa lamang gikahadlukan ni Senator Robin Padilla nga usan na usab siya sa gukdon og ipapreso ni ining administrasyon. Aduna na gipaabot nga warrant of arrest paingon ngadto kang Senator Marco Leta og murag ang isunod na niini kuno obstruction of justice unya warrant of arrest gyud kuno gikan sa ICC International Criminal Court ngadto kang Senator Robin Padilla. Wa na gyud siya makasabot. Ingon pa niya, I have no more intention to run again. Di na kumudagan. Disgusted na gyud ko. Wa na gyud ko makasabot nining atong panggobyerno. Wala nay paglaom ang mga kabatanunan, ang mga katawhang Pilipino ni ining kasamtangan nga gobyerno sa atong nasod. Tuod man siguro nakita ni Senator Robin Padilla kaning grabe na nga korupsyon, nagkagrabe na nga korupsyon sa atong nasod. Kaning palit, kaning vote buying sa mga boto, kaning pagdumala, pagpamaligya sa mga government assets, pagdumala sa atong mga leader sa atong nasod. Tanan-tanan, nakita ni Senator Robin Padilla kaning pagpanggukod sa mga inosente, kaning pagtaklob sa mga nanghitabo dinha sa Kongreso, pagtakop sa mga tinuod gyud nga mga nagatira sa salapi sa gobyerno. Wa na gyud makasabot si Senator Robin Padilla. I will just settle abroad, buy a property, palit na lang ko na siya gluti dito, unya magpakabuhi hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya. Kani kuno nga nasod, how it is being run, wa nagipaglaom,
wala nay paglaom ang matag usa ka Pilipino. Og wala pod siya nagpaabot, ingon pa ni Senator Padilla, wala siya magpaabot nga adunay kausaban pa kay kining panghitabo karon will go on and on, magbalik-balik rani. Mauna gayod kini ang atong nasod. Atong tanawon kung unsa gyud ning gipanglitok ni Senator Rubén Padilla. Una, kinsa man ang nagdumala sa atong nasod, kinsa man ang mga gamhanan sa atong nasod, kung atong subayon, mga kaigsuunan, ang nagdala, ang nagdumala sa atong nasod, kadto ra gayong mga anaa sa taas nga hutong sa katilingban. The oligarchs, nga diin kung unsa ang ilang interes, mupasulabig yod kaysa interes para sa mga katawhan. Di nagyud nila kini una-unaon. Tanaw na to, ang atong ekonomiya gidumala, the 70% of our economy gipanagiyahan sa napulo lamang kaporsyento sa atong populasyon. 70% sa atong ekonomiya. Ang nagpadagan, ang napulo lamang kaporsyento sa atong populasyon sa atong nasod. Meaning, if there are 105 million Filipinos, only 10,500,000 ang nagpadagan sa atong ekonomiya. The rest, katong uban, anaana sa ubos nga hutong sa atong katilingban. Wa naging paglaom. Og ang sakit ni ini, ang 90%, ang 90% nga mga pobre, nga mga naa sa ubos nga hutong sa atong katilingban, adunay pahat lamang nga 30% sa ekonomiya sa atong nasod. Gibahin-bahin pa ang 30% ni ining ang 30% ni ining 90% sa atong populasyon. Perting gamaya ra gyud in town. Sumoning wa na gyud makasabot si Senator Rubén Padilla, lisod na gyud. Ingon pa niya, adto na lang kuslaing nasod, didto na lang kumupuyo. Og tungod nini mga kaigsuunan, bantayan nato 35% sa atong mga katawhan nagaingon. Paingon pagyod sa katunga sa atong mga katawhan sa nasod, nagaingon sila nga sila pobre. We are poor. Ang sakit niini kay nagapili kita sa mga leader nato, atong gipili sila dili tungod kay nisalig kita kanila nga ilang tarungon ang panggobyerno, kundi gipili nato sila tungod kay adunay hilisgutanan nga bayluan kita og kwarta sa matag eleksyon. 1,000, 1,500, 5,000 mao na ni kanunay ang nagbalik-balik nga kahimtang sa atong nasod. We elect leaders who corrupt our national coffers. Unya, grabe ang vote buying. Dito sa Surigao, I could attest to this one. 5,000 ang palit. Ginoo ko. Asa naman paingon ang mga katawhan niya na pagkahuman sa election. Of course, dili pud nato mabasol ang politiko kay nidawat man ang butante. Pag-abot sa higayon, iyag yung bawion kadtong iyang gigasto sa panahon nga adunay eleksyon. Ang eleksyon, mga kaigsunan, is determined by the highest bidders sa atong mga buto. Mauni ang dulumtanan nga kahimtang sa atong nasod, ngilad nga kahimtang sa atong nasod, ug dili nagyud ni mausab ever since nga nahigmata ko sa politikanhon nga away dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Mao na gyud kinay akong nakit-an hangtod karon walay kausaban. Busa gani niabot na sa akong panghunauna nga unta do na gyud untay rebolusyon nga manghitabo sa atong nasod aron mabag-o ang sistema niini. Apan nahibalo ko, it is too hard, lisod gyud nga manghitabo kay wala pa sa akong tanaw mahigmata ang mga katawhan kung unsaon gayod nga kining atong nasod adunay kausaban. At tutas sa kanabitong
unsak kalayo na ang biya sa mga pobre o sa mga adunahan. Grabe na kadaktaas. Luag na kayo. Very wide na ang gap sa mga pobre o sa mga adunahan sa atong nasod. Morning si Senator Padilla ni ingon na gyud nga wa nagipaglaom kining akong nasod. Politically divided pag yun ta. Wa natay makita nga paglaom nga unta adunay agenda ang atong mga politiko, matinud-anon nga agenda nga makapahimulos ang mga pobreng Pilipino niining ilang gihuna-huna nga alang kanila. Unta gayod. Apan subuta kay sa sinugdanan magpaila sila nga anaa sa ilang hunahuna ang mga pobre, apan di ay pagkahuman niini gipahimuslan lamang ang personal nga agenda, mao gayoy mo patigbabaw ang kaugalingon nga paningkamot, mao gayoy mo patigbabaw kinahanglan mausab unta kini, kinahanglan unta nga tan-aw nato nga sa sunod nga henerasyon dili na kini mabalik. So unsa may atong buhaton kana mga kaigsuonan? Dako, kiyod kay nga pangutana. I was hoping nga aduna untay mubarog nga usa ka leader nga musukol ni ining mga naglingkod sa panggamhanan garon. How I wish mubarog, musukol gyud sa taman-taman. Bahala nag-unsay dangatan o kung magmalampuson man, musaludo gyud ko ni ana nga leader. Apan akong tan-aw, hilabihan kadaghan ang atong mga leader nga nagpahipi lamang sa kilid ug wala gayoy gibuhat. Ug dili ug mahadlukon nga musukol sa anaa sa gahom tungod kay basig isulod sila sa prisuhan. Mga kaigsuonan, it is now the right time. Tan-awon kuno nato ang atong konsensya. Siyaro naman po doon, wa ta makasabot na ining panghitabo karon sa atong nasod. Painful yun ni kayo. Sakit sa dughan sa mga ordinaryo ng mga Pilipino. Kitang mga nagtanaw ni ini, kitang wala makadawat sa maleta, kitang wala makadawat og salapi, kitang nagtanaw ni ini nga unta, mausab gayod. Nanginahanglan yun tagkausaban, apan unsaon mang yun. Unsa pagayod kahang insakto nga lakang, aron aduna gyoy makabot nato nga kausaban sa atong nasod. Mga kaigsuonan, May 31, 2026 ang atong utang 18.5 trillion pesos. So kung doon na tayo populasyon nga 105 million ka mga Pilipino, matag usa ka nato aduna na tayo utang nga 176,000 pesos. Mao ni ang kahimtang sa atong nasod. Second quarter of 2026, samtang ang ubang mga nasod nisaka na og 8% ang ilang ekonomiya sa second quarter o sa first quarter, kulelat ang Pilipinas. Ang Pilipinas sa second quarter, 2.6% lamang ang gisaka. Dili paigo nga ang pagpamayad sa atong mga utang, masingil pinaagi sa mga buluhisan sa pagsaka sa ekonomiya nga kung unta ni saka pa og 7% or 8%, siguradong way problema ang atong pagpamayad sa mga utang. Apan 2.6% lamang mga kaigsunan ng pagsaka. But ipasabot ni ini, we have to borrow more money. Manghulam gihapon kita daghan nga trillions of pesos aron nga mulutaw ang atong ekonomiya og makapadagan kita sa panggobyerno. Insakto pa ba kining nang hitabo karon sa atong nasod? I think this is now the right time. Atong balansyon. Insakto pa ba kining nang hitabo karon? Which is aron mulutaw, aron nga adunay panggobyerno, aron nga magdagan ang atong gobyerno, mangutang kitag dako nga kantidad. Pag-abot sa panahon, muutang na pud kita aron ibayad sa utang, ibayad sa mga kulang sa mga galastuhon. Permanente balik-balik na kini nga panghitabo sa atong nasod. Wa na'y kaayuhan kung sakit pa kini. Sakit nga kanser. Ug wa na gyud kaayuhan.
Anita sa hilisgutanan nga ngano man gyud nga napugos man si Senator Padilla pag-ingog no more hope. Wa na gyud. Anita sa insidente sa krimen. Naggrabe na, nag-anam na kangilngig o kangilad ang kahimtang sa kriminalidad sa atong nasod. July 2 of 2026, baguhay pa lamang, 13 anyos nga estudyante, samdan, human nga giluba-luba sa 5 ka minor di edad, gawas sa ilang eskwelahan sa Las Piñas, siyudad sa Las Piñas. July 2 of 2026, ispoko mo, tanabang doon na na'y maganagsulti nga kahit mga bata karon, bisan ang mga bata karon lulong na sa droga, tarong pa ba kining nang hitabo sa atong nasod karon? Mga bata lulong na sa droga, nagagamit na og droga. In fact, this is one of the comments ni atong July 2 of 2026 nga 13 anyos nga estudyante nasamdan human giluba-luba sa 5 ka minor di edad dito sa gawas sa ilang eskwelahan sa Las Piñas, sa siyudad sa Las Piñas. July 2 of 2026, 13 anyos nag-anam na kabata ang mga kriminal nga maayo ra ba og krimen nga ordinaryo lang kay mga bata palagi apan ngilngig na nga mga krimen kadtong nahitabo dai dito sa Leyte pagpamusil. Grabe man to nga krimen apan wa man gyud mahadlok tong mga bata. Unsa kay giabot sa ilang mga utok, sa ilang mga huna-huna nga nakabuhat man sila ni adto, di baka sila under the influence of drugs? Di baka kini mao ang kamatuoran? Mga kaigsuunan. Ngadto kang Kobe Leonard, atong ipasabot kanimo Kobe. Niadtong panahon, kay ningon ka man ko din utang pa ni Duterte na 18.5 trillion pesos. Sa pagkanaog ni Duterte, Kobe, 12 trillion pesos pa lamang ang utang. Kung sa pagkanaog ni Pinoy nga 5.9 trillion pesos, niabot si Duterte murag nakautang siya og 7 trillion pesos kapin. Gikan sa 12 paingon sa 18, kapin na pud og 6 trillion, hapit na mutupong ang atong presidente karon Kobe Leonard. Hapit na mutupong og mulabaw na kini sa giutang sa panahon ni Digong Duterte. Di man na ni mo pwedeng ipanghimakak, Kobe. Naamang yun na, makita man na sa statistics, aduna may data ni Ana, July 1 of 2022 sa paghawa ni Duterte o July 1, 2016 sa paghawa ni Pinoy, maklaro man na din ha. Yet, despite sa utang nga giutang ni Duterte, pila katuig ta nga nag-agwanta, pila katuig ta nga nag-agwanta sa kadtong COVID, gikulata ta sa COVID, walay aksyon ang atong ekonomiya, yet may survive ang Pilipinas ni atong higayuna, nangutang ta tungod niya na, o hilabihan kadaghan nga mga proyekto nga gi-implementar sa panahon ni Presidente Duterte. Grabe kadaghan nga mga nangahuman nga mga proyekto, mga nindot nga mga proyekto, libuan ka mga tulunghaan, libuan ka mga classrooms, thousands of classrooms, Kobe Leonard. Dili sama karon nga maglisod magani paghuman og 25 ka classroom sulod sa usa ka tuig. Wa ba ta maulaw ni ana? Unya mudapi gihapon ta ni anang klase sa presidente nga nagmudmud kanato, nagduot kanato ni ining kahimtang nato karon nga gikaulawan na, makauulaw na kining nang hitabo kanato karon. Palihog kuno tanawa, eksamina kuno Mr. Kobe Leonard. Eksamina kaha ang imong konsensya. Insakto pa ba kining nang hitabo sa ato karon? Tama pa ba ni? Kinuo ko. Pagkalisod yun. July 2 of 2026,
usa ka babaeng magtutudlo, Evangeline Pantorilla Abdullah, dito sa Cotabato City National High School Main Campus, residente sa Barangay Awang, Dato Udin Sinsuat, gipusil patay sa wa mailhing suspect. July 2, 2026, usa ka e-bike driver na nulis sa usa ka magtutudlo sa Sitio Siabok, Barangay Bulacau, Cebu City, sikop alias Dangas, 25 years old, na-recover ra ang 70 mil og cellphone. Unya, ingon pa niya, maong nanulis siya kay gisugo kuno siya sa yawa. Grabe po ni ngayawa. Influensya gyud ni sa droga, Mr. Kobe Leonard. Mao na ni karon na nang hitabo sa atong nasod karon. Nagrabe na. Unya ato gyapong ilimod nga grabe na ning kahimtang, grabe nang krimen. Ipanghimakak gyapon nato ni. Buta gyapon tangawa makakita ni ini. Naunsa naman day ang atong konsensya isip Pilipino? Nangaunsa naman day ita? Nangabutan na gyud ta nga di nato ni makit-an kining nang hitabo karon sa atong nasod. June 29, usa ka minor giluba sa liog patay, grade 10, 14 anyos dito sa Baliwag, Bulacan. Kauban ang magtutudlo ginganlag daks alas 3:30 sa kadlawon. Lain pa. June 30, 2026 sa Talakag, Bukidnon. 17 anyos nga inahan gilugos ug gitigbas patay sa silingan. Dito ni nahitabo sa sitio nataring Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Balita gikan sa K5 CDO News, amahan patay gidunggab sa kaugalingong anak. 49 anyos dito ni sa Barangay Anoring Sara, Iloilo, Hunyo 29, alas 2:30 sa kadlawon, anak gitawag alias Natnat. Tarong pa ba ni nga nang hitabo karon? Dito sa Dait, Camarines Norte, sa TV Patrol, high value individual, 33 anyos nga babae, sikop, dakpan, 18 milyones nga kantidad sa Siabo sa usa ka bypass operation. Tarong pa ba ni nga panghitabo karon sa atong nasod? One TV Philippines, upat ka miyembro sa pamilya, Barangay Litapan, Josefina, Sambuanga del Sur. Si Arlene Fernando Malte, ang inahan, og tulo ka mga anak, upat ni sila tanan, si Nasel 14 anyos, si NN 13 anyos og si Arnel 12 anyos mga anak, gipamatay tanan. Balita gikan sa RMN DXBC, lalaki nga nahadlok sa iyang anino ni surrender sa PIDEA, voluntaryo nangayo og rehab. Mao ni ang giingon kanunay ni Digong Duterte, pag nisulod na ang epekto sa droga sa imong utok, mausab na gayud kay kanang imong utok mo gamay mo kuyos og sigurado nga di na magkadimao ang dagan sa imong kinabuhi. Mao na ni karon. Unya ilimot gihapon nato ni kaning nahitabo karon sa atong nasod. Labi na kay ang atong mga naas sa gobyerno karon moingon nga takpi ninyo, ayaw ninyo itugan. Mao ni ang akong gipamahayag ni atong nilabay na akong programa ni atong nilabay nga semana. I had a conversation sa upat ka mga opisyales sa PNP. Di na ko itugaan kung kinsa ni sila. Alams na kinahanglan nga dili ipaabot ngadto ang report nga taas ang kriminalidad sa atong nasod karon. So unsaon man nato karon kita mga Pilipino, unsaon man nato pagkahibalo? Unsaon nato pagkahibalo sa kamatuoran kung ingani na nga takpan na di ay pagatakpan na di ay kining nang hitabo karon nga krimen sa atong nasod ug dili na kita kahibalo kung pila man gyud ang tinuod nga statistics sa mga nangamatay ni ining ato karong kahimtang. Kamo may nagpadaog kay BBM na bangag, ayaw mo reklamo kay mao na inyong gibuto last election. Kobe Leonard, mali man siguro na nga klase nga thinking. Dili gud maayo na Kobe. Nga naman, I myself, wala ko nibutar ni ana nga klase nga presidente. Kay bisan patuod ug aduna ko'y utang kabubuton sa iyang amahan samtang ako estudyante pa,
apan wala gayon ako mosaludo sa mga gibuhat nga mga dautan nga mga buhat sa iyang amahan ug bisan karon sa iyang anak. I did not bout kubi ug dili nimo kinahanglan nga ipamasangil kana sa mga katawhan kay dili kana matarong. Wala daghan nga mga tao wala mubutar ni adtong higayuna in 2022 ni ining nga klase nga presidente. Mona ang kamatuoran, I voted for Lini Robredo ni adtong higayuna apan ang akong vice presidente si Sara Duterte. Nga naman, bisan pag unsaon

baya karon ang gibuhat niini karon nga administrasyon, gukdon taman si bisan kinsa nga mosulti batok niini nga administrasyon, gukdon og pahilumon og ila gayud kining gukdon kobe. Ngano man by 2028 kung mudaog si Vice Presidente Sara Duterte og dili man gayud kini madutlan karon niini mga pagpamasangil batok kaniya kay ang usa ka inosente nga tao, dili gayud madutlan sa mga pasangil og mga panamastamas by 2028, maningkamot yun ni sila karon by 2028 kung dili sila magmalampuson kanang inyong amo din ha sa pikas, sigurado yun may kalalagyan. Sa usa ka komento, nag-ingon, the clock is ticking. Naghinay-hinay na, pagdagan na ang oras. Nagpaabot na, paingon na sa 2028. Pila na lamang kaadlaw, wa na magduha katuig. And all this, kining mga nagpakaroning nun din na sa Kongreso, gamiton pa ang pagluhod-luhod, gamiton pa mga pare aron kunuhay nga tuuhan sila. Apan por Diyos por Santo, ang mga binuhatan, maugyon ang mga tinuod ng mga kawatan, sumala pa sa 98 ka mga kanisundalo nga dili usab nila himuan og imbestigasyon kay tungod kay nangahadlok sila nga mutug-an gayud kining 98 ka mga kanisundalo kung kinsa ang tinuod nga nagpaloyo ni ana. Mao kana ang ilang gikahadlukan, mao ni ang mga tinuod nga mga kawatan sa atong nasod nga ipakita nga nagluhod sila kunuhay. Tabangi mi ninyo sa pag-ampo aron nga makonvict si Vice Presidente Sara Duterte. Wa mo kuyapi. Pataka lang mo niya ng inyong mga gipanulte. Wa mo maulaw. Ang mobaya na ang gidumtan sa atong labawong makagagahom. Kanabitong magpakita nga sila mga honorable sama sa mga Pharisees and Sadducees niadtong higayon ni Hesukristo. Magpakaroon ingnon nga mga tarong, mauingon nga, salamat Ginoong nga dili ako sama ni ania sa kong kilid nga mga tax collector. Apan ang mga binuhatan, gidumtan sa labawang makagagahom, gidumtan sa Dios. Kaning mga tawhanan eh. Wa mo maulaw ni ana, nahibalo kita, kitang tanan Kobe, nahibalo kita kinsa ang mga kakawatan yun nga tinuudin ha. Nga naman nga wa may gipakita nga usa ka congressman, nga nung wa man ko'y gipasakaan o kaso nga usa ka kongresista. Wa man ko'y nakitaan din na ang speaker hangtod karon. Wa gyud gihapon nakahibalot ang pila ka bilyones ang nanggawas nga salapi. Wa man gyud maunsa Kobe, naunsa man eh. Naunsa naman ang atong nasod karon, Ginoo ko por Dios por Santo. Sige lang kay. Mao ni gingon nga sige lang. Sos. Good evening, adto kang Rizal de Orunan, Julito Liagas, yung Delis may gabi eh, si Nanay Lini Jun Aqua, president sa una, pareha to siyong. Yes, she was my president. Upon this time, gikinahanglan na to usa ka presidente nga mugukod nini mga hiwi, nga naa din na ng lingkod sa gobyerno. Gukuron nila ang atong vice presidente aron mahiling kawas sila. Mga kaigsunan, akyat bahay. Karun, akyat bahay ha? Doon na na'y group chat. High-tech na. On call. Pag magnaan na sila'y sakaon, pak, dali mo dire kay niya'y sayon abrihon nga balay. Dakpan. May group chat na. Pertingilngiga. Sa News Blast Digital, krisis ekonomiya inihantulad sa kanser. Paminaw Kobe, dental industry apektado na. Umaaray na ang maraming industriya dahil sa krisis na nararamdaman ngayon. Balikon ako, krisis sa ekonomiya inihantulad sa kanser. Dental industry apektado na. Umaaray na ang maraming industriya dahil sa krisis na nararamdaman ngayon. Manila Bulletin, a decline in reserve assets and the national government debt repayments, kaning pagpamayad sa utang amid elevated borrowing cost, widened the Philippines' net external liability to $54.9 billion in the first quarter of 2026. What a mahadlok ni ini! First quarter pagani sa 2026, ni dako na pag-ayo 54.9 na ang

0: atong net external liability 54.9 billion US dollars. What a mahadlok ni ini. Unya sige gyapon tag dapig ni ana nga klase nga gobyerno atong ipakita gyapon nga tarong na nga gobyerno. What a shame. Mga kaisunan, baguhay pa lamang gianonsyo gyud sa ombudsman, former DPWH Secretary Bunuan himuon nga state witness. Ni ana poy laing pangilad sa atong nasod. Himuong state witness si Secretary Bunuan nga samtang to ako dito sa Manila niingon gyud ang dito ang akong nakahinabi nga sir grabig sala gyud nga tawhana ang anak-anak ko mopalit og sakyanan murarga palit og sanina. Unya gawas pa niya na sir ang gikulimbat ang nga kwarta dili sulod sa bangko dunay kwarto na dito perting dakwa sa ilang balay gi-file ang kwarta dito. Unya karon himuon na pud ni nga state witness sa atong ombudsman mismo ni rekomenda nga mao ni buhaton sa atong ombudsman aron nga mahiling kawas si Secretary Bunuan kuno og mutug-an kung kinsa gyud ang mga nagbuhat sa maong salaod. Pastilan ombudsman, ato pa ba gyud nang buhaton? Ato pa ba gyung iabsuelto si Secretary Bunuan? Tanggal na ang iyang mga kaso, tanan nga mga kaso tanggal na. Kay kuno doon na siya ay sufisyente nga kahibalo aron nga ang uban nga mga personalidad sa pagpangawat masakpa na. Si Mayor Magalong against gyud ni ana. Dili siya list nga guilty. May masamang karanasan si Mayor Magalong kay Bunuan. Wa niya matubag samtang gipangutana ang mga pangutana mahitungod sa anomalya sa flood control. Si Attorney Jose Roy III, dismayado na gagawing state witness sa DGMM Radio Patrol. Napakababa, pang-hostage. Di pumirma ang labing walong malita guy, boys sa nakahandang affidavit since June 20 is proof that they lack evidence. Rob Rancis, Bunuan reportedly did not link Martin Romualdez to the flood control scandal. Pinaglulo ko lang ang taong bayan, wala na. Rob Rancis, ha? Niingon nga si Bunuan, dili niya malink si Martin Romualdez sa flood control scandal. Samtang ang ombudsman mo ingon nga gamiton si Bunuan aron nga mutugan mahitungod sa mga salaod nga gibuhat ni Saldico og ni Romualdez. Na kung buhato na kay masuko man pod si Romualdez, moingon man nga, I will not go down alone. Daghan siyang baunon dito. Daghan yung iyang patamaan pod. Youth group, niingon, ombudsman awards bad behavior in turning Bunuan into state witness. Retired Brigadier General Orlando De Leon, niingon, Boyeng, huwag ka nang mahiya, ombudsman! Pati si BBM, si Presidente Bongbong Marcos, gawin mo na ring state witness. Sagarin mo na. Retired Brigadier General Orlando De Leon. Napakahirap ng posisyon ni Ombudsman Remulla ngayon. Hindi niya kayang pakalmahin ang tao hanggat hindi nakukulong si Romualdez. Pero kahit makulong, hindi rin sigurado kung sapat na yon para sa publiko. Ang problema, kapag ipinakulong niya si Romualdez, siya mismo ang nagsabi na he won't go down alone. Ang tawag niyan ay MAD, Mutually Assured Destruction. Dito mga kaigsunan sa pagbisita sa atong presidente, kauban si Auntie Claire, dito sa Canada, perting uawag yun. Na yung mga protesters nagsingit-singit dito, kwarta sa katawang Pilipino, ibalik sa katawan! Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you. Iuli ang kwarta. Shame on you. Gibalik-balik dito nga sa mga nagprotesta. Perting ulawa ni Yusi Claire Castro na nawag in town police dito. O niya ningon, kay gibastos kuno siya. May freedom of expression tayo pero hindi naman kailangang maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. Perting uawag yun ni Auntie Claire. Unya gikan kang from Sharon Rose Flores, Canada. You have imported more crocodiles. Can you keep this one with you, please? Buti pa sabot, nag-import naman mugdaghan ng mga buaya. Palihog ko no, ayaw na ni pagawasa. Keep this. Kaning isa nga naadya karon sa inyo. Buti pasabot nini ang presidente. Grabe kaulaw kayo ni mga kaigsunan. A president of a republic, President BBM, ingnon sa usa ka tawo, Sharon Rose Flores, Canada, you have imported more crooks. Can you keep this one with you, please? Unya, from Abigail Ann Nukop, niingon siya, grabe gini. Careful with your wallet if you are next to him. So, bantayan ninyo inyong pitaka kung naamo sa sunod sa iya. Baliko na ko. Careful with your wallet if you are next to him. Baliko na ko pag-utro. Careful with your wallet if you are next to him. Tanawa, unsa kadako nga kauwawan kining usak ka presidente sa usak ka dako nga nasod sama na ining Pilipinas, ingnon ka sa usak ka tao, careful with your wallet if you are next to him. Presidente ka, ingnon ka niya na. Morning, out of frustration, kay giisa-isa naman lagi sila papriso, karon isunod na, murag Lunes man siguro naka-schedule na si Marcoleta. Si Senator Ruben Padilla ingon, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan ay hahayaan nyo kaming makulong. Dahil ako, ang sarap ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko, pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady, pero nagtitiis ako para sa inyo. Wa naging kaagwante si Ruben, Senator Ruben Padilla. Muna yung mga kaigsuna, nanisata sa mga messages. Maying gabi, Sir Nestor, huwag ang kagamhanan karon sa DYRD, Brad Rizal de Urunan, watching Bro Francis Sakaak, watching Luay Buhol, shout out Hana Malin Digamo, Butal, taga Danao, Buhol. Good evening. Amping. Doon ay statement si Vice President Sara Duterte, ningon siya. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. While countless of our kababayans struggle with rising prices, job insecurity, and the increasing cost of daily life, the president has remained detached from the hardships confronting Filipinos. Ang atong mga katawhan, naglisod na, taas ang presyos palaliton, way kasiguruhan sa mga pagpanrabaho. Ang daily life, ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nagtaas na, nagsaka na. Apan ang atong presidente, wa gyud, detach, lahi ra gyud, layo ra kaayo sa mga giatubang karon sa usa ka ordinaryong Pilipino. Instead of confronting these challenges with solutions, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. So, pahilumon, si bisan kinsa nga mosulti batok niini nga administrasyon, pahilumon, wa gyoy manghitabo, kuno tungod kay accountable kini nga mga tawhana. Just like what they had done to Senator Marcoleta, to Vice President Sara Duterte. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacañang. Hala, sulti ko no, batok sa Malacañang. Ikaw, senador ka, di ba, priso ka. Question the administration's competence or criticize the president, including allegations concerning his drug abuse. Such actions raise serious concerns about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. Kanitanan nga nanghitabo karon o gibuhat batok sa oposisyon, bisan pa unsa kalihitimo ang ilang gibuhat, ang ilang gipadayag dinha sa kahanginan, dinha sa social media, apan gustong pahilumon, pailan og kaso, ipapriso, mao ni karon nang nanghitabo sa kasamtangan ng administrasyon. The president's failure of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political environment, a government that answers criticism with intimidation, undermines the very democratic institutions it is sworn to protect. Kay di man gyud makaagwanta sa kritisismo kini nga administrasyon, ang buhato ni ini ilag yung pahilumon, ipapriso, pailan og kaso, kanitanan supak gayod sa ilang gipanumpaan, sa ilang pagpangatungdanan nga protehian ang tanan nga mga institusyon sa gobyernong demokratiko. Mao ni karon na nang hitabo. This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state and the future of a people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression, mga kaigsuunan. Sukran. So karon, mao ni karon ang atong paabuton. Grabe na ni kasamok. Ambot og unsay lintunganay niini, apan malipayon ko nga iatubang nagayod ang atong vice presidente dina sa impeachment aron atong makita gyud kung unsa makita ang katag, kung unsa gayod ang kamatuoran nining tanan. Too happy with that. Gikan kang Rabbi Jude, bot-bot nimo, naong nimo, baliho na pud nimo. Rabbi Jude, ikaw man siguro ang bot-bot og makakon. Palihog ko no din eh, Anita, magdebate ta dinhi sa radio station. Aron atong tanawon kung unsa nakabot-bot kanang imong baruganan. Kay kanang inyong gibuhat karon, kining pagpanalipod ninyo sa naglingkod karon sa atong panggamhanan, mao kana ang gingon ba nga pagdapig sa mga tinuod nga kawatan sa gobyerno. Apil kamo nga mga dagdapig niini nga mga kawatan. Apil usab kamo nga nagpaunlod sa atong nasod. Ayaw baliha Rabbi Jud, kay kamo gyud ang tinuod nga mga butbuton niini nga atong nasod. Pasaylo ako kung nahimo kunay sa imo. Mga kaigsuunan, anita sa question and answer. Ingon pa, doon ay gisulti ka ganiha nga magbantay ta kay mulingkod gani ka sa iya, sunod, dool ka sa iya, nasigurado yun, maambot na lang. This is the words from Abigail Ani Nukop. Unsa man kini nga mga pulong. Palahiyog tagae ko og tubag ni ini from Abigail Ani Nukop nga comment. Mahitungod ni ining presidente nga naglingkod karon nga kung makaduol kuno kaniya delikado gyud. So please text your answer, palihog i-text kuno kung unsa kangilad kining nahitabo karon sa atong presidente, labi na ang kauwawan nga na atong nabagatan dito sa laing nasod. I will wait for your answer. Meantime, habang nagulat ta sa unsa ang bot, ako gining gibalik-balik kaganiha. Habang nagulat ta, anhita sa mga anhita sa atong mga pahimangnog, mga pahibalo sa tanan natong mga kaigsunan din ha sa Butuan City o Gaguzan del Norte o Caraga Region. Paspas ang atong pagpadagan karon sa PDP Laban, ang atong organizing, ang atong basic membership seminar. Sa dili madugay, aduna na sa Tayhi Paygayon nga basic membership seminar dina sa Dakbayan sa Butuan. Nagmalampuson ta ni atong nilabay nga Sabado, ubay-ubay gitong nakahuman sa basic membership seminar nga atong gipahigayon. At tuta tayo bisita gikan sa national. Happy kay kong nahitabo ka to. O aduna po tayo gawas pa ni Ana, aduna ay lain na po nga BMS nga ipahigayon, aduna po tayo gipaabot nga national convention sa PDP Laban dito kini ipahigayon sa Davao City, July 25, pahimangno sa tanan nga mga members din sa Butuan. Kinsa tong buot makiguban kanako sa Davao City on July 25, that would be Saturday. Buti pasabot ang atong radio program, manawag na lang ta, punpats na pud gihapon. That would be July 25, July 24 na anak ko sa Dakbayan sa Butuan. O niya ako mong paabuton kung kinsay mo sabay na ako dito paingon sa Davao City. Doon na naiduha nga nag-signify sa ilang intention. I could be bringing a car pwede ko magdala dito og sakyanan, paingon dito sa Davao City, unya murag muigog unom. Dunan may tulo, so pwede pa kanya-kanyang baon lang po para dili mabugatan ang atong grupo. Kanya-kanya lang na baon, and then atong paningkamutan nga makahatag butag representasyon sa atong dakbayan sa Butuan. Wala pa'y nakatubag. Mga kaigsunan, wait pa. Adunat patay 1 minute pagyod. From Abigail Ann Nokop. Wala pa. Sige lang. Ato lang paabuton. Up to tagaan na to. Another 2 minutes. 9:34. Bahalag wala natan yung atong registration. Basta kay... we will give until 9:34 dawato nato kung kinsa makahatag sa insakto nga tubag, dunay premium nga madawat. Ngadto kang Madam Leticia Liagas, murag na koy kulang nga usa. I'm sorry kaayo. Ako ni ipaabot ra kanimo. Good evening, Sir DDS ko, gikang kang Jonathan Abadingo. Good evening, Jonathan. Wa naman tayo igong oras ng atong programang kagamhanan nato karon. Magpasalamat kita ako kaninyong tanan nga naminaw ning atong programa. Daghang salamat. Dalaygon ng Dios, mabuhay ang Pilipino.
1: Inyong nabati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes.

0: DY RD
1: Kinaham
0: Kanuna
1: Kanuna
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Isguda na doron mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggod ang appendix. Maglead manggod ni mga higala sa pagkapoison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosog inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Managkita mga ginikanan, dili na ito baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinoon na. Bakterya, number one, ang causes aning appendicitis. Kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Binagyon sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. Kung sa manggol ni, ang kaning hugaw manggol, no? Kaning mga pupo nato. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kuan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man tao mga higala metabolism. Ay uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. Ay uban mga higala every other day. Normal nila or every 2 days. Pero kung lima kaadlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ko. Another one nga pwede nga cause sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gigog D3 Bio sa mga bata. Kay kana mga kagawon nga naas tiyan, pwede na maglidog amweba. Ang amweba o sa mga higal, amoebiasis, maglid po ni sa pagpanagit sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, maglid na sila infection. Munang ang D3 Bio, usa sa mga benefits ng mga higala ng diarrhea, kadihydrate na. Ang kidney infection, pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, sabi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres, kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae, pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang ato ang mga klinika products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
5: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Bio, DTA, kung may TC. Titesting ko pag inom. Pag testing na kung inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningumaan doktor nga, biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa D3 Bio, kung may TC, kung DTA. Karoy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-city scan ko, nasa'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon ako siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw.
0: Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una,
16: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo. Saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Nagpasa sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Ano sa pang inyong ipaabot sa kanunay nga Tulumanon Tagbilaran by night? Ang labing pinaminaw nga programa sa radio dinhi sa Bohol matagabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Kininausab si Alan Doidora mag-uban-uban ta hangtod sa alas 11 sa gabi eh, maghatod sa labing uwahing mga pangitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, uban-usab sa itong mga TBN reporters. Nga muhatod sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahipos nga balita karong mga orasa. Gikan sa Tambalanan, sa Galiares Hospital, Alerto Jun Gutierrez, mga balita sa Galungsuran, Dabarker Cell Revelador o sa Cuerpos Kapulisan, Drobukap, Willy Maestrado. Banatos Picas sa Lawak, Engineer Jerry Cahis sa Transmitter. Sa itong mga kaubanan, sa Tubagsibya, karong gabi una, welcome. Doon na mo, ibuti pedangat. Sa itong Tulumanon, i-text, itawag sa itong mga hotline number sa itong Smart Globe, Landline, Texclamo, kaya itong hatagan o pagtagad garong gabi una. Sa itong mga nagpaminaw, nagtanaw sa itong Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook. Para lang mo pagparangat po sa inyong mga mensahe, arong hatagan na itong pagtagad. Karong buntag mga higala, unya sa itong mga nagpaminausab sa dial sa inyong mga radio sa 1161, online sa www.dyrdam.com, ilabinas ng mga pinalangga ng mga suking tipiminaw, overseas Filipino workers, mayong pagpaminaw o maayong gabi. Arangkada na punta sa laing edisyon sa itong Tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night. Mayong
0: arita suluhan sa mga balita karong gabi una, opisyal nga gibuksan ang kasaulogan sa Sandugo Festival 2026 dito sa lungsod sa Tubigon. Gipaguluhan ni Gobernador Ari Sumintado samtang gibuksan usab kagabi ang food bazaar kauntabay sa Bantawan diha sa Tagbilaran City Old Airport. Uluhan sa mga balita gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez. Go ahead, Jun.
2: Yes, sir. Salamat, Kellen. Maayong gabi, magabi sa mga soke at paminaw ang nagsunod. Ganun ay sa itong Tulumanon Tagbilaran by Night. Naidangat, Diyos ng Galiares Medical Center, ang usaka driver sa usaka motorsiklo. Humang kanin maayong pakasidente kaya nakainom kanin ang driver. Diya sa lungsod sa Sikatuna. Mga kompletong detalye sa tayo magbalik.
0: Daga salamat Alerto Jun Gutierrez. Sa laing bahin sa uluhan sa itong mga balita, investigasyon sa sangguniang panalawigan kalabot sa kontrobersyal nga pagkadaot sa mga kanal sa irigasyon sa Nia dito sa lungsod sa Mabini. May gawas nga manubag ang taga-Nia o ang kontraktor sa maong proyekto. Uluhan sa mga balita gikan sa kalungsuran, pinaagi ni Dabarker Cell Remolador Wessel.
3: Okay, dikang salamat rin at itong mga panimbaya pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga suking tipaminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong Tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Ibanabana nga mukabat nga ito sa 2.2 million pesos ang kantidad sa nahimong kadaot sa sunog nga milamoy sa tulo ka mga classrooms dito sa Francisco Elementary School sa Talibon. Narukad ikan sa Campo de Gohoy, Dabarker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daga salamat Dabarker Cell Remolador sa laing uluhan sa itong mga balita. Baboy o mga pork products gikan sa Negros Island. Giban dinhi sa Bohol tungod sa African swine fever. Kakuwang sa pundo maong wa matiwas og hinungdan nga nahugno ang approach sa Bato Bridge sa Barangay Kabawan, Lungsod sa Maribohog. Matod kini sa DPWH First District Engineering Office sa Manipundo ani. Laing pagsakas produktong petrolyo gikatakda sunod semana pastilan. Samtang labing minus 8 ka mga munghe patay. 22 ang naangol human daruha sa usa ka pickup. Samtang procession dito sa Thailand. Bago ito mga uluhan sa atong mga balita, karong gabi una, ang kompletong detalye, inyong mabati sa itong pagbalik.
1: Pagbilaran by night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
5: DYRD, Sniper ni Bay.
4: DYRD, Sniper.
1: Tagpilaran by night.
0: Maranta may gala sa itong tulumano. Nagatusong oras, doon na tayo 51 minuto sa milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab, mayong gabi o may pagpaminaw sa itong mga pinilangga ng mga suking tigpaminaw din sa syudad sa Tagbilaran, sa 15 ka mga barangay, sa Tibok Lalawigan, sa Bohol, sa 1st, 2nd o sa 3rd District. Mayong gabi o kumusta, hinaut nga namos maing kahimtang sa panglawas pirmi, adlaw nga Sabado mga higala, Hulyo 4. Welcome og mayong pagpaminaw sa itong mga libuan ng mga tigpaminaw karong mga orasa. Diha sa gawas sa nasod, no? Nagpaminaw nato sa Facebook Live. Nagtanaw po nato, no? Sa ito ang Facebook Live. Sa mga overseas Filipino workers, gamit ang inyong mga cellphone og sa ato ang online streaming mga kaigsunan sa lain-laing dapit sa kalibutan, no, welcome og mayong pagpaminaw ilabi na sa mga OFW dito di sa Canada nga mi sugat og lihok protesta, no, sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Canada mga higala. Bihag mga Pinoy dito, no? Pipila ka mga OFW, wa gyud palagpasa mga higala, giralihan nila si Presidente BBM, no? Muraog unsa kay gibati sa Presidente. Murag niikya siya sa rallies Pilipinas sa libuan ka mga miyembro sa iglesia. Kay niadtog Canada kay dunay official nga lakaw. Pag-abot dito, gisugat og mga Pinoy na nga mga nag-rally, ha? Unya giingnan og gimak og maayo ang ato ang presidente mga higala. Murag lahi ang sitwasyon sa dihang si Digong mao'y magsuroy-suroy sa laing kanasuran mga kaigsunan at ngas mga Pinoy kay nahinangop, ha? Pero karon mga higala at ngans mga Pinoy, ha, kay ralihan og maayo o niingnon pagkawatan, na ha, iuli ang kwartang kinawat malitagang pastilan, no, sa maning panghitabo agud mga higala, pati ang tigpamaba sa presidente nga si Claire Castro, attorney Claire Castro mga higala. Wa pa sa iluas mga relihista dito. Ha? Ni reklamo magani mo ni viral ron sa Facebook mga higala sa social media. Tan-aw ko diha, no? Ang kining sitwasyon dito sa particular sa Vancouver, Canada kay dito to nahitabo mga higala nga pag gawas ni Claire Castro sa pampublikong lugar tuay mga OFW dito nga nag-atang niya, ha, gi gikuan, giayo-ayo, ha? Crispy kayong mga pano, crispy kayong mga panungo dito sa mga tao, mga kaisunan. Siguro ka na gumikan sa frustration, no, sa mga tao sa kuan. Ilang nakita karon sa nasud sa Pilipinas nga wa na magka dimao siguro, mao na ilang panan-aw mga higala. Ha? Kay muraog ang dakong kawat sa history sa Pilipinas mga kaigsunan, nga mao ang flood control scandal, kay dako magkawat ning flood control scandal, liman gag trillions of pesos mga higala, billions of pesos ang nawawala sa kaban sa bayan, buhis katawhan, no? Tuara dagi pang suksok sa bulsa sa mga politiko, mga kontraktor, no? O sa taga DPWH, mga higala. So, nasuko, no, ang atong mga OFW, kay sila goy kining ni ang unsan ni? Sila'y usas backbone nato, no, sa ekonomiya sa Pilipinas, kaya ang ilang remittance mo na ay usas mga nakapabuhi sa itong ekonomiya dere, no? Ang ato mga minilyon nga mga OFW, usa ang ilang remittance nga maoy nakapabuhi sa ekonomiya sa Pilipinas mga higala, no? Dire lang sa Bohol gani, no, usa na sa gisaligan sa banking industry kining remittance ato mga OFW ato mga seaman, no, susiho na nimong mga accounts diha sa mga bangko kinsay kinadak-an og mga deposito diha mga seaman, mga OFW na to, no? Mga remittance mga OFW, no, so mana nga na prostrate pod, no, siguro ang ato mga overseas Filipino workers nga ang administrasyon mura og wa gyud mo focus sa kining ni ang unsay issue, no, unsay dakong issue sa Pilipinas, no, apan ang ilang gitutukan ron kining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kaigsoon, so di po taga-Basol, no? Kay, si matod pa ni Claire Castro nga naharas ko no sila dito sa mga Pilipino OFW, no? First time siguro po ni natong madunggan nga dunay mga diplomats gikan sa Pilipinas nga mo sa laing nasod like kanang Canada karon nga gibisita ni dunay giadtuan sa presidente niya uban ang ihang mga urban ang ihang mga cabinet members, mga team dito, urban pa si Claire Castro. Ipo taga-Basol siguro og mao na ilang ma-feel mga higala, no, sa atong ubang mga OFW kay kining ni ang mao lagi gumikan sa frustration na unsay gihimo sa administrasyon ni Presidente Marcos kalabot aning gitinuod ba gyud niya ang pagukod sa mga na-involve aning corruption, ilabi na sa flood control scandal mga kaigsuunan. So, ingon ana, no, ang sitwasyon mga higala. Muna nga, maulagi, di na itong mabaso lang mga OFW. Mga po ilang reaction kinta. Imbes sugaton si BBM ditong pakpakan o daigon na malutong na kuan, malutong na panungo ang may sugat, no, sa presidente mga higala dito sa Canada. Maunang mag-rally musulbad sa Pilipinas ang problema, huwato na tulin, mawa si BBM. o kuan, 2028, doon na election, mag-in na iyang last term, pero doon na may mga dungog-dungog good nga wa kuno yung mahitabo nga eleksyon karong 2028, no, so ato lang nang paabuton og unsa gyud mahitabo mahigala karong 2028, no, sa pagkakaron samtang ang presidente pay si BBM pay presidente, ato na lang pug suportahan, no, og unsa ihang mga suportaan sa mga maayo nga mga lakang, no? Pero og maghisgot na corruption, adi tamo suporta na kay mga hurot ang atong kwarta sa mga magbubuhis, no? Kinsa nay mga nanubag garon, no? Wa na magadima o mga kaigsunan. Anyway, ito na lang ng ganing ni ang paaboton o kunsay mahimong resulta na mga higala, no? O kinsay maninood sa pag-imbestigar, pag-ukol sa mga na-involve sa flood control scandal, mga kaigsunan. Murag si Marcolita, na-file na magkaso, pero wala na siya na-involve sa flood control. Ang iya ha, kadtong kabahin ni sa kwan, kabahin ni sa ihang wa pag-declare kuno sa salin, wa pag-declare sa mga kadtong nag-donate during sa election, mga higala, nga dunay mga private individual nga may donate niya ang gigastos sa election. So manay nahugin ta nga sa ni Marcolita ron nga gipailan og plunder unya. Anytime soon adto na siya sa presuhan. Mag-uban na silang Jinggoy Estrada dito. Basik ingnon po na si Marcolita ni Jinggoy og hindi ka pala din safe, ha? Kaysa una giingnan man niya si Jinggoy nga safe ka na, ha? Pag ando-ando pa na preso mas Jinggoy, di ay safe. Ha? Unya karon og ma-preso ni Marcolita mga higala, ha? I-welcome ning Jinggoy dito, kakusa na ni sila. Di ay pod safe si Marcolita. Hmm. Ang safe karon kani si Jesus Escudero o si Jewel Villanueva nga doon ay pending unta ang kaso ko, no? Kay usa man ni si Jewel Villanueva na involved og flood control pero nitabok man, no? Nitabok man sa grupo sa administrasyon, mga higala, man nga mark safe na mga kaisunan, no? So mana nga ang goal diha sa Senado nga mapiangan o mayo para ma-convict, no? Si BP Sara sa iyang gitubang nga impeachment complaint, mga kaisunan. So July 6, no, magsugod ang Lunes o karon na Lunes, no? July 6 magsugod na ang trial. Pero kini gipaabot nga taod-taod pa bago makahukom ang mga itong mga senator judge, mga judges na to nga mga senador, no? Doon ay niingon o matod pa sa mga eksperto o uban pa mga bantay, mga abogado nga posibleng abdon pa 2027, mga higala, kay baga kayo ang mga ebidensya ang kinahanglang himay-himayon niya. Daghan po niyo, mga pila niyo, upat ni ka articles of impeachment, mga kaisunan. No? So, atong paaboton, mga higala, ang update karon nga mapiangan ang minority sa Senado kay wa na mas Marcolita, kay na-file na nagkaso, ang PNP nag-andam na pod nga mo implement sa warrant of arrest basin og di na ni kaabtan og Lunes, mga higala, no? Dunay na ni magatang nga taga NBI dito, taga CIDJ dito sa Senado para mo serve og warrant of arrest ni Senador Rodante Marcolita. Nagatud sang oras, dunatay 4 minutos ang milabay sa Los Jes sa kagabion karong adlaw gibuksan, no, ang opening salbo sa Sandugo 2026, Sandugo Festival 2026 nga gipanguluhan ni Gobernador Ari Sumintado, ni host dini ang lungsod sa Talibon, mga higala. Dito gi pahigayon ang opening, no, sa maong Sandugo Festival unya kagabi ipod gi ablihan pod ang Bantawan, kaunta bay sa Bantawan Food Bazaar. So bibo na pod ya, no, sa Tagbilaran City Old Airport, labinas katong mga mahiligon og kaon, Doon ay mga kuan ito, mabuhi na po ang atong ekonomiya, ilabinas mga lokal nga mga negosyante, no? Unya mao na, no? Pabibo ba? Ha? Kay kumuadto bitaw kag lugar doon ay ilahang mga night kuan ito, mga nightly activity bisag walay celebration, walay for example Anis Bohol, Sandugo, sa Ulog, Tagbilaran. Walay ngon ana, no? So makakita gid tog kuan mga nightly activity. Kay mingaw mo gining Tagbilaran og tay mga nightly activity ani, no? Walay mga food bazaar, food market. Mingaw mo nay kuwang diri sa syudad sa Tagbilaran. Tag-adlaw matag-gabi mga igala kay ang sentro sa Bohol matagabi kumbibo dito sa Panglao ta wala tuwa dito daghan kay tuwa nagtapok ang mga turista dito mahigala so mayo pod nga mo diha to yung mga nagplano sa una nga buhion tong kuan bitaw buhion tong sky's the limit dere no naa man karon na pero tuyo unon tuwa sa atbang anang Dao terminal no. Doon ay gaplano nga ari ko no diris downtown unta, no? Pamampod. Ha? Karon, Tagbilaran City Old Airport mao nay sentro karon sa mga kalingawan hangtod ni sa buwan sa Agosto mga higala. So enjoy mga sano sa lain usab nga matagabiing kalingawan kay lahi ramang yon, no? Og doon ay kada gabi eh, maka-relax po itong mga nagtrabaho panahon sa buntag stressful kayong trabaho niya sa Asia raba no ang Pilipinas maoy number one kuno sa pinaka stressful nga trabaho sa tibuok Asia mga nasod sa Asia mga igala number one dito so mao na importante nga doon na po ikuan mabalance po no. Work-life balance, no? Gikan sa stress, maka pangwan po ta, maka pang pawala po na sa stress. Nga dunay maatuan sa matag gabi eh, matag kagabion panahon nga dili na ka mo trabaho mga igala, no? Okay, so mana ang kining ni ang unsa ni? Mauna ang mga kalihukan. No, dinhi sa tong dakbayan sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol mga higala. Kagahapong adlaw, aritas laing bahin. Kagahapong adlaw nagpahigayon og kining ni ang investigasyon ang sangguni ang panalawigan atong unahon ning Bato Bridge diya sa lungsod sa Maribohok mga kaigsoonan. Dito ang taga Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office no tanang taga Maribohok paminaw mo no nga matod pa sa DPWH ang hinungdan kuno sa pagkahugno diha sa maong kining ni ang approach sa Bato Bridge kay kuwang panagpundo di ay na pastilan wa pa makompleto ang mga gikinahanglang mga panggamiton para muligon ang approach sa Bato Bridge gumikan kay why kuwang og pundo dunay pundo pero kuwang na gililiman ka nga matud pa sa planning engineer sa DPWH1 nga ang ilang girequest is 80 million pesos para makumpleto og magamit na nga wa nay angay kabalak-an. Ang mga tao dihang napita pero 8.7 ba to no 8.7 million ra ang girelease sa central office so asa ra man taman ang 8.7 million pesos mo na nga gumikan kay kanang napita gitambak man ang mga anapog diha gitambak man ang mga yuta nga gihimong approach magsigig ka unload kay humo kaayo ang ilawom gumikan kay tubig mga igala dapli na sa kuan na bilong sa kining ni ang Abatan River mga kaisunan so gikinahanglan og dugang mga interventions like pagbutang og sheet piles sa isig kakilid aron nga ang mapundo nga tambak dili mo dahili sa isig kadaplin, mga kaigsoonan. Mo na nga dunay dakong pundong gikinhanglan pero kapo sa pundo mo nang nahitabo karon mga higala nga ingon ana ang sitwasyon nga nahugno umikan lagi kay gamay raman og budget, no, ang gihatag sa taga DPWH Central Office. Wa na untay problema ang mismong bridge, mga higala, no, kay human ako no na unya wa na problema, wala na namulihok, pero ang na problema sila karon sa approach, no, kay bypass man day kuno nang pag-release sa pundo, mga kaigsuonan. Ato sang dawaton ning balita gikan sa atong mga reporters, atong unahon ang mga balita gikan sa kalungsuran ni Dabarker Cell Remolador.
1: Wait, Cell.
3: Okay, dagang salamat din dito sa lungsod sa Talibon na Ugdaw, Humangil, Lamoy sa Kalayo. Ang tulo ka mga classrooms sa San Francisco Elementary Schools sa lungsod sa Talibon. Iba na bana, kami ulbo ang sunod, Biyernes sa Kadlaon na matigdan sa kwarga. Ang maong pagsilaob, apan pakyas kining kwarga sa mong tuluhan, pagsumpo.

0: uban pa mga kaigsunan ang maong kwarta niya. So manay, o sana sa pamatuod nga ang kining ni ang corruption na agyon gumikan kay liman kag 80 million ang gipangayo unya 8 million ra ang na-release. So nas 10% ra ang naaprobahan, ang na-release mga igala. Mao na nga tuyo siguro pod, no? Tanawa na inyong trabaho na hugno. Kitang ebidensya mga kaigsunan sa kining ni ang corruption sa gobyerno mga higala. Unya karon ang sagunian ang panalawigan, tabang ni sila sa DPWH mo duso ni resolution ang yuon tong opisina ni Secretary Vince Dixon nga ma-release na ang kuwang sa budget sa pundo para anak tulaya para makining ni ang makompleto mahuman ug wa na problema, no? Kay hassle kay nas mga tao diha, no? Matod pa po sa geologist sa province mga igala sa capital nga wa unta butangi og tulay dihang dapita, kay in the first place dili gyud siya angay butang og tulay gumikan kay naas suba mga kaigsunan, no? Dunay tubig, ha? Dili ideal butangan og yuta, wa pod sila kahibaw unsa ka baga, unsa ka thick or unsa ka gahi ang unsa ka laumon bag-o maabot ang pinakagahi nga parte sa yuta dihang dapita mga higala, no? Unya daghan og mga factor mga kaigsunan nga posibleng matod pa sa taga matod pa sa usa ka geologist mga igala nga posibleng og dunay mabati nato nga medyo kusog-kusog nga magnitude sa linog, posibleng mo unload pa na, no? Kanang mong portion sa approach kung di man gani, kung ligon man gani ang tulay mismo, no? So matod pa sa geologist mga igala kagahapon nga wa man gani tay nabati nga magnitude there is Bohol na hugno ang approach, how much more kung dunay magnitude unya diyang dapita mo maagian, no? So delikado na, no? Kining maong tulay diya sa Batu Bridge mga higala sa Barangay Kabawan lungsod sa Maribohok. But anyway, naa naman na, ipadayo na lang unya mahimo og mga intervention, mahimo mga pamaagi ang taga DP nga malig-on-lig-on pod ang maong tulay para di madisgrasya ang atong mga mugamitay anang maong tulay mga higala. 2024 kuno na gisugdag trabaho, ha? Unya by face ang pag-release sa pundo kay ba magag trabaho gobyerno mga higala nga di maginamawa kunong SOP, ha? Kanang pila na 30% 15% pa na nga SOP, so dunay naipaingon. So posible nga ang ibutang na to, ang unang phase ana ni girelisan mo kuno sila pila to mga 60 or nga na something, posible pod nga wala na tumati buok tong 60 kun 60 man gala for example, no? Kay ikuhaan mag SOP mga higalas kuan mga kickback ba, kickback. Okay, bawa na mo ginsay mga dawat o kickback mga higala. Ha? So, man ay kuwan diha sitwasyon. Unya, sa NIA pod, no? Dito sa lungsod sa Mabini, naghimo pog investigasyon ang sangguniang panalawigan. Matod pa sa report o initial nga report sa Committee of the Whole nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas nga kinahanglan gyud madubag ang NIA ani kay kamo maimplementor ani ang kontraktor manubag pod kay nganong giunsa ni pagtrabaho sa kontraktor, no? Nga maklaro man gyud nga mura og gidali-dali ba o unsa, nanggawas ang kabilya o dunay kuan dito nga portion nga ang uban wa pay kabilya perting humuka, no? Kung banggaan ko nagbaki, ha? mga tumpag kuno tong kanal gumikan sa kahumok. Ang explanation po sa niya, taga niya nga posible kuno kay kining mga kanal mao man ni unang gi-construct bago ang mismong dam 2011 pa gasugod na og pahilo na sa mga kanal unya pagkahuman sa mga kanal pila pa katuig ang milabay hangtod karong tuiga wa pa matubige. Matod sa niya nga kun ang usa ka structure dili maagian og tubig o di mabasa, ya, dunay tendency kuno nga magabok, no, kay samtang ang semento, hollow block or something concrete magsigig kabasa, magsigi pug kuno na og ligon, no? Sakto ba na nga explanation kaysa yung mga engineer diha? Ha? So mo na explanation basin kuno og mo na hinungdan nga tungod sa kadugayon, way tubig nga miagi, ha? Wa pa magamit, mo na posibleng hinungdan nga nangagabok. Or nangadali ra nga nagadugmok tong mga simento nga gi-file dito isip kanal mga kaigsoonan. So paaboton po nato kay matud pa ISPE mohimo man sila og fact finding team aron mo susi og kinsa gyud manubag ani og unsa gyud ugat hinungdan ngano ning sayang wag kayo almost billion guna maabot og 828.7 kapin, no? Atong inog 828 million kapin kapesos ang gi gamit buhis katawhan gihapon, no? Basta proyektos gobyerno buhis mas katawhan. So naa almost billion mahigala, ha? Basin siguro ni abot nag billion ng maong proyektuha mga kaigsoonan, no? So unya ingon ara ang agi, no? Daghang nga daot ng mga kanal, no? Nadiskubrihan ni sa usa ka vlogger, pasalamat mo sa vlogger nga mo'y nakadiskubri ani kay ugwa pa yung social media ron, asa rin mahibaw ani, no? Pasagdan na siguro ni, no? Ngayon ra po pasaylong vlogger kay nakabungat ko na siya og words nga paldo si mayor, ha. Ang mayor sa lungsod sa Mabini, si Mayor Onjilim, balibad yun siya, wa yun ko kapaldo ani kay kining mong proyekto, ha. Sakod sa pagsugod ani di pa man ko mayor unya, pagka mayor nako wa poy taganiya nga may duol dito, no, nga maoni ang status sa project ni duol ng taganiya dito. Sa dihang paingon na i-turnover o paingon na inagurahan ni Presidente Bongbong Marcos, no? Atong Hunyo 22 mga higala, dito pa sila nagka-meet sa taga kining ni ang niya nga mao ni ang sitwasyon sa proyekto. So daghan pud og binuang ning taga niya usahay mga higala, no? May ganin ni kinasakpan karon og hinoon, in fairness po sa naglingkod sa niya karon mga igala, ang regional manager, bago po ba ni siya, nagsunod ra po ni siya sa mga agi sa mga kanhing niya manager, Dennis Buhol. No, ilabi na itong gasugod, ani? Ha? Gasunod ra po ni siya. No, kay karon pa maning later part sa 2025 ba siguro? Kung ato masayop, no? Matod pa niya. Later part sa 2025, nakalingkod siya isip regional manager. So, but pasabot, nahuman ang hagbay na nahuman ang pagtrabaho sa mga kanal. No? So, gasunod na siya. So, in fairness po niya kay Igor siyang nisaw, niya siya natungnan sa maong proyekto. Siya ay mo'y nadukdukan sa mga bash, sa mga netizens, ya, sa social media, mga higala. So paaboto na to og unsay mamahimong resultas dugang pang pakisusi sa fact finding team sa sang guni ang panalawigan na og do na bagya manubag ani, no? Kay klaro magayo nga na usikan ang kwarta mga higala ani. O niya hinoon gisige na loron og repair, no? Do na laing budget nga gi-request para repair. Wa pa gani gigamit, wa pa gani nagamit, nag-repair na. Askang malasa mga higala. Ha? Ang proyekto sa gobyerno wa pa mapahimuslis mga mag-uuma kay wa pa magamit, wa pa paagasig tubig, ha? Gi-repair na kay nga daot na, ha? Ang mga kanal, mga kaisuunan. Askang baita. May pagpaminaw ni Lawrence Arat, good evening ni Boboy Inking di sa Kogon, ni Yor Milana Adilad, ha? May pagpaminaw ni Olivia Corayag Porol, good evening ni Doren Orasyon Patak Bastrana, nagpaminaw diha sa Purok Uno, San Isidro District, Tagbilaran City. Ni Veni Morishita, mayong pagpaminaw o may ngabiin ni Doki Pon o ni Villa Caballero, always watching live, God bless us all. O ni Doro Lapori, naglanog-lanog karon ang TBN. There is Aligway Maribuhok. Salamat kayo sa itong mga sukin tipaminaw diha. Ato pong itimbaya ang itong migo diha sa lungsod sa Baclayon. Sir Noel Israel sa lungsod sa Baclayon, diha sa Baliaot. Israel's Broa, no? Mayong mga staff diha, mayong pagpaminaw o mayong gabi ninyong tanan. Nagatusong oras, doon na tayo 29 minutos ang milabay sa alas 10, aris sa taspikas lawak sa pipilaka pahinomdom.
1: Tagbilaran by night.
2: Boy Balinay, DYRD kanunay.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gyud may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
3: makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipments.
1: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
2: Mauna gi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
1: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala pre. Magpagama pa ko.
1: Ay sus pre. Ang nga yun butang ni mo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
2: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka ana pre.
2: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
1: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayo pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol, adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo nga dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadaadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas niini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fastcraft nga dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag ug alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa udto ug alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo ug sa MV Sunriser 2 Fastcraft hatod sa maitinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
1: YY Home Builders Depot nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila og mga stainless mga PVC pan og nabaligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Bohol Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Parahin tayo may gala sa tuwong tulumanon. Tagbilaran na by night. Nagatusong oras, doon na tayo 49 minuto sa milabay sa alas 10 sa kagabion. Dugang pang mga pagpanimbaya di rin ni Jandre Asilo Goloso. Mayong gabi di matog diri sa Libertad. Kang gining kung di mahuman ang TBN. Salamat kayo ni Merly Berador Buyan. Diha sa Ambuan, Katigbian ni Maribek Bagtasos. Diha sa Angilan Duero. Salamat kayo ni Sarah Jane, More Power. Julius AC Madanggit. Wa na budget na hurot nagkawat. Mauna diha ron. Alas 10:50 oras sa tod sa may tinguha sa ImmuniPlus traditional herbal drink. Ayaw kalimte sa kanunay ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle. Ang ImmuniPlus mapalit sa nagkanibutikag mga tindahan sa kalungsuran, maingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran, ImmuniPlus traditional herbal drink. Salay nga bahin sa mga balita, mahigala, aritas balita sa lakat sa panahon, kay matod pa, ha? Super typhoon, gibantayan karon mga kaigsunan, ha? Nga posibleng matod pa sa balita, posibleng kakusgon ko nining Yolanda, Jesus Mary Yusef. Ha? Atong paminawon ning dugang detalye sa maong balita, mga higala.
1: Posible maging kasing lakas ng Super Typhoon Yolanda. Ayon po yan sa PAGASA. Nakatutok si Katrina Son.
2: Biglang taas ang tubig sa sapang ito sa Barangay Lampari, Banga, South Cotabato nang umulan kahapon. Stranded ng ilang oras ang mga hindi makatawid sa sapa. Ang ilan, matapang na sinuong ang tubig habang tulak ang kanilang motorsiklo. Humupa rin ang baha kalaunan.
3: Oh, swimming pool na, swimming pool.
2: Baha rin ang namerwisyo sa ilang taga Coronadal City dahil sa matinding ulan kaninang madaling araw. Nalubog ang ilang negosyo at bahay. Ang baha naman sa Sultan sa Barongis Sultan Kudarat halos kulay berde na. Bumuhos din ang malakas na ulan kanina sa Metro Manila. Sa Magsaysay Boulevard, Quezon City, hanggang gutter ang baha na nagpahirap sa mga motorista. Binaha rin sa bahaging ito ng Santa Mesa at sa kanto ng Taft Avenue sa UN Avenue sa Manila. Nabulaga rin ng biglang ulan ang mga motorista sa Ayala Bridge at ilang bahagi ng Pasay City. Ayon sa PAGASA, thunderstorms ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao at Metro Manila. Binabantayan din ng PAGASA ang paglapit sa bansa ng super typhoon sa Pacific Ocean na may international name na Bavi. Sa Miyerkules, nakikita ng PAGASA na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Inday.
4: Comparable po siya sa Yolanda in terms of intensity. Malaking area pa ng karagatan yung tatahakin nito, so magpapatuloy yung intensification nito. Pero in terms of its impacts or hazards, generally, papuntang extreme northern Luzon yung sentro ng mata nitong si Bagyong Bavi.
2: Pinag-iingat ng PAGASA ang mga taga Cagayan Valley at iba pang bahagi ng northern Luzon. Hindi inaalis ng PAGASA ang posibilidad na sa Martes pa lang magtaas na ng tropical cyclone wind signal. Maaari rin isailalim sa signal number 4 ang Batanes na inaasahang daraanan ng mata ng bagyo. Kahit hindi nakikitang magla-landfall ang bagyo, palalakasin naman ito ang habagat na maaaring magpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, lalo na sa Huwebes. Naghahanda riyan ang Barangay Tatalon, Quezon City, na problema tuwing tag-ulan ang baha.
5: Tinatali po namin yan sa gilid, tinatabi namin para kung sa ganon, kung tumaas na po yung tubig, pumupunta kami doon. Inaanda rin namin yung mga lubid namin, no? And kung paano namin isasara yung kalsada.
2: Tinitignan din ng PAGASA kung makakatulong ang pag-uulang dulot ng bagyo para mapataas ang level ng mga dam at matubigan ang mga watershed sa Luzon, partikular ang Angat Dam na mas mababa na sa 160-meter critical level.
4: Not necessarily kailangan magkaulan talaga si mismong dam. So kung makakaroon man tayo ng rainfall sa mga surrounding areas, particularly over central Luzon, definitely makakatulong po ito.
2: Katrina Son, nakatutok, 24 oras.
0: Mauto may gala, no? Ang balita sa lakat sa panahon, Pastilan. Pero basis mapa mga gala nga itong nakita, tuarnis sa taas dito sa Northern Luzon area, no? O niya layo-layo papod ni sa landmass, sa mutlang o sa mga musunod nga oras. Unsay dagan ani ato lang pud ning monitoro, no? Do na mo yung mga cellphone niha, mamonitor man na, no? Do na mo yung internet o ni cellphone, mamonitor ng dagan sa bagyo mga higala, no? Ug asa na nang dapita. Sa laing abahin sa tong mga balita sa kauluhan, nagpatabang sa Vancouver Police si Yusik Claire Castro sa dihang gisulod-sunuran kini sa mga relihista dito sa Vancouver, Canada, mga higala. Ani ang adungan detalye atong paminawon.
1: Milyon-milyong dolyar na halaga ng mga investment na maaaring magbigay ng mas maraming trabaho ang iuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatapos ng kanyang official visit sa Canada. At mula sa Vancouver, Canada, nakatutok live ang aking partner, si Nang Merina. Partner, anong latest?
6: Magandang Sabado ng hapon dyan, partner. Sabado ng madaling araw dito sa mga oras na ito. Tulad na nabanggit mo, abot sa bilyong dolyar na investment commitment ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na resulta ng kanyang mga pulong sa mga negosyante dito sa Canada. Numalo din siya sa pagtitipon ng Filipino community at tulad kahapon, sinundan ng kilos protesta ang Pangulo hanggang dito sa Canada. May 1 milyong Pilipino sa buong Canada at ngayong araw tinipon ng ilan sa kanila sa Vancouver para makasalamuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinilala ng Pangulong kontribusyon ng mga Pinoy abroad hindi lang sa ekonomiya kundi maging sa paglikha ng magandang reputasyon para sa Pilipinas sa buong mundo. Ibinalita ng Pangulong resulta ng kanyang mga pulong kasama ang mga negosyante at mamumuhunan sa larangan ng mining, energy, critical minerals at information technology.
7: I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT, BPM, business processing, and other emerging industries. Mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan, at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya.
6: Ang Canadian gold at copper producer na Oceana Gold halimbawa, maglalaan ng $1.9 billion para sa expansion ng kanilang mining operation sa Nueva Vizcaya. Pinag-aaralan din ng kumpanya na palawigin ang kanilang operasyon hanggang 2037. Nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng B2 Gold Corporation at tinalakay ang planong $14 million sa pamuhunan para sa expansion ng solar plant ng Masbate Gold Project. Ang proyektong ito, nagbayad daw ng 10 billion pesos sa buwis sa national at local government nitong 2025, pinakamalaki sa buong Bicol region. Hanggang sa Canada, sinundan ng mga kilos protesta ang Pangulo. Tulad kahapon kung kailan nawagan ang mga relihista ng pananagutan mula sa mga tiwali. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi magpapasindak ang gobyerno sa kahit anong protesta.
8: Sa mga may balat na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat mapanagot.
6: Sa isang punto, humingi pa ng tulong si Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver Police matapos umanong sundan at kuyugin ng mga ralista.
9: Gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Sabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos.
6: Pia, huling araw na ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Canada, pero ngayong umaga ay nakatakda siyang humarap sa Malacanang Press Corps kung saan matatanong natin siya sa ilang mga mahalagang issue. At ang scheduled na pagbalik Pilipinas ng Pangulo, araw ng Linggo, hapon, araw ng Linggo.
10: Aguilaran by night.
0: Moto may gala ang balita sa kauluhan. Wala tayo oras no sa tong tulumanon tagbilaran na by night. Salamat kayo sa tong mga sugin de Biminaw nga bidoyog sa tong programa karong Sabado. Dagan salamat sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD sa PICAS Lawak Engineer Jerry Cahis uban sa tong mga TBN reporters. Ini si Alin Doidora, dagan salamat, may gabi, keep safe, God bless us all.

0: tang tanan.
1: DYRD Kinaham Kanunay.

0: Unsa naman sa kolektibol pa? Loob.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: DYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna.
5: Kaili sa kulang arriba. Kainit pa. Yellow. Kaili mo kalibu.

0: DYRD Kinaham Kanuna Kanuna.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, di yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tihil. Mamanhod ako ang tihil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-iipikto? GTX.
3: Mabibili sa mga butiga.

0: Uy, asawa ko na hab.
1: May lalaki nga nagpangusmo ug sa kalagot nagpamahi.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay. Kanunay.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Takot siyang po na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
2: Balisama na ang isip.
3: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
2: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
4: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
2: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
5: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhan, moringa, neem, kuy laban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL XL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Maca Buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
3: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
7: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C+ 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Paras og BNP Poblacion 2. Diyat bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diya sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University, diya at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square, at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mupili ta og butika nga makadaginot, o diha lang sa Kalapi, butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1%

0: 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo, Mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba, Mare? Papila ko anabi?
2: Okay, pre. Bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam, pre, oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimunin mong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba, Mare? Kanindot good.
2: Nindot jud kayo, pre, og naapagid sa KD Savings, pre, nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak, labi na sa pag-college.
1: Mao ba, Mare? Salamat ha, kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige, pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan natin tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Haleluya, dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mangigala may suba ni Kristo. Kumusta? Og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Sa makausapa kini na usab ninyong lagad sa kanginan, ben ninyo, kauban nato si Brother Jerry Malimot. Sa pikas lawag si Engineer Roberto Lop, magapadayon kami sa pagiguban kaninyo nining mga program.